0: Bastilan. Komentaryo.
1: Ah, maayong buntag, Sir Ray. Oh, kagikan ni Jason na kanisyon pataho. Og kang Kristen Weta Gulay, maayong buntag katropang Ray. Maayong buntag sa inyo niya. So kana siya mga katropa ba? Nahadlok manggod ni sila nga mga congressman kay basin unyag dili mabubuag pundo kay duna lagi sila mga product, mga proyekto kining para sa kantos mga kaning mga programa ngadto scholar, solo parents, PWD, driver tanod og dunay mga project nga airport, hospital, covered court, road concreting. Sumo na ilahang mga project karon mga katropa. And mao pud na ilang gikahadlokan nga basin unyag dili mapadayon kay wala nay pundo nga gihatag ngadto sa ila. Unya karon mga katropa, gibaliwala na lang nila ang pagpaminaw ngadto sa katawhang mga Pilipino nga pila na kalibo nga nanawagan ngadto sa mga congressman mga katropa nga ayaw pagpirma batok sa impeachment kang BP Sara. Di man sa ingon nga nagdapig ta sa kining mga Duterte ha. Di man sa ingon nga gidapigan nato ni mga Duterte mga katropa. Pero sa ngalan ba nga pila ka mga libuan ka mga tao, minilyon nga mga tao nga nipabor ngadto kang BP Sara tungod kay nakita ang kamatuoran sa pagserbisyo og nakita usab nato ang diferensya nining mga congressman nga dunay gidawat matud pa nga malita gikan sa pundos kaban ng bayan mga katropa. Pastilan unsao na malang intaw ni sila. Mayong buntag kang Shamgar Lidres, oy. Mayong buntag ni Mudia, brother. Congratulations, ha? Welcome to the clubs, kaminyon. Happy Mother's Day kang Auntie Annie, di ay. Og kang sa mga mama, di ha? Kasigan, kang Ma'am Joan. Happy Mother's Day. Og sa imuhang asawa, dong. Imo na mag-yun ang asawa. Happy Mother's Day. Amping mo sa inyo ang mga lakaw, ha? Okay mga katropa, mao na magyud ni karon, realidad sa tong kalibutan karon kining mga congressman magyud atong gikainitan sa ulo mga katropa. Base no niya ano ga naay musuko sa kung congressman ba bahala na sila oy. Basta kay kita nagbutiag ra man ta diri, nagpasabot ra man ta sa mga tao nga kun do na may congressman nga naminaw sa tuwa karon as mas maayo pud nga maka-realize sila ba nga kining hangyos katawhan mga katropa nga paminaon pod ang ilahang tingog. Musugot raman siguro na sila guway mga proyekto siguro diya sa inyohang probinsya. Sa ngalan nga nanarbaho na sila, mabuhi man siguro na sila kay wa man na sila nag-agad sa inyohang mga ayuda. Ha? Ang mga katawhang Pilipino wa man ni nag-agad sa ayuda nga mahadlok mo mga congressman nga di mo tagaag pundo kay wa mo ikahatag nga ayuda. Mas maayo pag isigurog mawala ning ayuda. Kining ayuda mo'y nakaamong mga katropa nga nahimong dakong utang sa tuang nasod Pilipinas. Pila na katrilyon ang utang karon sa tong Pilipinas mga katropa. Tungod asa man na gigipanggamit ngadto sa ayuda mga katropa dahil kay Speaker may AX. Ha? Morning nahitabo karon mga katropa, ambot pud ni si Luistro mga katropa ay iyaha man pud tong gi-mention mga katropa nga dahil kay Speaker may tupad. Dahil kay Speaker may project. Kamatay wa uroy ma kuano? Wa oroy ma stroke tong bayhana to.
2: Ayaw.
1: Ana ba? Ato ragong huna-hunaon mga katropa. Wala sila naminaw ngadto sa libuan ka mga tao diha sa ilang probinsya. Mas naminaw sila ngadto sa mga kongresista nga niingon sila sa ilaha nga ato naman lang ni, ha? Niingon siguro sa ilaha nga o ikaw di ka mo pirma ani. Murag makuan gyud ka diha kay kasuhan ka iimbestigahan imuhang probinsya diha, imuhang mga project diha, di ka tagaag pundo diha, kinsa man pud goy di maratol anak mga katropa. Pero lagi kung nagpabilin tang atong prinsipyo mga katropa ang pagpaminaw ug pakiguban sa libuan ka mga tao mga katropa, wa man gyud siguro problema ba

0: tanawa ra gud ng mga Duterte o. Pila ka mga kaso gipang pasangil sa ilaha. Pero unsa man ang nahitabo karon, mas nitaas ang kalig-on sa suportas mga katawhang Pilipino sa pagsuporta ngadto sa pamilyang Duterte mga katrupa. Taliwala sa mga pasangil nga korupsyon. Ngano man, kinsa may nakitaan karon og ebidensya mga katropa, isyos kining malita-malitang pagpangawat pundos kata pundos kaba ng bayan mga katropa, kinimang mga kadagkuang probinsya kadagkuang kongresman sa ato ang kongreso sa atong Pilipinas mga katropa. Oh, karon do na po inigawas nga warrant of arrest matod pagikan sa ICC, batok ngadto kang bato. O ila man ang hinahinayan karon kay base niyang mamalik ni panagan karong 2028, mabuking naman yun na sila ga si Sara mo daog. Pero wa gyud sila mahimo mga katropa. Kay bisan pag ma-impeach nila si Sara, si BP Sara, kay nagnaaduna pa nagpabiling mga Duterte nga gisuportaan gihapon sa mga katawhang Pilipinos Pilipinas. Wa gihapon, ha? Muabot ra gihapon nga ang adlaw magharbi sila sa ilahang mga binuhatan mga katropa nga katarantaduhan. Kani si Prasco, siya gyoy nagpamatuod ani karon, ha? Munang dapat maratol na gyud ning ubang mga congressman. Mas maayo pa matud pa sa uban akong mga kaubanan, mas maayo pag mag-abstain na lang mo sa butuhan. Kay murag madawat pa siguro namo nga kana bang nahimo mong neutral sa maong impeachment mga katropa, ha, mga congressman. Kami diri sa Agusan del Sur nanawagan maning mga agsurnon nga kung mahimo dili mag-apil-apil sa pagpirma nganha sa kining impeachment batok kang BP Sara, mailang untana ning minaw pud ni sila. Giidulor ba ni sila sa mga agsurnon tungod sa ilahang kaayuhan pud nga nahimo? Pero maulagi na, bisag unsa na to kamaayos pagserbisyo kung ang katawhan wa kaangay sa ato ang prinsipyo, moraga lison gid na. Nya panahon ra ba sa eleksyon magsigig hangyo-hangyo ngadto sa katawhan? Noon diri sa Amos probinsya sa Agusan del Sur mga katropa, wa may mga kalaban gud ning mga politiko diri, mao nang kampante ra gyud sila, bahalag di sila minaw sa katawhang agsurnon. Pero kanang ubang mga probinsya nga dunay mga dagkog kaatbang, gud na kabahan mo karong 2028. Dili sa Amos probinsya sa Agusan del Sur way kaba, wa man isla mga atbang. Wa may challenge ning election diri sa Agusan, mas challenge pang Agusa Surigao del Norte, Surigao del Sur. No, mas kuan pa na diha, mas challenging pa na diha ang eleksyon. Kay doon na bitaw tayo mga higala nga namalhin diha sa Surigao del Sur kay mas paldo pag-abot sa eleksyon. Diri sa Agusan del Sur kay di man ta makapaldo pag-abot sa eleksyon kay wa may challenge, wa po'y bigay. Mauna nga, way ka ba diri sa Agusan? Pero sa ubang probinsya, kabahan mo karong 2028. May buntag diha kang tigingging kartira. Kuya Glenn, may buntag ninyo diha kuya. Pagpaminaw. Mayong buntag diha sa barangay Katmuno na kang Auntie Aning. Happy Mother's Day sa inyo ha diha, tanan nga mga inahan. So, atong oras mga katropa, alas 8:56, doon na lang tayo pipila ka minuto mga katropa sa pagpanag-uban. Namang hinaot na lang tang kining atong programa makaabot ni nga dos mga congressman nga atong gipahingtungdan ining atong iskutanan karon. Ngaunta, paminaon pod nila ang ilahang mga katawhan ba sa ilahang matag probinsya. Kay, kana bang win-win situation ba nga? Gipadaog man ka na mo isip congressman aning atong probinsya, paminawa pod ming katawhan panahon sa sitwasyon ngayon ani. Dili kay mas maminaw pa hinoon mo atong wara kaabot 300 ng mga tao. Pero maulagi na kay do, murag makaingon ta nga hostage nga pamaagi ba. Nga mapugos yun kagpirma kay doon naman lagi og di ka mo pirma, doon naman yun po'y sukton diya sa imo, ha? Doon naman po'y mga masacrifice nga mga butang sa money karon. Kung di ka mo pirma, wa kay pundo. Kami diri sa Agusan del Sur, mga katropa, anad man mi bisag way pundo. Karon ra man ni grog dako, mga katropa, nga dunay palarong pambansa ning among mga imprestruktura diri nga napaspasan og trabaho. Pero wa pa ning palarong pambansa, ambot lang og duna ba kay pundo nga nabubo diri. Kay so far ang atong kalsada sa Agusan del Sur nagpabilin mangyapong daot, taliwala pa man sa mga kining efforts ato ang ahensya sa DPWH, pero mao lagi na ananing kamot pud ni sila nga mapadali pud na kay aron ang safety sa ato ang mga delegates o sa ato mga bisita, ma safety unya do na ra ba tay mga gipasigarbo diring tourism site. So at least man lang kining mga ni sa Agusan del Sur karong sud semana, do na pay rason nga mubalik. So, ang ato lang ani mga katropa, ugmang puhon tana magpabilin ang baruganan sa mga congressman, no, nga maminaw ngadto sa ilang katawhang Pilipino, sa ilang katawhan diha, sa ilang mga constituents sa ilang matag probinsya, no. So kana lang, wa namang kita igong oras, mga katropas, pagpadayon. Oy, nya, medyo gusla na pod ba? Naman ang panawagan, ato na lang ni Pahibalo, na nawagan man ni atong mga katawang Pilipino, nga dito sa mga congressman o senado, nga kung mahimo, ha? Labi na, kanisi mga far vlog, nanguan po ni siya, nang hinaot po ni siya, nga maminaw ang atong mga congressman. No, nga, unta na, ha? Mas maayo pa nga mo abstain na lang sa maong desisyon kaysa mag-apil-apil kay panahon sa eleksyon. Mo lagi na giingon nga sukton gyud mo panahon sa eleksyon, basin unyag magmahay, no, kamo diha sa inyohang matag probinsya. So saludo tas mga congressman nga dunay gyud baruganan, pero katong congressman nga nagdepende sa malita, amo na giingon mga katropa nga good luck na lang. Unya, mo na magyud ni ato ang nasod. Mag-inantusay gitag bayad ani sa trilyon nga utang nga giutang ni Pangulong Bongbong Marcos. Diha magyud na musugutag sa dili, mga katropa. Bayad magyud ta ana. Okay lang siguro og maglagot mon ta pirmi. Di ta mamalit kay di ta ka bayad og di ta makaltasan og bat. Pero ganig mamalit pa ta, manarbaho ta, do nagisday deduction, doon na gintay bat nga pagabayran. So muna nga, tayo mahimo, bayad ginta sa utang sa Pilipinas, mga katropa, nga kining trilyon. So, gani, mga bata karon nga wapay buot, pagkahimugso nila sa itong nasod diri sa Pilipinas, muna giingon nga doon na nagyod sila'y utang, pag-abot sa pila katuig, apil na sila sa magbayad, mga katropa. No? So itong oras, mga katropa, alas 9 pasado, wa na gyud igong oras mo padayon, mo nang manamilit na lang gyud ko, mga katropa. Dagang salamat sa mga kanunay nga nagsuporta, dagang salamat sa kanunay nga nagpabilin sa pagpaminaw sa atong programa diri sa atong Sibian sa XFM. Alang na lang sa kinatibuk ang puwersa sa ato ang XFM Agusan, pinagis pagdumala sa among station manager si katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa amo ang news director o ang among admin, mga katropa, si katropang CG Salban. Ingon man usab amo ang ato ang among news desk officer, si katropang Limuel Pagalaran Ukay. Sa akong mga kaubanan sa news and anchors reporter, mga katropa, katropang Junji Librias o katropang Ali Vicente. Si kinatibukang puwersa usab sa technical departments pagpanguna ni katropang Milani Duran o katropang Kiano Zibial, tropang Harvey Ramis, mga katropa. Kaming tanan dire sa XFM Agusan, XFM Network Philippines. Magaingon kaninyo o maayong buntag o God bless, Happy Mother's Day sa tanang mga inahan o sa tanang mga nagpakainahan. Daghang salamat o dalaygon ang Diyos.
1: A exciting, bro.
2: La la la la la la la la la la la la la la.
3: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
4: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
3: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
4: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
3: Unsa din ang Crap Gold Buy?
4: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
3: Mao din na ang Crap Gold buy.
4: Ubay.
3: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay naku isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crap Gold na ta.
5: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
6: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
7: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
5: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
9: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: Hoy Maring, pakurati ra gunang imong kumari. Ing na nga naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring.

0: acum Mamino Ca să XFM.
1: Par, par, naku isulti ni mo par. Pakuratira ko ni mo asawa par, ing na banga. Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Excited!

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, RJ. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, RJ, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man rin ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Brown Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang iyong bawal na kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa, putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko haon, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B!
5: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Food Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sa kinatumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana?
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, imot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
4: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, balang.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Uy par, aminaw ra good par. Pakurati ra ko ng imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.

0: walang masabi kundi kumusta ka.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang gapa o panget.
0: Ay, naara na siya imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa gwapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mag Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Odi ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmi gud kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad sige kog maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli ana jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sad ko ani nga kape kay aduna kinig rotatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ta mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sis the Pain.
18: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regude. Paspas kayo mawala ang pain.
17: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
16: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
19: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo gikan sa gadget paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata o magluha-luha. Una, kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: O sa mga tirada na to, Diapar. Pakurater ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan.
3: Mga katrupa, exciting!

0: ka sa XFM.
1: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Ibang lugar doon, kanyado, 5 pisos. Makagrocery rin ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na CCTV.
2: Na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, o Chia, gasiyok ang dumang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot day ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan day o gidiabetes ka o gimayuma, pwede day mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang,
12: tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, usa sa mga anchor. Matag buntag sayo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ko, mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun o tabang para sa ko ang lawas. Labi na kay trabaho na ko, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa itong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kailangan yun ko ani, Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par! Ano yung good, par? Pakurati na ko na yung slingan, liya nga. Mangutang ka pero hindi mo bayaran?

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: na pamumuhay. Ito ang The Secret of... Ito para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa pong ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Welcome naman sa isang episode ng ating pong programa. Mga kasama naman yung lingkod, isa sa inyong certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. At syempre, live din po natin mga kasama ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Baklang. Dr. Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, mga kaibigang taga-subaybay sa ating pong programa. Saan man ho kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganun din sa Mega at Metro Manila. Welcome sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong talakayan. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Pag-uusapan natin ito ang mga napapanahon ng mga karamdaman. At magbibigay naman tayo ng mga tips, mga kaalaman, and of course, ano, yung mga sikreto kung paano po natin bibigyan ng solusyon ang samot-saring mga problema o karamdaman na pwede po nating maranasan, ha? Ano yung mga dapat po ating isaalang-alang sa ating kalusugan para mas mabilis ang recovery ng ating pong pangangatawan, ha? Pwede kayong makahilubilo dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nyo text yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Mamaya, ilay po natin tutugunan, ha, ang inyong pong mga inquiries, mga kaibigan, okay? Kaya huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong official Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Kaya para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapugus po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At syempre, sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ayan, welcome na welcome po kayo sa ating pong mga wellness center, ha? Na kung meron po kayo iniinda ng mga karamdaman, matagal na po kayo nagtitiis sa inyong pong mga sakit, eh subukan nyo naman ang Yes to Health Wellness Clinic, ha? Marami po tayong mga modalities dyan, iba't ibang klase po ng mga therapy na naangkop sa inyong pong mga karamdaman, ay meron po tayo dyan sa ating pong clinics, ha? Sa mga nagbabalak po pumunta, bumisita, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. maaaring tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Maaaring tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Si Rochelle Samson, nakatira sa Barangay San Jose. Ako po ay mayroong naramdaman na diabetes, taas ang sugar ko nasa 200. Tapos ngayon, nagsubo ko sa Santon Plus Gold, nag-inom ako ng kape sa Santon Plus Gold. Ngayon, okay na ang aking naramdaman. Nagbaba na ang aking sugar. Nasasabi ko sa iba kung sino yon ang may mayroong naramdaman na diabetes, sana magsubo kayo sa pagbili ng Santon Plus Gold. Salamat po sa Panginoon at nagpaklasan ko ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule at ng napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. O sino po ba ang hindi nakasubok, Dok, ng ating napakasarap na kape, ha? Santon Gold Coffee Mix. Ito, nagkakaubusan talaga ito sa mga pharmacy actually, ha? O sa mga gustong sumubok nito at naiintriga kayo kung ano ba ang benepisyo na maibibigay ng Santon Gold Coffee Mix sa inyo pong pangatawan, eh sumugod na sa pinakamalapit na mga butika, mga pharmacia dyan sa inyo pong lugar, mga katropa, mga kaibigan, ha? Bago pa kayo maubusan. Ayan. Yung iba, Dok, na nahihirapan maka-avail, meron naman tayong Shopee. Oh. Pwede kayong mag-order dyan.
1: Kasi yung ating Santon Gold ay bukod sa masarap,
0: mm-hmm,
1: at talagang malapit sa panlasa ng karamihan, ito pa ay napaka-healthy. Ano? Mm-hmm. Dahil napakaraming mga sangkap na talaga naman kailangan natin katawan. Especially yung mga umiidad na, no? Hindi tumatanda, umiidad lang, ano? Kasi sa pag tumatanda daw, ibang usapan daw yun. So, ito ay nagtataglay na mga sustansya makakasuporta sa atin para manatiling matatag yung vitality natin at makaiwas tayo sa mga panghihina na kadalasang dahilan ng karamdaman. Eh, nandiyan na yung glutathione pa lang, isang tinuturing na super antioxidant. At actually, in the body, tawag sa kanya is master antioxidant. Mm-hmm. At yung collagen, which is the basic building blocks ng katawan natin na nakakatulong sa prevention ng paghina ng kasukasuan, pagpangit ng skin, mm-hmm, at mabilis na pagtanda. So, nandyan yan sa isang kape. And of course, meron din tayo mga pagpipilian pa rin. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong Santon Plus Coffee Mix, soy-based natural healthy coffee, and yung premium litre coffee mix.
0: Yeah.
1: So, abangan nyo yung mga ibang version ng coffee, mm-hmm, na ilalabas ng Yasu Health, at yan ay soon and very soon.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan natin, mga coffee lover, hindi buo ang araw kung hindi nakakainom ng kape. Yung Santon Gold Coffee Mix natin, it breaks the expectation ng karamihan na nagkakape, ano? Kasi iba, expectation nila pag uminom sila ng kape, usually nangangasim yung sikmura,
1: nagpapalpitate,
0: kinakabahan, ayan.
1: Oo.
0: Pero pag subok ng Santon Gold Coffee Mix natin, eh nababago yung pananaw nila sa pagkakape, Dok. Ano? Marami ang nagsasabi na swak na swak sa kanila pong pakiramdam, panlasa, yung atin pong kape. Napakasarap na kape, mga kaibigan, ha? So, mga gusto makasubok niyan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga drugstores, dyan sa inyo pong mga lugar, mga katropa, ha? health info tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin itong binipisyo ng tinatawag po na earthing or grounding therapy. Dok, ano po ba itong tinatawag na earthing or grounding therapy?
1: Alam mo, sa mga pinag-aralan ano, ng mga dalubasa, ito ang talagang isa sa makikita natin na always available.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang grounding, ibig sabihin nito, mayroong direct physical contact sa surface ng earth, including yung mga bato, buhangin, yung iba pag ayaw nilang madumihan yung mga paa nila sa mga damo, ano, yung grass. At ito ay napaka-healthy sa ating kalusugan, ano? Even yung pagbabaon sa lupa, ng ating katawan, especially sa mga tabi ng dagat, yung pagdigo sa anumang body of waters like yung mga ilog, mga sapa. Pinaka-importante meron tayong contact sa soil. Ang isa sa pinakamaganda daw yung ano, pagligo sa dagat, sa seawater. Kasi bukod sa meron ka ng energy from the earth, meron ka pang minerals na makakatulong sa ating katawan. Kung mag-usapan yung scientific scientific findings, yung grounding, ibig sabihin yan, yung ating katawan, kinukonnect natin sa pre-electrons. Kasi usually yung soil, it's a negatively charged yung earth. At ang katawan naman natin is neutral to positive. So kaya pag tayo tumatapak sa lupa, nagkakaroon ng electrical conductivity yung contact natin doon sa soil. So bakit mahalaga ito? Kasi ang ating katawan, electric. Okay? Narinig nyo na ba yun? Our body, hindi tayo robot, pero tayo ay electrical. Ang ating puso gumagamit ng electrical signal. Kaya nga, di ba, pag ikaw nagkaroon ng heart attack, tapos huminto yung puso mo, anong gagamitin sa'yo? Gumagamit sila ng tinatawag na defibrillator na kung saan bibigyan ka ng electrical shock para buhayin yung tibok ng iyong puso. Because the muscle, especially the heart, needs electrical signal. Ang ating utak ay tumatakbo sa tinatawag nating electrical impulses na minimeasure yan pag nagpapa-EEG ka, di ba? May mga nakikita silang waves, electrical signals, na ang utak kapag buhay, may activity, mayroong kuryente. And ang immune system natin nagre-rely sa electron transfer na nagbibigay sa kanya ng energy and vitality, and yung ability ng ating immune system to detect the enemies. Kung walang sapat na electron transfer, hihina yung ating immune system. Kumbaga itong ating mundo, sabi nga nila sa isang pag-aaral, ay natural reservoir ng electron. Alam mo kung bakit? Kasi based on study, in every minute, merong 6,000 kidlat o lightning strike na tumatama sa ating mundo, na ito kung susumahin mo sa 24 hours, million ito. More than 8 million strikes per 24 hours. So yung mga electrical charges na yun, ang nagpapanatili ng magandang kumbaga electrical signals na binibigay ng ating ng soil.
0: Itong tinatawag dok na grounding therapy. Not literally na i-ground ka ha. Walang ano.
1: Yung ground yun yung lupa.
0: Yung
1: ground. Eh, lahat naman ang kinakain natin, 'di ba? Yung mga pagkain natin, mostly ground ang pinanggagalingan, 'di ba? O kaya yun yung ibig sabihin ng grounding. Yung iba pinasikat ito sa term na earthing. Oo, yan yun.
0: Ito bang grounding therapy doc or itong earthing therapy kung tawagin, meron ba silang mga inilathala na mga researches about this?
1: Oh, marami, pero ang mga prominente talaga na tumatak ano, for example si Dr. Stephen Sinatra, isa siyang cardiologist and practitioner ng holistic cardiology. Kumbaga, kinukombine niya yung natural and tawag nga nila is integrative. Since 2000 onward, si Dr. Stephen Sinatra, nakipag-collaborate siya dun sa mga iba pang mga scientists like si Clint Ober, na ang research nila is pinag-aralan nila ano ba talaga nagagawa ng yung connection between the human body and the earth's electrical field. Kasi lahat naman talaga ng scientist naka-focus diyan para makakuha sila ng magandang mga discovery. Kaya nga 'di ba ngayon ang dami nang discover ng mga gadget, yung mga gadget na may mga tinatawag na earthing mat na kung saan nakakabit sa lupa, nakatusok sa lupa. Tapos may copper wire na nakabalot doon sa ano, nakabalot doon sa buong kumot. Tapos 'yun ay kinukumot mo kung ikaw ay nakatira sa mga apartment. Ngayon, napaka-expensive doon. Yun yung mga na-discover nila because they really believe, according to their study, that we need to be grounded. Ayan. At nakita nila sa kanilang peer review na nare-reduce yung blood viscosity, markers of inflammation at marami pang iba kapag ikaw ay nag-grounding. So just imagine, over 40 years ng medical practice ni Dr. Stephen Sinatra, nakita niya yung napakagandang benepisyo ng simpleng pag-contact lang sa soil. Kasi alam mo, ito yung history. Noong unang panahon, di ba, wala naman panyapak ang paa natin.
0: Tama, Dok.
1: Noong unang panahon. Pero habang tumatagal, siyempre, moderno na tayo. Wala ka na makikita mga taong nagtatapak. Kasi pag nagtapak ka, meaning wala kang pambili ng chinelas.
0: Or so, there's something wrong sa'yo.
1: Oo. Pero yung mga nagpa-practice ng martial arts, diba? Makikita mo sa kanila, pag nagpa-practice sila, wala silang panyapak.
0: Tama daw ko.
1: And they constantly in contact with the soil. Kasi merong meaning yun at meron yung... Noong unang panahon, parang ano lang, parang because of salit-saling tradisyon, but science found that napakalaki pala ng connection. So pag hindi tayo grounded, lagi tayo nakapangyapak. Alam mo ba na... sa palibot natin, may mga tinatawag na electromagnetic frequencies na yun eh nasasagap ng katawan natin that make us more stress and vulnerable sa mga sakit. So, if you contact the soil ng barefoot, hahatake ng soil yun. Parang ano? Parang poste ng Meralco.
0: Oh, yan. Oh.
1: Di ba? So, ano bang meron sa poste ng Meralco? Meron siyang ground wire para may nakakonect sa lupa. In case of electrical surge, yun yung magsisilbing lifesaver nung mga nakakabit sa poste.
0: Parang di mag-short circuit.
1: Yes. Oh. So, ang katawan natin, they have the same principles. So, kaya alam nyo na yung grounding is a natural way to be healthy at may pag-aaral po niyan.
0: And what are the other benefits, Doc? Maliban nyo sa mga namanggit natin kanina, ano yung iba pa ng mga benepisyo na itutulong nito sa ating pangangatawan?
1: So, since yung mundo, sabi nga, negative charge, mayaman sa electron, yung katawan naman natin may positive charge because of free radicals. Yung mga free radicals kasi sila yung mga electrons that are not paired. Kumbaga... kaya nangyayari sa kanila, nagnanakaw sila sa ating mga cells. Kaya yung cells, nagkakaroon ng oxidation process. So, ang nangyayari, na neutralize ng earthing therapy yung mga free radicals. Pangalawa, yung oxidative stress na re-reduce, na babawasan. Yung oxidative stress kasi, number one cause yan ng mga chronic and inflammatory diseases. Yung mga hypertension, cancer, diabetes, name it. So, pag tinitingnan nila, yung oxidative stress ang pinahang nangungunang dahilan. Ano? Tapos, yung repair ng cells natin, yun yung mga pangunahing nakikita nila na mga naitutulong sa kalusugan ng simpleng pagtapak sa lupa o earthing. Marami kasi silang ginagawa actually in the US. Yung mga American Indian, di ba nakatira sila sa ano? Sa yung mga ancient American Indian. Nakatira sila sa parang tent.
0: Yes, Doc.
1: Tapos tumutulog sila sa skin ng ano ng mga hayop. Tapos sa lupa, direkta. Yung iba naman sa cave. So, nakita nila yung health benefit doon sa mga ganun yung practices. Na wala sila ng sakit na gaya na meron sa mga modern na, mga people. Kaya, na-connect nila yung importance nito sa ating sistema. Kumbaga, based on research, yung grounding, para siyang natural antioxidant system na nag-regulate sa ating immune system response against inflammation. Kaya, kung titignan natin yung electrical nutrition ng ating katawan nanggagaling sa ating pagtapak sa lupa o grounding.
0: At isa pa, Dok, sa kung napapansin nyo, even before mga lolo at lola natin, yung mga nakaranas ng magsaka, magbukid. Yan, mga farmers. Ang sarap ng tulog nila pagkagabi.
1: Oh, tsaka speaking of farmers, alam mo ang isa sa pinakamahaba ang lifespan sa mga profession, mga farmer. Kaya nung unang panahon kung saan nakikita mo yung mga lolo't lola natin na ang kanilang talagang pinagmulan, sila ay nagsasaka, umabot sila ng 80, 90, minsan. May nabasa nga ako sa Facebook, yung mga Aita sa party ng Zambales ba yun? 104, 103, 102 years old. Ang wala silang mga panyapak, tapos sila ay talagang trabaho nila, nagtatanim. So, alam mo, mayroong mga scientific studies na nagsasabi kung bakit nangyayari yun. Una-una, based on study ha, mga publish ito, nare-reduce yung inflammation dahil nakikita nila na kapag ikaw ay tumatapak sa lupa and always in contact with the soil, kasi farmer, hindi ka naman pwedeng hindi hahawak sa lupa or tatapak sa lupa. Katulad ko, ako, paborito kong pastime talaga to relax. Talaga magtatanim ako. Nagiging maganda yung white blood cell activity. Alam naman natin na ang white blood cell, ang trabaho niyan is labanan yung mga mikrobyo na pwedeng magkukosang infection. Mm-hmm. At ang mga white blood cell din is responsible sa pag-control ng ating mga cells na pwedeng naging dahilan ng cancer. So, nagiging maganda yung white blood cell activity, nare-reduce yung tinatawag na inflammatory markers. Mm-hmm. Na pag mataas yung inflammatory marker natin, mas maraming sakit ang pwedeng mabuo sa katawan. At isa pa, yung immune system, mas nagiging maganda yung kanilang activity. So, nag-i-improve yung healing ability na ating sistema dahil sa malakas yung ating immune system. And another thing, isa ito sa excited ako na nakita nila. Yung kapag ikaw ay always in contact with the soil, nare-reduce yung blood viscosity.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin ng viscosity, yung thickness o kapal or lapot ng ating dugo. So, nai-improve yung circulation in general. At isa pa, yung nagiging mas masarap yung tulog kasi yung cortisol rhythm nagiging maayos.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba itong cortisol? Ito yung stress hormone.
0: So,
1: na kapag mataas ang stress hormone mo, hindi ka talaga makatulog ng relax. Diba? So, yun yung problema doon. At ito ay napatunayan na. Kaya pag nasa tabing dagat tayo, di ba ang unang nararamdaman natin, bukod sa excitement, maya-maya yung antok. Tapos magana tayong kumain. Mm-hmm. Because everything in the body is being balanced by nature. And also, yun nga, speaking of that, yung nervous system natin. Mm-hmm. Yung mga nerves na almost everyday stress, pag ikaw in contact with the earth, nagiging mas relax ka.
0: Kumbaga, parang hinuhugot nung ground yung mga stresses.
1: Literally, actually. Inaano niya, kasi once you are in contact with the soil, based on study, yung mga tinatawag nating negative, yung mga electromagnetic frequencies, radiation, hahatakin talaga yan ng soil. Mm-hmm. Yun yung nakita nila sa pag-aaral. And last but not the least, they discovered na nakaka-reduce ng pain yung always in contact with the soil and yung pagtulong nito sa fast recovery. Kaya may mga doktor tayo maririnig na nag-a-advise sila. Hoy, dalhin niyo yung pasyente niyo na may cancer o may malalang problema sa mga tabi ng dagat. Di ba, ina-advise nila yon. Actually, in other country, meron silang tinatawag na Parks prescription. Kung saan yung pasyente, pag nilagay na Parks prescription, dalhin mo sa mga mapupuno, mga lugar na nature. It can help them relax.
0: Mm-hmm.
1: Actually, it's napakaraming study actually. Ang kagandahan nito, libre ito.
0: Yun,
1: diba? Kaya lang tayo, wala tayong time. Pagising pa lang sa umaga, suot na yung chinelas, hindi man lang tayo iba kasi takot na sa germs.
0: Mm-hmm.
1: Kasi parang tinakot tayo na pag tayo tumapak sa lupa, may bulate.
0: Yun na nga. May laging sa atin, kumbaga na hubog. Yung natin, pag-iisip natin doon.
1: Alam mo, totoo naman yun . Kaya lang, piliin mo talaga kung saan ka tatapak.
0: Mm-hmm.
1: Obviously naman, kumbaga common sense na lang yun. Kaya nga, may mga pasyente tayo na sinasabihin natin, kung meron kayong garden, develop it. Lagyan nyo ng mga bato, mga buhangin. And everyday, doon kayo lumakad.
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman kailangan direkta sa lupa . Kung ayaw nyo talaga na madumihan yung panin nyo, pwedeng sa damo, pwedeng sa bato. Yan. Pero yung mga simento, meron din yan, kaya lang hindi masyadong effective based on study.
0: Kasi concrete na kumbaga nahaharangan na.
1: Kaya ngayon kinikwento ko sa'yo, one time I was invited sa isang seminar. Merong isang company na nagpo-promote sila ng tinatawag na earthing mat. Ang mahal ng benta nila. Sabi ko, sa Pilipinas, hindi papatok yan kasi dito sa atin, may mga lupa naman. Sabi nila, paano kung nasa building ka o nasa isang subdivision na walang mga lupa? So, ang ginagawa nila yung copper. Siguro, nakita nyo na to. Tutusok yung dulo, iko-connect dun yung connector ng copper kumot. Tapos yung sinusuot nila yon. Even yung mga atleta daw, based on sa research, kapag daw may injury, yung mga atleta, yun ang ginagamit. So, mabilis sila makaka-recover. Within 24 hours, ready na ulit sila sa kinabukasan na activity. Yun yung totoong healing by nature's energy. Kumbaga.
0: Yun, So, mga kababayan natin, itong Doc, itong earthing therapy, pwede natin ito siyang i-combine sa nutritional therapy. Actually, there's much benefits na makukuha natin kasi mayroong tinatawag na synergistic effect.
1: Yes.
0: So, how does that happen, Doc?
1: Yun ang pinaka-the best. Kasi kung ikaw ay magi into natural medicine, katulad ng paggamit ng mga herbal, supplementation, diet therapy, ang kakambal talaga nito, earthing therapy.
0: Mm-hmm.
1: Ito, paano nangyayari yun? Ganito yung synergistic activity. Una, Yung grounding nagpo-provide sa atin ng electrons.
0: Mm-hmm.
1: So yung electrons, it will give us energy and antioxidant support. Yun namang nutrition, like Santon Plus Gold. Magbibigay naman sa atin ng molecules, kabilang na dyan yung mga vitamins, minerals, phytochemicals. Alam mo kung anong ano nila, ang collaboration nila sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga molecules na may vitamins, minerals, and phytochemicals, yun yung nagiging medium ng mga electrons para maka-workout siya sa katawan natin. Kumbaga, yun yung pinaka mga, isipin na lang natin mga imaginary wirings
0: mm-hmm.
1: na nagko-connect sa atin para mapakinabangan natin yung free electrons ng Earth.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, for example, yung moringa.
0: Yan.
1: Yung moringa, ang dami niyang mineral na kailangan ng mga electrons para ma-penetrate yung katawan. Una-una sa lahat, yung calcium, magnesium, iron, marami siyang antioxidant. So, pag ikaw ay kumakain ng moringa, any product with moringa, tapos you practice earthing therapy, mas mataas yung benefit sa ating katawan. Yun yung nakita nila sa study. O, for example, yung mineral, electrical conductors ng katawan niya na sumusuporta sa cell communication.
0: Mm-hmm.
1: So, yung power na gagaling sa Earth, pero yung katawan natin, if we take foods like Santon Plus with extra kano, it can effectively conduct yung mga healing properties na nanggagaling sa Earth. Yung mangustin, anti-inflammatory yan. Yung isang dahilan ng common problem sa daloy ng dugo, diabetes, ano nakakatulong dun? Yung ampalaya.
0: Yan, o.
1: O, diba? So, mas mapapabilis yung healing using nutrients if we combine it with grounding. O yung garlic, sa mga taong laging may infection, sa mga taong mataas ang cholesterol, laging high blood. So, yung garlic, nandun sa, ano, sa Santon Plus Gold. If you combine it dun sa healing power naman ng grounding na nakapagpapaganda ng daloy ng dugo, mas magiging mataas yung benefit. Spirulina naman, alam natin that spirulina can give us a high quality protein.
0: Mm-hmm.
1: Oh, na kailangan naman for repair. Oh, yan yung makukuha natin. Kumbaga ganito eh. We have the nutrients and the earth give us the power, yung tinatawag na electrical conductivity because yung free electrons na nandun sa earth. Yun ang dumidepende lahat ng living things here in earth.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Yung halaman, yung mga hayop, everything. Eh, kung hindi sila in contact with the soil, hindi sila mabubuhay. Alam ba natin yun, di ba, yung mga halaman? Although may makikita na kayo ng mga hydroponics ngayon, pero mostly, plants live with the soil.
0: Mm-hmm.
1: O, yun yung, ganun din ang katawan natin dahil ako naniniwala, we are created by God. Saan tayo galing? Sa soil.
0: Mm-hmm.
1: So, all our components in the body is also found in the soil. O, yun yung principles of earthing and grounding. Kaya, samantayin natin, libre lang ito eh.
0: Mm-hmm.
1: Habang umiinom tayo ng Santon Plus Gold, habang humihigop tayo ng Santon Gold Coffee Mix sa morning, tanggalin natin ang ating panyapak sa paa, tumapak tayo sa isang parte ng lupa na tayo ay marirelax 15 to 30 minutes per day.
0: Yun, ho. Yan ay libre, mga katropa, mga kaibigan, ha? Libre pero napakalaki ng benepisyo sa atin pong pangatawan. Kung magagawa lang po natin ng tama, at syempre, yun nga, pili kayo ng lugar na ano, kaya maganda yun kung meron kayong loan dyan sa may bakuran kayo.
1: Ano nga, meron mga loan ngayon na plastic na rin ang nakalagay.
0: Yun nga.
1: Para magmukha lang na grass.
0: Magmukha ang grass.
1: Plastic ang nilalagay.
0: Oo, so mga natural pa rin, mga kaibigan.
1: Kaya di ba yung ano, pag pumupunta ka sa dagat, ay isa sa pinakang common na nakagawian natin, magpapabaon tayo sa buhangin. Hindi lang pala yon simpleng pagbabaon sa buhangin. Actually, it can help you recharge, can help unload stress in your body. Nag-originate yan commonly sa Japanese tradition eh. Sa Japan, meron talaga silang mga special facility na iaano ka sa lupa na medyo mainit-init. Ano? So, yun pala yun. Noong unang panahon, di natin naiintindihan yun. Pero nung tayo ay nasa naturopathy na, nakikita natin ang connection ng... Isa pala itong tinatawag na holistic healing system na pag pre-practice mo, mas makakatipid ka. Dahil hindi ka laging magkakasakit na pwede kang ma-ospital. Kaya nga... tinapik natin to kasi una, ang dami natin mga kababayan nakabakasyon, di ba? So, try to find the ways to connect with nature. Sabi nga nung iba eh, pag wala daw lupa, yumakap ka daw sa puno. O, yung puno can give you the energy you need and can de-stress your body. Totoo yun. Because yung puno, nakakonect din sa soil.
0: Soil. 'di ba? Kahit nga yung pakikipag-usap sa mga ano dok, yung pakikipag-usap sa mga halaman natin, 'di ba? Yung mga plantito at plantita. Aside from nakukuha natin na oxygen dun sa mga ano, dun sa mga halaman natin na 'yon. Meron din siguro dok na balik yun sa atin.
1: Yeah.
0: Yung itong grounding na ito.
1: Yes, totoo yan. Kasi established na yan eh. Marami lang mga tao, hindi nila masyado na-appreciate. Mm-hmm. Pero marami na pong pag-aaral na ginawa with regards sa stress, inflammation. Talagang totoo nakakapagpaginhawa ito sa ating kalusugan. In combination with nutrition.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung puro ka grounding, kinakain mo naman, puro walang sustansya.
0: Walang gagamitin yung katawan natin.
1: So, it's a healing, complete healing system na kailangan nating i-practice talaga para mas matibay tayo sa karamdaman. Kasi ngayong panahon, napakamahal na mga bilihin.
0: Mm-hmm.
1: Magkasakit ka pa ngayon, ewan na lang kung ano ang mararamdaman natin sa mahal ng gastos. Kumbaga, parang dobling ano na yun, ano, problema sa kalusugan, problema pa sa bulsa.
0: Tama, Dok. Ngayon sa mga kababayan natin, isa to sa napakagandang way na mapalakas ang atin pong pangangatawan. Of course, yun nga, ay kinakailangan sabayan natin to ng nutrisyon mula sa mga kinakain natin at sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, especially yung ultimate trio natin, mga kaibigan. No? At hayaan natin na yung electrical conductivity ng atin pong pangangatawan na with the help of grounding therapy, ay magamit, ano, o maging efficient yung mga iniinom natin o yung mga sustansya mula sa atin pong mga kinakain, mga katropa, mga kababayan, ha? So yan, sa mga kababayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayo kamasalan yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Makabalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at kumuti ako. Samsung Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nandito na ang Sancton Plus Gold, ang supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, 3GP, South Star Drug at sa Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Sancton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Kagawad Mike Escote ng Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Sa araw-araw na ating pagsiservisyo sa bayan bilang reporter, anchor at barangay kagawad pa, hindi maiwasan na manghihina ang katawan ko. Mabuti na lang, may Sancton Plus Golder Back Capsule. Grabe ang nagagawang tulong nito sa aking katawan. Pinapatatag at pinapalusog ako nito. At hindi ako nagkakasakit. Kaya katulad ko, dapat araw-araw tayong uminom ng Sancton Plus Silver Capsule para maging malusog ang ating katawan at may lakas tayo sa araw-araw nating pamumuhay.
3: Sancton Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Sancton Plus Gold Herbal Capsule.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sancton Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sancton Vitamin C.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sancton Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sancton Vitamin C. Kasi
9: Sancton Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Mga butika.
14: The secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama po rin po Dr. Michelle Hinas at Dr. Algie Bacala.
2: Magandang hapon po muli mga katropa.
1: Ang programa pong ito ay ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Sa mga mahilig mag-tsaah. Yan. Iba kasi Dok, ang hilig nila tsaah, hindi kape.
2: Oh, mga may lahing Chinese.
1: Oo, oh, ayan. Mga Korean.
2: Mga Korean.
1: Japanese also mahilig din sa tea. Ano? Mga Chinese, yan. Sa mga mahilig uminom ng tsaah, subukan nyo po ang ating Santone Gold Herbal Tea. Ang Santone Gold Herbal Tea po natin, napakasarap nito Dok. Kasi hindi mo na kailangan ng mga sweetener. Meron na siyang stevia. Na sweetener niya mga kaibigan.
2: So, kasi yung mga kabataan, di ba mahilig sila sa mga iced tea.
1: Oo, mga iced tea.
2: O, hindi mo sila mapapainom pag mapait.
1: Mm-hmm.
2: So ang ginawa natin, nilagyan natin ng swak naman sa panlasa nila.
1: Mm-hmm.
2: Na naglalaman ng mga herbal extract na una, nakapag detox ang katawan, mm-hmm. nakatutulong para sa inflammation at iba pa, no? Kumbaga, ang target nitong tea na to kasi, metabolism and balance.
1: Yes,
2: so kaya napakaganda niya. Halimbawa, hindi kayo coffee lover at mahilig kayo sa tsaa. O kung gusto nyo ng alternate, you can take Santone Gold Herbal Tea. Pero yung iba, ginagawa nila pang gabi ito.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pag gabi, kinabukasan, mas maganda yung pag-ihi, mas maganda yung pagdumi nila. Kaya yun ang ano, yun ang isa sa pinakamagandang ano, way sa paggamit itong herbal tea.
1: Mm-hmm. Yan ah, sa mga kababayan natin na gusto ng pang-detox and then nakakapag-tsaa ka pa. Ang kagandahan daw sa Santone Gold Herbal Tea natin, meron siyang turmeric extract at the same time cinnamon bark extract. Ito yung nabanggit na Doc na nakakatulong sa metabolism ng atin pong pangangatawan, especially sa pag-control ng sugar level
2: mm-hmm.
1: sa katawan natin, yung pag-stabilize ng sugar. Na ito yung karamihan sa mga kababayan natin nahihirapan kung paano po i-metabolize ano, or i-stabilize yung sugar level. At yan din ang pinagmumulan ng iba't ibang mga problema sa ating mga katawan, especially yung mga inflammatory diseases. Ha? Pag napatagal yung mataas na level ng sugar sa inyong pong dugo,
2: mm-hmm.
1: napakatindi ng damage nito Dok, ano? Sa ating pong pangangatawan.
2: True. Kasi yung mga commonly affected niyan, yung mga parte ng katawan na may mga ugat o mga blood vessel na medyo maliliit, ano?
1: Mm-hmm.
2: Katulad ng mata natin. Kaya di ba commonly kapag may diabetes ka, nagkakaroon ka ng paghina ng mata.
1: Tama daw.
2: Yung diabetic retinopathy.
1: Mm-hmm.
2: Tapos common affected din yung mga nerves natin.
1: Mm-hmm.
2: Especially sa mga dulong bahagi ng ating mga extremities.
1: Mm-hmm.
2: Isa rin yung kidney. Kasi ang kidney natin, pag masyadong malapot ng dugo, nasisira yung mga nephrons natin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya commonly, isa sa naapektuhan sa komplikasyon ng diabetes yung ating kidney. Kaya marami kang makikita nagda-dialysis, tanungin mo, ano bang sakit mo dati?
1: Mm-hmm.
2: Ang kadalasang sagot is diabetic.
1: Diabetic.
2: Kaya yun yung problema. No? Kaya kung merong way para matulungan na makontrol talaga, mabalance yung sugar, go with it. At isa na dyan yung mga herbal medicine katulad ng turmeric.
1: Mm-hmm.
2: Isa pa sa sangkap na pwede makatulong yung cinnamon.
1: Cinnamon.
2: Na nakatutulong hindi lang sa balance ng sugar, pati sa circulation. Kaya nga maganda rin yan sa mga tao may hypertension.
1: Mm-hmm. At para sa mga kalakihan na ang naapektuhan naman, Dok, yung pinakamalaking ugat daw.
2: Just imagine.
1: Pinakamapait na komplikasyon na pwede maranasan ng mga lalaki.
2: Oo, tama ka dyan. So, pwede rin kayong gumamit yan. Ano? Kasi dito, yung diabetes talaga, isa sa common affected niya. Dahil daloy ng dugo,
1: mm-hmm.
2: pag daw ikaw ay nasa edad na 40s,
1: mm-hmm.
2: tapos meron ka ng problema sa ereksyon,
1: mm-hmm.
2: pa-check ka ng sugar.
1: Yeah,
2: kasi baka tumataas na ang iyong blood sugar, apektado nun yung isa sa pinaka-importanting bagay sa ating mga lalaki.
1: Mm-hmm.
2: O diba? At the age of 40, hindi pa yan dapat na nagkakaproblema sa ganyan.
1: Mm-hmm.
2: O diba? Pero marami daw nagkakaganon dahil nagsisimulang lumapot ang dugo dahil sa blood sugar.
1: Yes. Sa mga kababayan natin, ha? Santone Gold Herbal Tea. Diba, Dok? Yung nabanggit mo nakaraan, yung cinnamon.
2: Mm.
1: Ano rin yan siya? Mild na aphrodisiac.
2: Yes. Actually, sa isang research, ha? Para isukatin yung nagagawa nito sa ating reproductive system.
1: Mm-hmm.
2: Kahit yung amoy lang. Yung aroma.
1: Oh.
2: Nakakatulong na 'yon.
1: Mm-hmm.
2: Yung palang aroma kasi yung aromatic kasi 'yan itong cinnamon.
1: Oh.
2: At sa aromatherapy, ang kategory niya talaga aphrodisiac.
0: Mm-hmm.
2: Oh, eh lalo na kung iniinom mo araw-araw yan, no, 'di ba? So, yun kasi ang nagagawa ng ano, ang nagagawa nito sa senses natin.
0: Mm-hmm.
2: Eh pinagaganda yung balance.
0: Mm-hmm.
2: Oh, kaya sa mga diabetic patient, especially dun sa mga apektado na ng mga pinag-uusapan natin, mm-hmm, mga complication. Yan. Simulan nyo sa diet. You need to balance your diet, and also may mga supplement naman, mga herbal medicine na pwede makatulong. Hindi natin tinuturing na ito'y gamot.
0: Mm-hmm.
2: Kasi sa totoo lang, sa akin, kung ako tatanungin mo, mas maganda na yung nutrition.
0: Mm-hmm.
2: Kasi pag nutrition, preventive siya.
0: Yes.
2: Saka mas malawak ang nararating sa katawan. Hindi lang isa ang target, kundi, mm-hmm, marami pa na nabibenepisyon sa katawan.
1: Hindi nalilimitahan sa isang pangte lang.
2: Kasi pag gamot, hindi mo siya pwedeng inumin kung hindi naman yon para sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: O halimbawa, OMA, hindi ka naman high blood, so hindi ka pwedeng uminom ng anti-hypertensive medication. Mm-hmm. Pero kung ikaw ay magtitake ng nutritional or supplement, lahat pwede niyang matulungan eh. Kasi nutrition yun eh. So nakuha niyo yung point. Hindi ibig sabihin na hindi gamot ang kategory niya, at yan ay food supplement, ay wala nang kakwenta-kwenta.
0: Yes.
2: Actually, yun nga yung inuuna dapat, sustansya. Marami tayong mga katropa na nakafocus lang sa gamot, pero nagtataka sila, ba't kaya hindi gumagaling yung sakit ko? Paulit-ulit, pabalik-balik. Kasi doon lang kayo nakafocus sa gamot. Dapat meron kayong consideration din sa nutrition na itinitake niyo everyday. Kasi yun yung totoong pundasyon ng ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Ayan na, sa mga kababayan natin na gustong paratagin ang ating pong kalusugan, ay kinakailangan natin ng agapay ng mga suplemento po na ito bilang pundasyon ng ating pong kalusugan, mga katropa, mga kaibigan.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo. Sa mga pahabol ng katanungan, ha, i-text lang yan sa ating po numero. Ating po text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dok, may nagtanong dito. Hindi po ba nakaka-trigger sa taas ng creatinine yung mga products po ninyo? Noel Kabilaw po ito. By the way, nakabili na rin po ako ng mga products po ng Yes to Health.
2: Hindi naman, kasi nagtitrigger ng creatinine ay yung sources of mga purines that increase our kidney load. Oh, saka yung mga iba pang mga sangkap ng pagkain na hindi ma-metabolize maayos ng katawan natin.
1: Yes.
2: Yung product natin like Santon Plus Gold, iba pa eh, hindi po yun yung naidudulot niya. Actually, yun nga ang tumutulong sa atin para mabalanse yung katawan natin sa pagtatapon ng toxin gaya po ng creatinine. So, wala akong nakikitang reason para tataas ang creatinine mo pag inaraw-araw mo pag inom ng mga herbal capsule gaya ng Santon Plus Gold.
1: There's a chance or big possibility na makokontrol yung level ng creatinine.
2: Kasi ang creatinine, tumataas yan kapag unat. Mataas yung consumption mo ng mga salt, mataas yung consumption mo ng protein, tapos tumataas pa yung uric acid mo. Anything na nagpapahina sa kidney,

0: namatay sa labat po.
1: Ibig sabihin, mahina ang immune system mo. O, kung ang UTI kasi, for example, urinary tract infection yun eh, nangyayari yan kapag mababa yung ano, ating immune system, tapos kulang tayo sa mga immune booster, saka isa pa yung kulang tayo sa fluid.
0: Yeah.
1: Di ba pag nagkaka-UTI ka, tapos pupunta ka sa doktor, laging bibigyan ka talaga ng antibiotic. While some, nag-a-advise sila ng you need to take water. Kasi yung tubig naman kasi, yun ang tulong sa kidney natin para effectively ma-flush out niya anuman yan na pwedeng nakaka-apekto sa kanya. Or pa-check ka rin, baka may kidney stone ka. O, na pwede. Kasi ang kidney stone pwede maging cause ng frequent urinary tract infection. Yun yung pwede mong ipa-check. Kasi hindi maganda na kapag may UTI ka pa ulit-ulit yan, it can harm your system talaga in the long run.
0: At nagkakaroon ng ano, Dok, yung nagiging immune din yung ano eh, yung mga, or nagiging resistant yung mga bacteria na nandun. Ano?
1: Oh, especially kung lagi ka nag-antibiotic, tapos minsan self-medication pa, hindi pa reseta. Oh, ngayon ang gawin nyo po para maiwasan yung mga UTI, unang-una sa lahat ang problema sa mga nagkaka-UTI, kulang talaga sila sa tubig. Kung umiinom man sila ng fluid, kadalasan yung iba, mahilig sila doon sa may mga lasa. Yung matatamis, may mga kulay. So try to take fresh water. Yung buko water, lagi ko sinasabi, one buko per day. Kung gusto mo mag-cleansing ng kidney mo, ang tawag ko doon, bucolysis. Yun lang yung katawagan ko doon. Di ba? One buko per day for 2 weeks. Sa umaga, pagising mo, inumin mo yung buko. Then, araw-araw, if you have budget, gawin mo siyang sa loob ng 2 linggo. It can help you cleanse your kidney. Tapos yung sambong, yan, maganda yan. Yung nilalagang sambong. Tapos mag-take kayo ng vitamin C. Maganda vitamin C po sa mga nagkaka-UTI lagi. Kaya sa Yes to Health, meron tayong bukod sa Santon Plus Gold, we recommend na i-combine ito sa Santon Vitamin C at Premium D3. Yung Premium D3 naman, meron siyang mga sangkap kaya ng Moringa Seed Oil na meron antibacterial property rin. Saka yung BCO. Ang BCO is natural antibacterial din niya na pwedeng makatulong sa inyo. So yun yung advice ko sa inyo and iwas sa mga pagkaing nagpapahirap sa kidney natin o nagko-contribute sa pag-develop ng kidney stone.
0: Huwag hayaan ha na magpabalik-balik ang UTI sa inyo pong pangangaton, especially sa mga kababaihan. Kasi may komplikasyon yan ha sa inyo pong pangangaton. Pagka...
1: Pwedeng masira yung kidney mo in the long run.
0: Oo.
1: Pag laging may UTI.
0: Ako, mas delikado yan. Yung iba kasi, nandito lang sa lower yung kanilang urinary tract infection. Ano? Nasa pantog lang. Pero pag lagi-lagi or recurrence yung ano nyo, UTI, paakit ng paakit yung bacteria hanggang doon sa inyo pong kidney area. Ano? So, mahirap yun, ha? As much as possible, maiwasan po ang pagbalik-balik na pagkakaroon po ng infection sa inyo pong urinary tract. Ha? Drink plenty of water. Sabihin nyo naman pag-inom ng mga fresh fruit and vegetable juices. Ha? Yung ano, Dok, mga makakatas na mga prutas. Ano? Pakwan, singkamas. Ayan, marami na yan ngayon. Ano?
1: Pipino. Maganda yung pipino pinya, para sa akin yan.
0: So, damihin nyo ang inom yan. Mga, kumbaga, idagdag nyo yan doon sa fluid intake po ninyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Yung Santon Gold Herbal Tea natin, pwede rin po yan na i-take nyo po sa mga kababayan natin na nakakaranas ng urinary tract infection. Okay? Now, Doc, another inquiry. Doc, ang pagkain po ba ng dahon ng malunggay na hilaw ay mas mainam kaysa lutuin pa ito? Joven Alba po ito. Salamat po.
1: Hindi naman masasabing much better yung yung hilaw.
0: Yung hilaw.
1: Oh. Actually, dun nga sa hilaw, nililimit nga natin. For example, yung magtetake ng fresh juice nun, huwag mong damihan kasi ang hilaw na katas ng malunggay, may sulfur content.
0: Mataas,
1: Medyo mataas yung sulfur content niya. So, ang ginagawa natin yan, alam mo, iinumin mo yung fresh moringa juice na kinatas mo dun sa dahon, at least mga 2 to 3 tablespoons a day lang. Kasi malakas na yun Malakas na yung content doon. Actually,
0: concentrated.
1: Ang ganda naman sa malunggay, kahit lutuin mo, nandun pa rin yung kanyang chlorophyll. Isa ito sa pinakamatibay ng mga dahon na hindi basta nawawala yung kanyang chlorophyll, yung mga nutrients niya, still nandun pa rin intact sa malunggay. Maliban lang siguro kung pakuloan mo ng todo-todo. Pag pinakuloan mo naman yung dahon ng malunggay, may nawawala doon ng mga heat-sensitive na nutrients. Pero yung mga mineral,

0: phytochemicals nandun sa sabaw. Mm-hmm. Kaya paghihigupin mo yun. No? Kaya ang isa sa pinaka-the best talaga, ako sa advice ko para, kasi iba pag kumakain na malunggay, mm-hmm. paglabas malunggay pa rin.
1: Yun nga.
0: yung ano talaga, yung extract mula sa powder or katas nito. Oh, yun yung pinakang pinaka highly absorbable na klase po ng malunggay. Oh, yung Santon Plus Gold, kung meron kayo niya, meron tayong malunggay na extract po dyan na pwede nyo pakinabangan everyday. Even yung mga coffee natin, it's extracted na po yun.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ha, na gustong mag-take ng malunggay.
0: Oo.
1: Marami na kasi ngayon, Dok, mga produkto. Karamihan, may mga malunggay na rin. So, yung iba, gusto nila yung mas fresh. Kaso hindi nyo rin madadamihan yung intake po
0: ninyo. May nangyari na kasi yan. Akala na kasi, the more na marami, much better.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang mga medicinal herb kasi may mga kategory yan.
1: Yes.
0: Kaya pinag-aaralan natin sa naturopathy. Ano yung pwede mong kainin ng marami mm-hmm. at ano yung limitado lang. Pag uminom ka ng marami katas ng purong malunggay, mm-hmm. Para kang nasa barko.
1: Oo. Mahihilo.
0: Pero may twist. Pwede mo siyang lagyan ng pineapple juice.
1: Mm-hmm.
0: Actually, if you combine pineapple juice sa fresh moringa juice, pwede ka makainom na marami kasi na-neutralize yung sulfur. Kaya sa detox, pag gusto naming i-detox yung liver, yung colon ng mas effectively, pinapainom namin ng pure na katas ng malunggay. Kaya lang, meron siyang halong pineapple juice.
1: Mm-hmm.
0: Yun po yun.
1: Okay, Dok. Another inquiry. Dok, ask ko lang po yung may bukol sa suso. Ano po ang bawal kainin? At makirot po ang pakiramdam ko. At malamig din daw, Dok. Hindi pa ako nakapagpa-check up. Kailangan po ba magpa-ultrasound ako? 71 years old. Ano po ako, babae? From Maragondon, Cavite.
0: First of all, consult muna po kayo sa doktor. Punta kayo at sila'y magre-recommend kung kailangan nyo ba ng ultrasound or any diagnostics para malaman nila ano yung laki, ano yung kondisyon ng bukol sa suso. Iba-iba kasi yan eh. Pwede mag-recommend sila na something to check if may malignancy. Pero pag sa edad ninyo, siguro yung iba kung hindi naman nila nakikita na malala, baka bibigyan lang kayo ng mga preventive na medication. Sa akin naman, as a naturopath, ang pinakauna is, una, itaas natin yung antioxidant level ng ating diet. Lagi ko ina-advise na dapat 90 to 95% ng pagkain natin plant-based.
1: Mm-hmm.
0: Kung kumakain kayo ng karne na marami, bawasan nyo yan. Especially yung mga tinatawag na group 1 category of carcinogen. Kasama dyan yung mga bacon, yung mga highly processed foods.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Highly processed meat.
1: Mm-hmm.
0: Iwas yun. Lahat ng mga ayaw magkaroon ng cancer or may bukol na, ayaw nyo na lalala siya, iwas kayo doon sa mga kinakategorize ng World Health Organization na group 1 carcinogen. Huwag nyo nang kainin yun. Or bawasan nyo na. At kumain po kayo ng more on plant-based. Okay? Ng mga pagkain. Ano yung mga plant-based? Mga dahon, mga ugat, mga gulay, mga prutas, lahat ng mga halaman, yan po yung focus ng diet. Kasi lahat ng halaman, meron na siyang mga phytochemical that can potentially prevent cancer kung nag-a-attempt yung cancer cells sa dumami sa ating katawan.
1: Mm-hmm.
0: O yun yung pinaka-the best. Kaya nga, we always recommend yung taasan yung nutritional intake ninyo. Kaya may mga supplement like Santon Plus Gold na pwede nyo i-take everyday. Kasi nga, kailangan natin ng mas mataas ng depensa kapag meron na tayong mga bukol. Kasi anytime yung bukol pwedeng magmalignant, depende sa lifestyle nyo. Kaya, ano yan, kailangan preventive side talaga tayo.
1: As natural as possible, Dok. Maganda. Mm. Ano? Kasi iba, kumakain ng plant-based. Pero yung plant-based na burger. Plant-based na
0: yung mga ganun, pa rin eh. No? Yung mga ganun na mga pinopromote. Tayo, vegetarian tayo. Mm. Paminsan-minsan, kumakain tayo ng mga veggie meat.
1: Yes,
0: yung mga ganun, yun ay hindi pang araw-araw.
1: Yes.
0: Ang tawag namin doon is mga special food for special location, mga transition food.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinaka ano talaga, as simple as possible, as organic as possible.
1: Yun.
0: Yun yung kainin po ninyo. For example, dahon ng malunggay. Simple lang, dahon ng malunggay. Pakulo kayo ng tubig, lagay nyo yung dahon ng malunggay, tapos lagay nyo ng mga sangkap na kamatis, sibuyas, bawang. Yun, that's it. Konting salt. Yun yung mga simpleng pagkain. Ano, pwede rin kayo kumain ng may mantika, mga ginataan, pero dapat hindi lagi-lagi. Ano. Kumbaga, lahat ng bagay ay balanse na. At yun nga, iwasan talaga yung mga highly processed na mga pagkain. Kasi alam mo naman, marami ng pag-aaral. Hindi lang tayo nagsasalita dito ng mga marami ng pag-aaral ang nagsasabi na sometimes, on most of the time, yung mga nakalagay sa pagkain natin na ang purpose ay i-preserve.
1: Mm-hmm.
0: yung pagkain para humaba ang shelf life, mm-hmm. o kaya naman pasarapin, mm-hmm. para mas maging patok sa panlasa, eh may mga epekto na sinasabi nila na minsan delikado sa kalusugan.
1: Yeah.
0: Tulad ng mga cancer, mm-hmm. pagkakaroon ng mga iba't ibang sakit. So, pinaka-safe side, eh kung ano yung halaman, yun na yun.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Kumanta lang kayo ng bahay kubo. Nandun na, hindi kayo maubusan ng pagkain eh. Ang problema ngayon, yung gulay, mm-hmm. mahal.
1: Yun na nga.
0: O, kaya
1: swerte kung meron kayong bakuran dyan at makakapagtanim-tanim kayo.
0: Yun. Alam mo bang ano, pinakamadaling i-produce yung mga talbos, kamote, saluyot, alugbati, mm-hmm. yung mga yan. Pwede nyo itanim sa backyard nyo yan. Dami-daming manood kayo ng YouTube.
1: Mm-hmm.
0: Paano magpatubo ng mga ganyan. At sigurado ako, even yung kangkong, bibili ka lang na seed, dadami na yun eh. Sigurado po ako maraming magiging healthy. Pag naging conscious kayo sa pagkain inyong kinakain.
1: Mm-hmm. As natural as possible, as organic
0: That's
1: as possible.
0: That's the principle.
1: Lalo na kung meron po tayong mga degenerative diseases, mga chronic diseases sa pangangatawa natin, kinakailang mag-shift na talaga, mag-modify kayo ng diet po ninyo.
0: Sa Yes to Health Clinic naman, halimbawa may mga bukol ng patient, we recommend modality katulad ng BioZapper.
1: Yan.
0: Kasi yung BioZapper therapy, nag-originate dyan sa Western, like yung US, Europe. Ginagamitan nila ng small electrical charges. Ang tawag nila doon, BioZapper.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, we recommend also detox program.
1: Yan.
0: May mga program tayo na sa bahay lang ginagawa na madidetox kayo. At yun eh, ginagawa kapag may mga bukol-bukol or may mga chronic diseases na. So, maraming way. It's up to you to decide. Kailangan lang malaman mo kung ano yung mga potential na pwede makatulong sa inyo. Kaya salamat sa pakikinig at marami pa tayong matututunan sa ating pong pakikinig sa palatuntunan ito.
1: Mm-hmm. Ayan, sa mga nag-text ha, paumanhin, hindi po natin masasagot ang ibang mga katanungan po ninyo sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa. Ay ating tutugunan ang ibang mga katanungan. Dok, baka may pahabol ka pa ang mensahe, Dok?
0: Siyempre, maraming salamat po sa ating mga kababayan, na taga-subaybay, mga katropa po natin. Ano? Sana ho ay nakapag-iwan kami ng makabuluhang information kung paano po natin pananatilihing malusog ang ating pong katawan. At sana po ay muling subaybayan ang ating programa bukas. Ang programa natin bukas is regular, ano? Sa mga nakikinig sa DWWW, 9 to 10 ng gabi.
1: Mm-hmm.
0: Sa ibang himpila naman, 12:30 ng hapon.
1: 1:30.
0: Thank you. Dok Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Dok. Maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin na lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Sana po ni Dok Remini Tukoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dok Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X-FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Boss Amo, magpakilo ko sa humay be.
1: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy,
1: unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Naani ba to?
0: Batogod taon, maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: La la la la la la la la la la la la la la.
5: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
6: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
5: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
6: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
5: Unsa din ang Crap Gold Buy?
6: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
5: Maudi na ang Crop Gold, bay?
6: Oh, bay.
5: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Crop Gold na ta.
7: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. O, nagoy uya, boy. Exciting.
10: Exciting.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Bro, sultihan da ka bro. Katong wapa ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karun ha! Nadawat na na ko, bro!
2: Exciting!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
2: Exciting!

0: Uy.
1: Saan? Under the saya man daw ka, ingon ka itong mga silingon.
0: Di ko under the saya eh. Huwag balo akong asawa. Bago lang ako itong gikasaban.
1: Ay, yan naman.
0: Gusto ko magunya nga mamalansya.
1: Ah.
0: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya gani. Eh, kaman di siya isuguon.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya pirmi mabilar kay ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mao tong na balaka ko kay vaccine og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Ang mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sagayon na ako na, miss. Yeah!
8: Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan. Kung ang akong sugar count, di baba na saan. Unya, matapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
17: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
18: Santon Plus Gold.
19: Hi, ako si Ray Sero Vasquez. Isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manin,
2: kini kayod gihapon usa-usab ako ka angkor. Sa una dali lang ako hangakon bugat kayo ang lawas sa among balay si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo ang iyang Twitter ni hiyos mao nang iyang gimintain ang Santo Plus Gold ako usab migamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa ang hangak nawala ang kabugat sa lawas wala na usab nako na sinati tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold mao na nga kamudi ha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold labi pa sa atong mga kagisunan mga kababayenan adunay bukol-bukol sa suso Twitter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol pinakamaayo Santo Plus Gold labi pa ug aduna kay balatian Santo Plus Gold gamita.

0: madali sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy par, alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!
4: And you can dance. For inspiration.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka ka. Pero dali-lagid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahit
4: na all-in-one sa presyo.

0: Canton Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Canton Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Canton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Og Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahiradyan kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
3: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gyud siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagpulang dayon. Excited!

0: Pino Ka sa XFM.
1: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghanag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni slas to. Exciting?
2: Exciting!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Par! Pakuratin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!

0: Oy, master.
1: Oyo sa man kap.
0: Laro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong nimo.
0: Aw. Lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard unya permi mabilar kay ang gabi man duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata unya mamular ba. Mao tong na balaka ko kay bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Unya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jobert Kelly, sir, taga Matanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: Ease the pain.
1: Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Ease the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Zenton plus coffee mix.
3: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago, San Sor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko. Itipaib ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium deep drink.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lang yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
4: So, muntun nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman eh?
3: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: XFM.

0: magsakit man akong dugan. Kung mainom kong tuba. Pero kung libre bitaw, dili magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalo na ko, Ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na kasi ninyo. Dili siya sa Renio Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkukatulog o dayo niya. Magkamatmon ko duga na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka tuwid niya dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Masa mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
3: System Aid. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Aid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Aid.
4: System Aid. Tanggalang pain. Fast and safe. System Aid.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Kung nagwan akong mata, nagpanggog Vision X. Kung wapa ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Pero ko ganang malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kay sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at na kita sa produkto nga magka alibis sa itong lawas, baka kon sa itong nangagipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: Minaw ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nukong.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan ko na minaw kong XFM saon man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.

0: XFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Isda, isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Beligyan nang imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa man ka makakita isda nga panghatag? Natug ka.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong gatumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Kina.
9: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige.
6: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
7: Usa ka call center agent.
6: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
6: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Paige. Hanggat ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
9: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
10: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon nga. Pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala. Mas gwapo yun ang picture ng plant. Dalirag yun siya makawala sa kumpan sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Kay, ang refill lang lang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dalirag yun sila mga kuhan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo, kamu walang katilaw. Para makita yun ninyo, usap-ektibo ang picture ng plant.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: O yan pagani, mura na diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting?

0: no car. Sur XFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinderya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: It's

0: sa XFM.
1: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, Pero Baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, nag-inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinahinagay tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Ola. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santone Gold.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkwansa ka ng Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usain nakatabang?
5: Uwa, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos. Tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kinamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na bayang coffee po kay ang synthetic baya, mas maka, ano baya sa kanang lawat na hilig mo ganit sa coffee. Nang hapin ka, nakatambal pa ka sa itong balatian.
4: Nang hapin na ka, gitambal ang pagka, oh, sent on this coffee mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sauna! Ha! Wala ko yung brief! Oh! Sukal nga naminaw kong XFM, nag-brief na ko!
9: Wow!
8: Pero, wala ko yung short-short! Andabay, pig-pig short pa na yung kong suot, oy! Wala na kong sitara sa lani! Exciting!

0: sur XFM.
1: Uy, par! Bakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Uy, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Bush, abo, magpakiloko sa hubaybe.
4: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
6: La la la la la la la la la la la la la.
7: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
8: Tungod ni sa Krap Gold bay.
7: Ha? Sa Krap Gold da bay? Pag-sure da bay? Ngano good?
8: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
7: Unsa din ang Krap Gold bay?
8: Wala pa day ka masayod bay. Ang Krap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanong sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
7: Mao di na ang Krap Gold bay?
8: Ubay.
7: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Adto sa kubay kay mopalit kog Krap Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Krap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Krap Gold na ta.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmintinar sa linya o ikipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o ban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sa kenan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting!

0: sur XFM.
1: Par, pakurati mong uyaba. Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
2: Exciting!

0: sur XFM.
1: Oy, par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ganyan to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
2: Exciting!
3: Santon Plus Gold!
4: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
6: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kundiyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan ang natubangan.
8: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyan kay Kungsay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
10: Turbo.
11: Pakusog.
10: Turbo.
11: Pagdugay sa away.
10: Turbo.
11: Doble.
12: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
13: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sirisita, basay. Mag-eating na karong July 7.
6: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta? Kung sa may ginabati na mo sa una?
5: Ang kuto-kuto lagi, sir. So, half dose per me.
6: So, sa una, hinga, pidyo ka. Wala ka naman na ilan ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
6: Kape na, di ka mainom ang kape sa sagadlaw.
5: Na, katulo, na ikaduha.
6: Sukat so, pag-inom ni Manny sa Santon Plus Coffee Mix, sa may ginabati na
5: mo. Mora, naulian. Naulian ba ya, sir?
6: Katong half dose mo.
5: Oo, naulian.
6: So, kinipalit ganun mo.
5: Ipalit na
6: ko. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix. O, usa ka box ng premium D3, mga lodi, ha? Ang ipalit ni nanay.
5: Niarang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka roon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Nakayon po, no? Kaya po nakayon mong ko.
7: Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang gani kayong away, nagbulag dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Oh, mo ba nak? Ala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanip itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na pod.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week ganisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, itiktibo kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ang atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, bayan.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
9: It's a

0: Rhino Car sa XFM.
1: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pag-unaunag katawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.

0: orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubertene, sir, taga matan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. Ito
14: si Aida Cordero, taga Putiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
4: Santon Gold Coffee Mix. Mabalit.

0: sa XFM.
1: Adlaw-adlaw ng Zumba. O niya, kusog kayong muhab-hab. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Archie, usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na, usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan?
13: At masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
15: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
14: Ay, salamat.
15: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
14: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
16: Vitamin C, Vitamin C. Mag Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
17: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
20: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
6: Santon Gold Coffee Mix.
10: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
19: This song is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. What's the

0: Sino ka sa XFM?
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: sa XFM.
1: Sa ula, pirmi ko biyano guyab. Sukad nga namin na kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oble ko'y uyaboy. Exciting!
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Tagda, tagda, hakit sa ko. Tagda, tagda.
2: Ang
1: kanang gusto kayo butilap. Yagigihulukul butilap.
2: Sige. No.
1: Kanang termine ka turbo. Kitsa ni.
2: Ikaw lagi ni kumpare ba?
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
0: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw, usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sigi na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dun mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Ay, pinusunik ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang moral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka. Gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dong.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukat tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Xanthan Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: soft or hard?
1: Gusto lang kong hard yan, yeah, soft. Yan, yeah, soft-soft pag gano'n.
0: Ikaw, sir, uy! Ikaw ba? Hindi nga, hindi mo gabitawag ni sir nga ka ng paghilot. Swedish or chef's soup?
1: Kuna ko aday, aday ka nang pwede ba? Kanang Bombay style na ko aday? Bombay style.
0: Saan na Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tingin ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
10: Sample Gold Herbal Tea ni pa.
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
10: Aw, oh, what is a mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
9: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghana na ha. Kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santone Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santone Gold Coffee.

0: Mamino ka sa XFM.
1: We, sauna! Sa wala pa ko ka paminog, XFM! Andir-andirun na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko XFM. Pwe!
2: Hoy, Pulding! Labining mga hapulog. Lampin dire!
1: Baguha dia! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Pwe! Makalagot!

0: was brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Tay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko! Taliking kawayan! Saday akong amahan!
2: Ma, wajud ko kabaludong. Pagatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
3: Exciting!
0: Santon Plus Gold!
4: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat kas kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi. Buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na paan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
0: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3 user.
8: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, may trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nabod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
5: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo.
10: Pakusog.
9: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
9: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura,
12: murag exciting ning turbo ah.
13: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
12: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
13: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
14: Turbo, food supplement for men.
15: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Norma Oda, taga Tibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Pili na!
17: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
20: Hi, ako di ay si Dan. Usaka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili maligayan na musakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayaw musakit. Tumaran dayo na ko o sister para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na saan. Unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwa
21: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Pino Ka sa XFM.
1: Saud na! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Igas Mati City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turella! Ooh! Ha! Sukad nga na Mino Kos X! Di na ko lagan!
2: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ang sagong kagod, dugay na ko kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!
3: Exciting!

0: lagi kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Uy, ang ikaduha ni mong bana, usig kamatian.
1: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balanghoy.
0: Uy, katong ikatulo ni mong bana, usig magiging kamatian ato.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba? Iba naman kay ikaupat nga bana? O sa mga pagiging kamatian ato niya?
1: Ay, daw saba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Dahi mong kay ulo. Ano mo kawag balanghoy?
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayo nung good siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga mo ulit na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
9: Isa ka call center agent.
8: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
9: Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning akapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold Coffee.

0: song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asa rin ko wabot gun! Oh! Ikas Mati City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turel! Sukan nga namin ako sa X! Di na ko lagan!
3: Ayo! Ayo! Pati rin wag kayo lang di ay! Kaya tago-tago kasi mong utang. Yari ito yung mong utang, oy! Ako sa mong kagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
2: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa

ilalim sa rep. Exciting.

0: XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na mina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na mina o XFM, saan man nga. Diba, mo po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
2: XFM!

0: A cap.
1: Ai.
0: Per sarebbe un petit cap.
1: Novemberto.
0: Usa el tuig a cap.
1: Cada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bung mo si tuig.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
9: Ay, pinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan. Labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amoral. Lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
4: Sa ka-call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Santong Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santong Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: X FM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan, malusog ng pakikinig sa ating pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga maibisa, mga nutraceutical grade na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto po makasubok ng ating po mga FDA approved na mga produkto at mga suplemento po natin, ay puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo ang ating pong mga products. Ha? Ito po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama nyo dito sa ating pong program. At syempre, mga kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Welcome pong muli. Kumusta na? Ha, ang buhay at kalusugan po natin, sana po ay okay tayo sa samantalang tayo po ay nakikinig sa napakaganda na naman natin pag-uusapan ngayon pong araw hong ito.
3: Mm-hmm. Sa mga kabayan po natin, ha, kung gusto po makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pati ko lang dok lahat ng mga katropa po natin dyan. Kasama nakakabot ang ating pong programa, no? Yung sa may parting Negros. Ayan. Taga Iloilo, Bacolod, pati dyan sa Kalibo. Ha? Mm-hmm. At dito rin sa parting Norte, North Luzon, sa Santiago.
4: Ayan. Taga Zamboanga. Mm-hmm. Welcome.
3: Ayan. Magandang pakikinig po. Ha? Malusog na pakikinig sa atin pong lahat at lalo na sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto araw-araw na uminom, especially ng atin pong Ultimate Trio. Nako, eh talagang nakapagbigay ito, no, ng dagdag kalakasan sa atin pong pangangatawan, dagdag panangga laban sa mga infeksyon, ano, na pwede po nating makuha sa mga virus, bacteria, mga fungi na sa ngayon, Dok, ano, tuloy na banggit natin nakaraan, nagkakaroon ng collab din. Diba uso ngayon, Dok, yung mga collab, ano? Collab ng mga vloggers. So, isang mga pathogens, nagkakaroon din ng mga collab ng mga virus at bacteria. Kaya nga minsan, nagtataka yung iba. Diba dati, Dok, pagka nagkaroon ng lagnat, nagkaroon ng simpon, tubig-tubig lang, pahinga, okay na.
4: Okay na.
3: Ngayon, kakaiba eh.
4: Oo, saka halos walang patid ngayon yung pagkakasakit. Kakagaling mo pa lang, after a few days, magkakasakit ka naman. O, kinakailangan talaga nating patibayin yung pundasyon ng kalusugan. Mm-hmm. O, kasi nga, sobrang dami ng dahilan para humina yung resistensya natin, mga pagkain, yung stress. Ang grabe ngayon, partner, yung stress.
3: Stress. Mm-hmm.
4: And also yung weather. Mm-hmm. O, kasi hindi na natural yung weather natin. Pag tag-init, nagiging tag-ulan. Mm-hmm. Tag-ulan, nagiging mainit.
3: Yun na nga.
4: O, diba? At pabago-bago. Kaya, kailangan talaga, sabi nga ni Senator Bato, gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit.
3: Yun, ha? So mga kabayan po, kung yung mga factor na yan, padagdag ng padagdag, ano? Kumbaga, ibig sabihin, parami ng parami. Yung mga nagiging sanhi ng pagkakasakit ng isang tao, dapat dagdagan din natin, ano? Yung mga nutrisyon, yung mga bitamina, mga minerales na atin pong ipapasok sa atin pong pangangatawan para naman makakope up yung kalusugan po natin, mga kaibigan. Problema kasi, Dok, napakarami ng mga sakit nga ngayon, maraming pinagmumula ng mga sakit, yung atin pang lifestyle, pababa ng pababa. Kumbaga, paano pa hinaan yung ano natin, diet, especially sa atin pong diet, nagiging poor yung choices po natin, ano? Pagdating sa atin pong mga kinakain na dapat sana ay pa-healthy ng pa-healthy yung atin pong mga ginagawa at mga kinakain.
4: Ngayon, ang focus ngayon ng mga gumagawa ng pagkain ay yung lasa, kung gaano katagal na tatagal ito sa mga grocery shelf, di ba? Hindi na uso ngayon kalimitan yung mga organic, di ba? Kaya ang pinaka the best talaga pag pipili ka ng pagkain, yung alam mo kung paano ginawa.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga pang emergency na lang yung pagkain na hindi mo alam paano ba ito ginawa.
3: Oh.
4: O ganun yung ano natin patakaran sa buhay at kalusugan para sigurado tayo na magiging malusog tayo.
3: Mm-hmm. So yan po ah, sa mga kababayan po natin, ako, kinakailangan bigyan natin ng panahon at bigyan natin ng halaga ang atin pong kalusugan. Pangalagaan po natin ng husto gamit ang atin pong mga suplemento at ganyan rin yung mga available ano, nandiyan dyan sa atin pong paligid at sa atin pong kusina, mga kaibigan, ha? Okay, bago tayo patuloy ha, sa mga kabayan din, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon sa text line 0969-609-6545 at tayo po kayong iniimbitahan bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Napakahalaga po ano, ng regular na pagpapakonsulta, pagpapatingin po kung ano yung mga current condition ng inyo pong kalusugan, ano? Baka mabibigla po kayo. Ay, napakarami na palang mga komplikasyon, ano? Yung mga nag-umpisa sa mga simple na sakit at napabayaan, Doc, ano?
4: So, doon naman talaga nag-umpisa yan. Una, simple.
3: Mm-mm.
4: O tapos, siyempre, dahil simple lang, pinababayaan natin, kaya pang tiisin, lalo na kung yung typical na Pilipino mentality, no? Kahit may nararamdaman na, kuya, kung pupunta sa doktor, baka malaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit. Hindi ganun. Kasi, alam mo ngayon, makikita natin yung halaga ng tinatawag na prevention. Kaya ngayon, supplement partner, hindi lang yan sa mga may sakit. Ang purpose talaga ng supplement, para dun sa mga wala pang sakit.
3: Mm-hmm.
4: At saka yung mga nanganganib tubuan ng sakit. Kasi lahat naman tayo, may prone tayo or nanganganib tayo magkasakit.
3: Mm-hmm.
4: Oo, di ba? So, gawin nating, proactive. Yung hindi reactive, yung ating approach. Di ba? Pag proactive, ibig sabihin, maaga pa lang, iniisip mo na. What if, di ba? Pero yung mga reactive, saka ka lang gagalaw kapag ikaw meron ng mahirapan ka ng lumakad. Ganun kalimitan kasi yung mga tao.
3: Dapat meron tayong advanced step, hindi late reaction. Minsan kasi late reaction yung nagiging ano natin, yung action natin. Pagka medyo malala na, tsaka pa magkukumahog, ano? Iinom ng napakarami ng mga suplemento. Minsan pa naman, Doc, ang gusto, isang inuman, instant, gagaling kaagad.
4: May mga ano? Ganun.
3: So, hindi po ganun ang pwedeng gustuhin natin na mangyari sa atin pong pangangatawan, ano? Lalo-lalo pagka napabayaan natin ang atin pong kalusugan.
4: Okay, batiin muna natin, partner, si Sir sa kanyang belated happy birthday kahapon. Si Sir Sem Uy.
3: Uy. Yan, magandang malusog na karawan.
4: Oo.
3: Kaya Sir Sem Uy, ha? At sa lahat ng mga nagwa-birthday ngayon, ng mga nakarang araw at magba-birthday pa. Ang aming wish ay nawa ay mapanatili natin ang lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Okay, bagay tayo patuloy, ha? Sa mga kabayan po natin na gusto pong makapagpakonsulta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan. Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, door number 2, Cell Paul Building, number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at health assessment, complete health assessment, at mabigyan na po katugunan yung mga karamdaman na matagal po nating tinitiis-tiis. Dapat yung mga sakit na yan, hindi yan tinitiis. Dapat nilulunasan po yan as soon as possible na makita po ninyo or maramdaman ninyo yung mga sakit na yan, dapat bigyan nyo na kaagad ng solusyon, mga kaibigan, ha? So puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open po tayo mula Linggo hanggang Friday. At nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong at gagabay sa inyo, mga kaibigan, na ma-improve ang inyo pong kalusugan, mga kasama.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang ating pong pangangatawan. Ito para sa mga kababayan natin na nakakaranas po ng mga pamamanas or pamamaga sa kanila pong mga extremities. Atin mong pag-usapan itong edema. Ano po ba itong edema na karamdaman, Dok?
4: So, nabanggit mo nga kanina, edema, pamamaga. Mm-hmm. Pamamanas sa Tagalog, ito po isang uri ng kondisyon na kung saan pwedeng ito ay makaapekto sa isang bahagi, local part ng katawan, pwede rin pangkabuuan. Commonly, ito ay sanhi sa mga una, yung mga medications na pwedeng nagko-complicate, pwedeng pregnancy o pagbubuntis, pwedeng infection, at marami pang ibang mga medical condition na pwedeng maging dahilan ng pamamanas. Ang pamamanas kasi, nangyayari yan kapag yung maliliit na blood vessel, yung tinatawag nating capillaries, ay mag-leak ng body fluid. Kasi usually in the body natin, mayroong tinatawag na balance. Mm-hmm. Kung saan, hinohold ng katawan yung fluid na nagsisirculate sa ating sistema, sa cells natin, na hindi ito magli-leak sa abnormal area ng katawan. Pero pag nagkaroon ng problema, pwedeng ito ay lalabas at magkukos ng pamamanas sa ating katawan. So maraming klase ng pamamanas. Una yung peripheral edema, nangyayari yan sa kamay, saka sa mga binti. Kasi yun yung lower part ng ating katawan. Meron din naman tinatawag na pedal edema na nangyayari doon sa mga buntis. Minsan, ito yung local swelling ng ating lower na mga leg, katulad ng mga paa natin. Nangyayari yan. Minsan yung mga buntis, makikita mo, ang laki-laki ng paa. Diba? Yun yung pedal edema. Yung lymphedema naman, dahilan sa pagbabara ng lymphatic system, tapos yung lymph fluid natin, yun yung nagkukos ng pamamaga. Pamamanas. Yung pulmonary edema naman, ito yung sa baga natin. Okay? Pag nagkaroon ka ng tubig sa baga, ang feeling mo para kang lunod. Mm-hmm. Lalo na kapag nakahiga ka, hirap na hirap kang huminga. Pag tinignan ka ng doktor, ay, may pulmonary edema ka. Yung tinatawag na pleural effusion. Okay? Yung cerebral edema naman, nangyayari yan sa brain area. Okay? Pag halimbawa, nagkaroon ka ng injury, nauntog ka na nagkaroon ka ng traumatic brain na injury, pwedeng nagkakaroon ka ng cerebral edema or pwedeng ikaw ay nagkaroon infection. Katulad ng mga meningitis, mm-hmm. Diba? Yung isa naman yung tinatawag na macular edema, sa mata naman yan. Mm-hmm. Yung mata natin na parang namamaga bigla because of several shock sa mata natin. So, yun yung mga nangyayari sa ating pong katawan, iba't ibang uri ng edema. So, yung peripheral edema, yan ang mas common eh. Okay? Dahil kapag hindi balanse yung water sa katawan natin, hindi na italabas ng maayos, at ito naman talagang normal naman kini-carry out ng katawan natin yan. Pag uminom tayo ng tubig, iniihi natin yung excess. Then the other water or fluid will be circulated sa mga cells natin para magamit sa metabolism. So may mga tao na kapag hindi balance yung kanyang water intake, water loss, at saka yung kanyang electrolytes, pwedeng magkakaroon siya ng pamamanas. Yan. So, sinabi ko kanina na yung mga capillaries natin o maliliit na blood vessels, pag nag-rupture yun, nagkakaroon ng paglabas ng fluid na hindi normal. Kaya nagkakaroon ng pamamanas.
3: Yun. Dapat bandayan nyo yan, mga kaibigan. No? So, ano po ba, Doc, yung mga iba pang factor sa pagkakaroon po ng edema o yung pagkakaroon ng pamamanas?
4: Oo. Katulad ng low albumin, ano? Nangyayari yan kapag nagkaroon ka ng hypoalbuminemia, ibig sabihin, mababa yung albumin mo, pwedeng, ito kasi protein po ito eh. Na ito ay nagsisilbing ano, parang sponge. Para yung fluid sa loob ng ating blood vessel ay hindi ito basta magliliko lalabas. Mm-hmm. So kapag kulang ka sa albumin, malaki ang chance mo to develop itong ano, problema sa pamamana. Mm-hmm. So usually naman, ang problema na ito, nangyayari yan kapag may diferensya ka sa kidney. Mm-hmm. Diba? Yung iba naman, pwedeng may allergic reaction. Kaya diba, usually sa mata. Mm-hmm. Saka sa ano, kapag na-allergy ka, diba, luha ka ng luha, mm-hmm, o namamaga ka. Yan. May mga allergic reaction na pwede mag-cause ng localized edema or overall, di ba, iba namamaga talaga. Pwede namang obstruction sa daloy ng ating dugo. For example, nagkaroon ka ng deep vein thrombosis o blood clot. Mm-hmm. Pwede itong mag-cause ng pamamanas. O nangyayari ito sa ating mga binti. O kaya naman isang tumor na bumabara o nakaka-block doon sa ating lymph flow, yung mga kulani, di ba? Pwede mag-cause ito ng pamamanas. Pwede rin ikaw mayroong congestive heart failure. Alam naman natin, yung puso natin, ang trabaho niya is mag-pump ng blood. Ngayon, kung weak yung puso mo because may congested heart failure ka, mm-hmm, hindi na maganda yung takbo ng dugo mo. Mm-hmm. So, kumbaga, yung pagbalik ng dugo at ng fluid associated with it doon sa ating heart, para makaikot siya. Umiikot kasi yung dugo natin, partner eh. Mm-hmm. Mula sa puso, ibabato yan, paikot. Pag mahina yung puso mo, pwede magkaroon ng retention yung fluid doon sa lower extremities mo. Mm-hmm. Yan. Yung nangyayari yan sa mga may congestive heart failure, pwede rin may liver disease ka. May cirrhosis. O na pwedeng nagkukos ng accumulation of fluid, mm-hmm, doon sa yung tiyan. Kaya commonly, yung pag may liver disease ka, laki ng tiyan, parang buntis. Ano? Nagkakaroon ng pamamanas. Pwede rin ikaw may problema si kidney, particularly yung tinatawag nating nephrotic syndrome. Mm-hmm. Ano? Ang palatandaan niya, namamaga yung mga binti natin. May nakita ko talagang parang puputok na yung mga paa because of kidney problem. Kaya nga di ba pag inano ka, dinialysis ka, kasama yung nahahatak ng dialysis yung mga pamamanas mo. And because yung kidney mo nagkakaproblema, hindi niya magawa yung normal na trabaho niya. Meron din naman mga tinatawag na temporary edema, mga mild lang ito sa mga binti kapag ikaw ay nagbubuntis. Yan. Yung mga buntis, makikita niyo mga binti nila minsan namamaga. No? It's a mild lang, pero may serious complication yung ganoon minsan sa pregnancy, lalo na kung meron kang tinatawag na deep vein thrombosis at yung tinatawag na pre-eclampsia condition na nagkukos ng pamamanas. So, kinakailangan din kung namanas ang isang buntis, pasuri po ninyo kasi baka po meron ng isang nagbabadyang problema na delikado sa isang taong buntis. Kaya dapat kahit na masimple yan at commonly associated sa pregnancy, kailangan ipasuri nyo rin yung kamag-anak nyo, asawa mo na buntis para maiwasan ng problema. Kasi may mga ganyan, namamatay sa panganganak, mm-hmm, kasi hindi naagapan. May pala, may problema na pwedeng mahina yung heart, mm-hmm, kaya nagkakapamamanas o may magkakaroon ng na-inclampsia. Mm-hmm. Kaya dapat ipasuri ka agad. So, yung mga iba't ibang kondisyon na binanggit natin, ilan lang yan sa pwedeng mag-cause ng pamamanas sa isang tao. Na kinakailangan, alam mo, walang pamamanas na normal. Mm-hmm. Kaya pag nakita nyo ang inyong kamag-anak na may pamamanas, huwag pong ipagwalang bahala. Dalhin ka agad sa doktor para masuri anong dahilan ng pamamanas.
3: Mm-hmm. Or pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic. Ha? O dapat huwag ipagwalang bahala, mga kaibigan. Ano? Kasi ibig sabihin, meron ng underlying causes, mm-hmm, kung bakit nagkakaroon ng retention sa or water retention sa iba't ibang parte ng pangangatawan.
4: Lalo na yung tinatawag na pitting edema. Mm-hmm. O, ibig sabihin nun, pag yung may pamamaga tapos pinindot mo, hindi agad bumabalik. Parang may naiiwan na parang hukay. Mm-hmm. Pitting edema. So, kinakailangan talaga na i-consult po sa doktor.
3: Mm-hmm. Kumbaga, malala na yung doc.
4: maaring may komplikasyon yun ng isang chronic disease.
3: Mm-hmm. So yan ha. Sa mga kababayan po natin, yan yung mga dapat nyo pong obserbahan at lalo tigit pagka nakita nyo po na mayroong mga ganyan, localized or overall edema sa inyo pong pangangatawan. Nako, eh magpakonsulta na kagad, Doc, ano? Pumunta sa mga kakilala nyo po ng mga gamot or pwede kayong bumisita ha sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kung malapit kayo dyan sa mga Yes to Health Clinic natin, eh magpakonsulta na kagad para malaman kung ano ba yung mga underlying causes na nagdudulot ng mga pamamagaan na yun or pamamanas sa iba't ibang parte ha ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Atin po munang pakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic at natulungan sa kanya pong problema. Isa na nga, itong pamanas at pamamagaano sa kanya pong pangatawan ay natulungan, mga kaibigan. Ito po, mga kaibigan, pakinggan po natin.
5: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
6: Pangalan ko ay Enriqueta Cruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako'y naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision, for almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko, kakilala ko.
5: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
6: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Natakot ako baka ako'y may kidney failure na. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. In 5 days, nang pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang pa ako. Sabi ko, pumulubot na nga yung pa ako sa wakas ka ko na.

0: sa siguro yung mga nagkasubok na.
1: Wow.
0: And then, apa? Nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi nung apo ko, meron ka bang tattoo, Lola? Sabi ko, hindi naman, kaya lang ako natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano nang sakit na nararamdaman.
1: Apo.
0: Nang ako'y sububok ulit na bumili ng Santong Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung ako'y magkakasakit pa, 85 years old na ako, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
1: Oh. Ano pong masasabi niya na sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
0: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, itry mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774.
1: Opo.
0: Ay kako, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkuhanan yung mga gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Ay, sabi ko, sumukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto nyo para madala kayo doon dahil pangalawang uli ko na ako dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na nagpasya kami, sinama ko na nga itong anak ko sa kayo manuka ko para bilay. At saka yung isang number one rin na pinagpasalamat ko, nagpa-to the echo ako.
1: Opo.
0: Acting class month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol sa premium B3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-to-day echo ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni nanay. At sa makatawid, malaking tulong sa akin yung premium B3. Na talagang, yun na nga. Kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na. Siyempre no, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga.
1: Opo.
0: Ngayon.
1: Ayos na.
0: Oo. Yun nga lang, may panahon na may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
1: Opo.
0: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
1: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
0: Henry Cruzado, Summer Home Subdivision, Marikina. The Secret of Health.
2: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ng isa sa atin pong mga kababayan na namamaga, Doc, ano? Yung kanya pong extremities, especially yung kanya pong binti, ano? At pumunta sa atin pong Yestrel Clinic. Totoo ngayon na nabanggit mo kanina, Doc, ano? Kasi ano eh, meron siyang heart problem, then meron ding kidney problem na nung na-address yun, eh nag-improve yung kanya pong pakiramdam.
3: Oh, kasi ang pamamanas naman, yan ay isang uri ng komplikasyon. Kumbaga, consequences kapag meron kang isang problema sa kalusugan. Kumbaga, sign yan or symptom na medyo hindi maganda yung kondisyon. Katulad mga binanggit natin kanina, yung puso mo, yung kidney mo, yung daloy ng dugo mo. Kaya yan ay ma-address lamang kapag makorek talaga yung pinanggagalingan niya. Kumbaga, partner sa bangka, pag mayroong pumapasok na tubig, may butas. Okay na, kailangan mo yun ang targetin natin. Naturally naman, maraming way para ma-manage mo yung edema. Ano? At yan naman hindi pa yan hulian lahat kapag ang isang tao. Wag lang yung halos hindi na makahinga.
2: Oh.
3: O punong-puno na ng tubig yun dyan. Kailangan mo talagang hugutan ng tubig sa baga o sa tiyan. Kaya wag papabayaan po kapag mayroong ganyan ang inyong pasyente.
2: Ayan, ha? Sa mga kababayan po natin, dapat maging maaga po. Ano? Pagka may nag-uumpisa pa lang na puwamanas or

0: pamaga, localize mo yan or over all your body, eh, agapan na kagad mga kaibigan, no? Okay, meron nagtanong dito, Doc, ano? Na listener natin na pwede po ba isabay ang gamot nyo sa mga pharmaceutical na gamot? Si Susan Reyes po ito ng Bacolod.
1: Maraming salamat. Oo naman. Oo, alam nyo kung bakit. Dahil yung supplement ay categorized as food yan.
0: Mm-hmm.
1: Eh, hindi naman sinabi ng doktor na, oy, pag uminom ka ng maintenance, huwag kang kakain ha.
0: Mm-hmm.
1: So nakuha nyo po yung point. So ang supplement, ang kaibahan lang niya sa regular food natin, yan yung mga tinatawag na functional food. Kumbaga hindi na pahihirapan yung system natin to assimilate it, katulad ng regular food. Pero it will not contradict to any of your medication.
0: Mm-hmm.
1: Magkaiba yan ng ruta sa ating katawan o ng function. Ang function ng gamot is targeted. For example, if you have maintenance for hypertension, may specific yan na action sa ating katawan. If you are taking anti-cholesterol medication, yan, or blood thinner, iba yung action niya. Ang supplement ay may mga nutrients that are generally beneficial to every function of the body. Okay? Kumbaga, kung ano yung mga abnormal function ng katawan na nangangailangan ng boost or control para mabalance, sustansya ang kailangan niyan. So, yung mga supplement na mayroong specific nutrients ay diretso ito doon sa ano ng katawan natin, natural function ng katawan natin, mm-hmm, to balance, to metabolize, di ba? Yun ang tinatarget ng ating mga food supplement. Kaya may mga tao, once you take a supplement, nagiging maayos na sila after a few days.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, malamang na yung tao na yon, marami siyang deficiency na na-address ng ating suplemento.
0: Mm-hmm.
1: O any supplement, pwede mong isabayan sa medication, walang contraindication yan kasi yan ay pagkain.
0: Mm-hmm. Yun ha? So, tanggalin ang pangamba, mga kaibigan, ano? At mas para sa ikabubuti ng atin pong pangangatawan, ay mas makakatulong po yun ng higit, ano, yung mga suplemento na inyo pong iinumin, okay? Good PM, Doc. I'm Saddam, 50 years old. Taga Bacolod po ako, isang epileptic. Pwede po ba ang Santon Gold sa sakit ko? Salamat po.
1: Pwede po, pwede. Pwede. Kasi yung epilepsy, wala namang definite cure talaga na may gamot sa epilepsy. Pero alam nyo, since ang epilepsy ang nagkakaproblema dyan, yung tinatawag na central nervous system, may mga sustansya na mula doon sa Santon Plus Gold na makakabenepisyo doon sa ating central nervous system.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So you can take it kasi beneficial yung nutrients na yan para sa kalusugan ng ating nervous system. Which is marami naman tayong mga pasyente na nagtitake po nito na nakakabuti sa kanila.
0: Mm-hmm. So yun na, sa mga kababayan po natin ha, na meron pong mga nervous problems, mga kaibigan, mas maganda sabayan nyo po ng premium D3, mga kaibigan. Kasi meron yun siyang mga proteins and then essential fatty acids na natutulong para i-fix ano, yung mga ano, tawag ito, yung protective sheath doon sa atin pong ano, sa ating mga nerves, yung myelin sheath, mga kaibigan. So premium D3 ang isa sa kinakailangan para maging maganda yung myelination dun sa atin pong mga nerves, mga kaibigan. Okay? Now, Doc, napakabilis po ng oras natin. Baka may pahabol pa kay Doc na minsay sa ating mga avid listeners.
1: Lagi ko lang pinapaalala na siyempre kapag may nararamdaman tayo, kinakailangan nating alamin kung ano yung ating status. Ano yung status ng diet ninyo?
0: Uh-huh.
1: Baka sakaling meron kayong problema doon, ano? At lagi nating babantayan yung mga symptoms na ating nakikita. At may pamamaraan namang natural na pwede niyong gawin. Kaya makinig lang po kayo palagi. Baka makatulong kami sa mga tips na pwedeng makatulong sa inyong prevention ng pagkakasakit. At syempre, ugaling uminom na ating mga suplemento. Malaking bagay po yan sa ating kalusugan. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Manday Kalusugan. Si Dr. Algie Bakla po ito.
0: Maraming salamat, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa araw po ng bukas, tayo po ay magkasama-sama at magkarinigan dito sa ating pong mga himpilan sa ganitong oras, mga kababayan. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, ang aming pong dalangin, ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sola, pirmi ko biyano guyab. Sukad ka namin ako kong XFM. Ha! Ako na'y mubiya. Ay, tempa. Oble ko'y uya, boy. Exciting.
5: Exciting.
6: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
7: O sige lo, ibutak ang sinako sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Tong mo spray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat og bulawan ang ani.
9: La la la la la la la la la la la la la la.
10: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
11: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
10: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure na buy. Nga no good.
11: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
10: Unsa din ang Crap Gold Buy?
11: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
10: Maude na ang Crop Gold, bay?
11: Oh, bay.
10: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crop Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Crop Gold na ta.
12: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
13: X FM.
14: Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Jacqueline Labi. Thank you. Yeah, sa XFM, de sa Hong Kong XFM. Ana si Ninong Kikit kay. Pangit kaayo og pamatasan ilabi na og palautang kaaju. Bitaw dili sa pisikal ang kapangitan kundi sa pamatasan og tinagdanan. Oh, ex can be a friendship. Sorry. Let me repeat that. Ex can be a friendship again but never to come back again. Wa ta kabalo ana ninong kid kay usahay biya daw moingon ba siya we have the right dili oi dito mao. Love is sweeter the second time around. Ooh. Some people say but lang po da never po ko naka experience I never rewrited a star. Never ko nag rewrite og star, never ko nag rekindle. Never ko nag reminisce og old flame. What if we rewrite the star? Sungugan ni hong kauban. Diba? Kasi ang message kasi ng kanta na kani, kaning what? Ayusin mo kasi. Itunong mo doon sa chorus.

0: wala akong iingon sa inyo, ha? Diba? If you wanna rewrite the star, depende sa imo. Depende kina sa imo, ha? Ikaw daw lumayon, dugay manggali ka naka-realize na gibilog ra ka sa imong ex. Na ano man gaay siya, giiring-iring ka lahi. Ambot lang po. Siguro hard lang po na to ang mga... Wala ko'y labot, ani. Ayaw ninyo i-relate sa ko ang istorya kay wala, pero napugbe ko'y na mga na-realize sa unang panahon. Maybe just a touch of a hand. Bitter lagi na yun ba? Ana si Mami Jackie ng Davis, may na lang daw po daw kay wala doon siya ex. Mobo me. Sa unang panahon mang God sa mga sa mga batang 80s sa mga batang 90s, ang mag-ex mang God, they remained as friends compared sa mga batang 20s, siguro mga mid 90s, 20s, and then this new generation, lahi ra jud kapag ka mag-ex kay dinumtanay na mang God. Ba? Love is getting more bitter the several times around. Usa ko sa imuhang listener sa imong programa sa Radio XFM matag Domingo. Uy, salamat kaayo. Thank you. Hi Bibi, musta? Always ko gapaminaw si Nanay Kashana Galvez sa may Buena Vista, Panabo City. Nay, salamat kaayo. Ex na gani, ex na. Hello kang Sir Eresto June Saniza. Thank you. Salamat kaayo. Bibi, maganda ka ngayon gabi, asin talaga.
1: Baka
0: dili mo si pumaka. Makagaba ra ba na kabalubong mo ana. Dili dapat na gapamakak mo sa mga nakita ninyo karon. X XFM. May ganit Migo no kay never ta naging ex. Siya katropang Migo Reyes. Hi ma'am, good evening. Si Bongbong di ay ni. Ay! Si Bongbong kabalo na magbisaya. May gabi, Ibong. Binuang ni Bong. Sana all maganda. Bitaw. Hi, ma'am. Good evening. Si Bong. Lagi Bong. Good evening. Greet na ako. Ang guwapa ka. Ayo. Lagi guwapa lagi. Si Love May Gonzales nga naas bangkirohan quarry ang nag-greet sa JM ng Mati City. Kinsa niyo pagkabalong nga guwapa nga nagpakita na nagkita na di ay mo. Nagkita na ni ba. Hala oy, dili ko hinawayon ha, pero bisag ako wala jud ko kabalo nga nung naka-ex ko og baw lang. Oy, ato na siyang isgutan unya padayon ta maghisgut ani unya paghuman sa mga pipila ka mga pahinumdum ha. Kay ang sa tinuod lang bi gwapo og gwapa mangita na ang mga binuhat sa Ginoo. Ang pasabot siguro sa aning question is ma-realize mo nga pangit siya og kinaiya. Pangit siya kinaiya, pero sa tinuod lang wala man gitay pangit na ex. Wala! Kaya nga naging ex mo, dahil naging kayo, dahil minahal mo ng totoo. Sorry. Sige. Ato na siyang isgutan niya, taod-taod ha? Kaya ato sa nang siguro ni ato ang mag-partner din hianga na ay mga... na yung mga... Sus na lang yun. Kalamit ninyo eh.
2: Sana all!
0: May pamukay. Ting sana all, nagin mo sa inyo ha. Pero ayaw mong kalimot din na isa sa mga butang na pampalikon sa to ang relasyon. Kinahanglan na loyal, good God. Hindi na ka magsiglingi-lingi sa lain. Loyal ka, honest kasi mong partner. And of course, ayaw good kalimot kapag ka pag-abulp sa pakiglabing-labing o kulang na suksog ang tuhod. So, lagi gid ninyo be pinaka-epektibo gid kayo. Nagkakaubusan na po sa mga markets ngayon. Sa mga pharmacy sa nga to ang Turbo Man Enhancer. Once again, palit sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo dalim. Mata ka sayo sa kadlawon, aron maka... Pamasayrog sayo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nangulangan ka
3: ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa tour nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon na ako na, miss. Yeah!
5: Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Makadungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa kuha.
0: Zapon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa otika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan inyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan ni Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Tried Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: exciting.
1: Ano ba, bubalik ko na rin yung kay Igang. Igang siya sa kuha, kay akong ginaya na mong aircon kay kung tugnaw rapod kayo, murag, masakitan rapod kay. Masakitan rapod ta diri nga side. Maayong gabi, gihapon sa mga bibi nato karon nga busy og kuri-kuri din ha. So, unsa may inyong gipang kuri-kuri, bahala na mo diha. Once again, live ang atuang putahe sa gabi, madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. So, mga ganahan ta makauban karong gabi una. Oh, pwede na mo mag-text na ako. Pwede na po mo nga manawag sa kuaron to. Baga na lang po ninyo nito ang Sir BB question kay. Parang nindot makigdebate ron. 0975-474-9153. Oh, balikan na to ang Sir BB question ha. I-flash mo sa screen, bebe. Yun. Nga na dong late na ma-realized nga pangit daw yung mong ex. Kini nga Sir BB question, hatudpod ka na to si El Ilion Shell Mobility Station. Nakubi kapag gasolina po nga dekalidad o pang-international ang brand. Ayaw mo kalimot sa pagpagasolina, pagpa-change oil sa to ang El Ilion Shell Mobility Station. Tibuok kalibutan gid na ay Shelby ha. Kung dali ka sa bukid noon, naakit ay branch sa Maramag. Naapog kita ay branch diri sa may branch diri sa may Valencia. And duha diri sa may Malaybalay. Tapos diri sa may atbang sa Malaybalay City Hall, kung ganahan ka nga magkaon-kaon, pwede ka nga magsaka sa second floor. Naakit tayo pagkaon diha sa diri sa Burger ETC. Mga lamian kaya nga mga burgers, mga baga kayong patties. Tapos, kung uhawon ka, naakit tayo mga fresh fruit juice from Frutas. Naapog kita yung mga lamian na chicken wings sa Wingmaster. Huwag ayaw kalimot sa tanang transaction ni mo masking pag magpagasolina ka, magpa-change oil ka, or mag-add to ka sa Shell Select, imong i-present ang imuhang Shell Asia app. Okay, pwede na siyang, ang mga points na pwede ni mong gamitin in the future. Hi, Junlin Rantz!
2: Thank you!
1: Mayong gabi-i. Unsan niyang giingon, ay sabi, wag mong subukan, delikado og na ex. May gani migo no, kay wala gid tanay, wala gid naging kita. I'm so proud of us. Bi pwede nimo i-24 or 24 na lang or 23 na lang ang aircon bi kay igang. Pero ingon si Mommy Jackie, ang tanang garat lagi ni akong mouse room. Naay nagkuri-kuri sa akong wait lang. Naay nagkuri-kuri sa akong mouse. Ayun, kuri-kuri, abi. Oh, dili magbuot-buot ha. Ako'y tag-earons computer. Dili ka magbuot-buot. Ana si Mommy Jackie, pangit daw siya tan-awon or pangit siya daw itong definition sa itong mga ex kay wala man daw mo nagdayon. Kani may klarong bitter me. Yung may una lang yung istorya, Hi, Cindy. Cute kayo ka si Ronnie Kulipapa. Unsay Facebook page ni mo, Cindy. ayaw na, Disuyo Fuentes Wilma. May gabi, Idi, ha.
2: Thank you!
1: Unsa ba ni? Wait lang, ha. Nasaag. Nasaag lagi, Nasaag di, ano. Hello daw kay Migo Maldito. Tungod man dyan na sa kanta ni Andrew E.
3: Wan ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinabi to'y simple lang. Pagkat mag-aganda ng lalaki ay naglalaro lang.
1: Mm-hmm. Manap ka ng pangit, yo. Okay naman. Sa tinuo sa akong giingon sa inyo kaganina, Bitobi, balikan na itong ako ang phrase kagaina. Wala man siya tay ex nga nangimong pa. Wait lang. Erase. Wala'y ex nga pangit. Kasi unang-una, kung kabalo ka nga pangit siya, it's either, kung unsay definition ni mo sa pangit ha, outside man na siya or inside man na siya. Kung kabalo ka nga pangit, in the first place, anong patulan man ni mo? Anong gipatulan man ni mo sa una? Diba? So pagtanaw pa lang ni mo sa iya, first thing, pagkakita pa lang ni mo sa iya, kabalo na ka, diligid siya pangit sa imong mga mata. Diba? Kaya na fall in love man ka sa iya. Diba? So, tingin ko sa tinuod na in love man ka sa iya. So, di gigit siya pangit. Technically speaking, di gigit siya pangit.
0: At ngayon...
1: Gikilig man po ka sa iya, ha? It's just that, ang ingon ni Mami Jacqueline Labis nga, wala man kuno mo nagdayon, o, mo lang nabitter ka. Mo lang tanaw ni mo sa iya, haron. Pangit. As in, pangit yun. Ha? May gabi ibibi, ninut lagi ang tukar, first love never dies, dugay na kung aning inyong, wala lagi may drama. Pakaroon ni si Arman, ugyoyo, ay wala drama. Sige, ito nito bago nang tawag taod-taod ha. Karoon pa ni mo ma-realize nga pangit imuhang ex na human na kaog pahimulos. Disuyo. Which, tinuod yun na siya disuyo, pero, on the other hand, ang problema ani Disuyo, kung wala ka nakapahimulos sa iya ha, pero ikaw iyang gipahimuslan. Mas pangit. Pero nga nabitaw na, no? Nga nabitaw na nga kanang pagmabitter ganito sa to. Pagmabitter ito sa to ang mga ex, ganun, wala mo ko'y labot. Di mo ko'y nananagod ka bitter, good. No? Kabalo ko mo dawat og defeat. Oh, kabalo ko nga pildin ako. Kabalo ko na I wasn't his happiness at all. Pero never ko naghuna-huna nga pangit siya. Gwapo man siya. Gwapa man po to imong ex. Di ba, nag 10 years manggali mo. Oh, 10 years manggali mo, so diligid siya pangit. It's just that, wala, gani, ingon ni Mami Jacking, wala kayo nag-work, munang pangit na siya sa imong pananaw. Samot good mo ay. Ano na lang siguro, wala mang gin mo nag-work. Munang pangit na siya sa imong pananaw karon, pero... O, lagi din ako makiglalis ninyo. Sige, tawagin na lang ko, be. 0975-474-9153. Diba? Double kill? Sige na, o. Nami mga violent reaction. Kabalo man dyan, go. Gwapa daw ko karon. Ayaw, oy. Kabalo man dyan ko nga na. Agi may mga reaction din, ha? O. See you, Sneer. Riswento. May gabi, ibi.
2: Thank you!
1: Tawag na balik, ha? Once again, 0975-474-9153. Or yes, may gabi.
2: Thank you!
1: Okay. Hello, may gabi. Hello po.
4: Hello po. May gabi.
1: May gabi po. Kinsa ni palihog?
4: Si Ryan ni sa... Ryan, bitan ni sa buhol.
1: Ah, Ryan. Ang atong Sir BB question karon Ryan, is, nga no daw, nga no late na daw ni mong ma-realize nga pangit daw imuhang ex?
4: Ano ma-realize na po? Sa to, anong pangit akong ex?
1: Nga no di makamaminaw!
4: Sorry na, good day. Ang kanangkuan ba? Ang ganibang tapi-tapi ba?
1: Tapi? Naminaw ka sa to, naminaw ka sa programa, wala?
4: Wala akong kahapat, hindi kayo. Karoon ko kung nag-open sa harap na nakulog, gilaminay.
1: Nga sige, pangutanon lang, tika, dali, rakig ka iniha. Nga nung late na daw ni mo ma-realize nga pangit daw imong ex?
4: Atong kwan, katungod na siguro nga, anang sa pragbuwag ba?
1: Ano sa man?
4: Nagbulag naman. Ino na lang nga pangit. Kinagbulag naman.
1: Pero pangit bagay tinuoray or dili?
4: Ang ex pangit?
1: Samok!
4: Dili lang doon.
1: Bala ka!
5: Exciting!
1: Kisa man itong gisturyahan? Ang gisapot na ko. Gisapot na giyog ko. Maminaw lagi. Magpa-quiz ko karon. Bawasan ako ni. Sorry di ay Cinderella, wala man di ay. Oh, okay lang lagi, wala. Wala tay drama ha. Never tay nagka-drama baby. Sa to ang programa kay wala tay mga dramator. Dili lagi ka makaingon og pangit siya sa una kay tungod gilumay man ka. Wala mang god, baliktad mang kami. Ang istorya is ako ang nang lumay sa iya ha. Motong gipatabok siya sa laod sa dagat. Dili ko mo tubag ni Ryan kay di kagapaminaw. Gipatabok sa dili ang issue is ako ang nang lumay sa iyaha maong gipatabok siya sa iyahang iyahang mga paryente sa dagat sa Laud kay para mawala daw ako ang lumay. Mayng gabi.
4: Mayng gabi.
1: Sabaan niyo diha ako eh. Nay po nimo. Nay mura juba.
4: Mayng gabi.
1: Mayng gabi po. Kusog man kay imong radyo bi oy. Asa day ka? Kanang ako pangutana bi ba kanang ang to ang Sir BB question karon gusto ba kamo tubag?
4: Sige, gusto.
1: Ah sige. So nganong late pero before kamo tubag bi pwede nimo hinayan sa imo radyo kay di gid ka magkasinabot bi. Nice. Sa sakit kasi dulungan, my god.
4: Wala gulaya ra.
1: Okay na. Taka ra ka. Oh, sige ka na. Ginayan daw.
4: Okay lang.
1: Hindi man bayo sakit gihapon sa dalungkan ni. Agay. Nay gam, inay pa. Lang, mahuro totong oras ani lang. Ay, oo, wala mo. Hinay sa ni mga radyo. Mahuro totong oras ani sigiro tag hello. Kapoy kayo gyud na. Si Jonna di Kunlay at si Zon Basiwa. Sige, siyang katawa. Awa ka mo, ha? Basta ako, na-realize na ako, may pagwa, may nagkaila. Too late, bebe. Late na kaayo, disuyo. Late na imo mga realization, sorry, ha? para na ako, bibili, sudyod mo salig og barka. Ha? Hindi kita mag-eats, wait. Anong klaseng color na yan? Ang sakit sa tenga, ang monitor niya, oh. Ako man ang pangit, dili ako ang ex, pero nagmahay rako o nga nagkailam, eh. Mahaba. May gabi, eh. Okay na imong audio, di nasasaba. Tingog na. Hello?
4: Hello,
1: may gabi. Oh, may gabi, sir. Tubaga ato ang Sir BB question karong gabi una, sir.
4: Oh!
1: Sige. Nganong late na doon imong ma-realize na pangit imuhang ex?
4: Nga na ang tubaga na bibilot.
1: Ha?
4: Nga na ang tubago.
1: Oh, sige, unsa man.
4: Nga na makaingon siya pangit.
1: Ah.
4: Sa unang panahon, wala siya makaingon pangit. Ay, ang iyang mata, wala pa'y katarak. Pero kay Ugay naman. Ano may mata ang katarak? Ano may katarak ang mata, mama, ay matay nang siya pangit.
1: Ngayon, kanun sa lang na inituro ni Kuan ni gawas ang katarak katong nagbuwag na?
4: Kung ka nagkatarak ang mata mo nang ipangitan na siyang asawa.
1: Nahirap po. So, ma-realize agad din ninyo nga pangit. Unsa di ang inyong definition sa pangit, di ay pike ng panggawas o pangsulod?
4: Para sa ako, abilit na sa pangit kay Bugabaya nga panahon sila nagubabisan niya.
1: Oo. Oh, bitaw, tinuod bitaw na. Pero pangit lang siguro ang definition kay wala lagi-lagi mong nagdayon.
4: Okay, para sa ako, abiligin ko yung nga pangitan kay puro matagihin mo sa ginoon nga puro guwapo.
1: Tinood yun na siya. Pero ang uban mo, ingon lagi daw sila nga, hala, oy, kaluod, oy, pangit man na ito kong ex. Dili, oy.
4: Tumagawa, pagwapo.
1: Diligin
4: ko mo amin. Atay pangit.
1: Oh, correct. So kung manghinaway siya sa imo, ha, ay, sugot, diba?
4: Pagwapo na ko, bibilang.
1: Oo. Ito po ta, oy, pero mo lagi, maski unsa pa na ito, kagwapo, biyaan, naghihapon ta. No, ha?
4: Sige ako, Baby Love. Wag niya po namin yun. Kaya puro raman na ilog-ilogan.
1: Ah, sige lang, Baby Love. Sa antos lang sa tagamay. Salamat sa iyong tawag, Baby Love. Unya na po taod-taod, ha?
4: sa Bibi Loves. Bye-bye.
1: Bye. Oh, si Bibi Loves si Oriaso. Basta kay mauna to siya. Anyway, bi ato na siyang tiwaso na to ang Sir Bibi question unya taod-taod kabalo ko nga daghan jud kaayo mog mga reaksyon no si Jonah oh. Para sa kuha dili man pangit ang ex sadyang napalid lang gyud siya sa hangin og napaingon siya sa laing nilalang. Sakit no?
0: Papa.
1: Uy, daghang kay kamu baya, kamu ako wala ko ilabot ani ha. Guilty beyond reasonable doubt. Ambot, ngayon bitaw, kanang manggawas gyud tong pagkahinawayon gani, kana gani wala na gyud gani mo. Niya na kay mga barkada ba nga moingon sa imo mga anong kuan, di wala man kay dapat. Di ba yun naman jud kay ingon ani nga barkada? Dapat dili ka manghinayo nga toy ka wala ka. Dili man siya gwapo. Dili man siya gwapa. So dili gyud siya kawalan sa imuha. Kani pa mga barkada ninyo sulsulira ra pud kaayo. Usahay po, kaninyo mga barkada, gindi maayong impluensya sa inyo, kay imbis nga makatabang, muduot. Labi na niya akong mga barkada? Charlotte, pangit ko pero higugma ako, di jud ka magmahay. Disuyo. Si Jonna di kunlay ate Zon Basiwa, oh. Diba? Huwag tayo mahimog in ana joke kay palid bang gitsa sa lain. Maskin pag wala, diling anak kakusog ang hangin, wala manuntay bagyo, pero nagbago siya. Nana siya'y bago. Mga ingon anak, good nga mga senaryo. Tony Boy, Ruswento.
2: Thank you!
1: May gabi din ha sa imuha. Walay pangit, bibi, kay ang pangit ka nagmaot o batasan mauna, pero og manghatag gani, nindot na ako di ay. Manandayin ko kasabot siyang giingon. Ay nako bi, unya sa pagbalik nato taod-taod ha, live po tahi confession po. So kung naaway mga gustong ipampahungaw din ha, regarding sa to ang Sir Bibi question, abrihan nato ato ang linya unya. Once again, 0975-474-9153. Wait lang ha, ako saan yung isibog-sibog gamay? Hindi eh! Ako na, ha? Ay hindi, pabaliktad. Wait lang. Sige, tapusin ko lang to. Oh, kasi ano eh. Oh, wait lang ha. Yon! Bitaw, Bioy.

0: mga ingon ana, no? Cinderella po ang atong official Facebook page. Once again, 101.7 XFM Bukidnon. And of course, live usab kita karon sa official Facebook pages sa Radyo Amigo sa Davao del Norte and Davao de Oro and sa Baganga Davao Oriental. Pero sa mata, sa itik, walay pangit. Wala man. Wajug ko makiglalis. Wala man sa tinuod lang nag-i. Again and again, I'm gonna repeat it to you back and forth. Wala gay pangit sa tua.
1: Paon hanay ragud mong sip ko ang gud.
0: Paon hanay ragud mong ginaway gud. Kung makauna ka maayo, kung makauna siya, watay mahimo kay naunhan namang yun ta. Pero as much as possible, dili ta manghinaway sa mga physical na di ta manghinaway sa mga physical nga kuan ha nga kaning naong kay nganuman, kita tanan ba binuhat ba ta sa Ginoo, wala gyud pangit og wala gyud pangit gyud sa tua. Puro gyud ta gwapo og gwapa. Sadyang hindi lang kayo para sa isa't isa.
2: At ngayon.
0: No, tapos sadyang hindi lang siya masaya sa iyo. Ganyan. Sadyang hindi na ikaw ang nagpapaikot ng kanyang mundo kaya pangit na ang paningin mo sa iya. Taas kaya itong istorya ba? No? Grabe na gid kay kasakit ba? Gakakuan na ba? Kanang sayang gid unta good no nga. Sayang kay itong inyong mga pinagsamahan sa una. Pero ata na siyang iparayon. O yan, taotaw itong paghihisgutan ha. Ayaw mo pang hawa din ha. Lingkod lang sa mo. Pagtimpla na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen kay magpulaw tanin nyo o niya. Sa itong official number, pwede na mong manawag o yan, taon-taon. 0975-474-9153. Mabalik taotaw na nga ito ang programang Putahe sa Gabi.

0: sa Athon Plus Gold user. Atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, nga ako ipiang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Magkadungog mo kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako isisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panyan, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong itawag nila terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gyud akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay

0: Naka-premium day 3.
1: Busa kamo diha pag inom mo
0: premium day 3
1: para di mo magkasakit.
0: O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
2: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
2: 7 Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
2: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.
7: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
9: XFM.
10: XFM. Oras, alas 10 sa gabi.
11: Time check brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, May Lutein, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinoan!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede, pwede, pwede.
6: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: balik na sa itong programa, karong gabi una ang Putahe sa Gabi. And of course, for tonight, we have Putahe Confession. Ang programang hatid ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. With glutathione and collagen. Ako, B, kung ikaw mahilig magpulaw, unya, need mo o kape nga, kanang isugid kay nga kape, apan kape nga makatambal po sa mga balatian. Ayaw kalimot, adun na kita ay Santon Gold Coffee Mix. Gihimo kini siya para gid sa imuha and naapod siya glutathione and collagen makatabang aron muhayag ang imuhang pamani. No, sa mga bibi nato din ha nga wa pa nakasuway ani, pamalit na mo sa mga duol na butika like Mercury Drug Store Nationwide, available usab sa South Star Drug, naapod kita sa The Generics Pharmacy, also available po siya sa Generica Nationwide, o kung gusto nimo nga i-deliver siya directly sa inyong doorstep, pwede rin nga mag-order sa Lazada, sa Shopee, and sa TikTok. O pwede po nga mag-adto ka sa mga duol na Yes to Health Clinics Nationwide para maka-avail po ikaw sa atong free consultation. Di ko mag-update sa oras. Di ko magsabaon sang pizzeron. Kibasig man sa rin ninyo. Tuod. No, basig man sa rin ninyo rin yan, nakalimot mo, mag-away-away yun mo. No, nabiingon na anak, good na. Man sa rin di ay ninyo, tas wala ka naka-remember, nag-iaway kasi mong partner kay. Never ka nag-greet o happy man sa rin, happy... Mm-hmm. Never po ka nag-ingon sa yaha o... Happy birthday! Kung birthday niya. Pero kung hindi niya birthday, aw. Sige, di na lang ko mag, siguro maglangay, no? Ato na lang tubagon. Pero before ang tanan, ato sa ipailailang ato ang programa karong gabi una, ang Putahe Confession B, live Putahe Confession for tonight. Mokin na siya ang imuhang safe wall. Kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga hinanakit, may it be connected sa to ang survey B question for tonight, or may it be other things na need ni mo og tambag. Before ta magpadayon sa unahan, ania na po ang ato ang Putahe Confession.
1: Musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa, haskang yawa agad.
1: Violence.
5: Saksi mo, apriso ka. Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
6: Exciting!
0: Paspasa sa oras, uy. Nagdagan mo ko ng oras, B. The time is like moving forward. So wala kita'y mahimo ang oras. Maski pag-unsaon na ito, pag nalip ko, no? Kaya nang pwede na ito ipahunong unta ang oras. Wala, binagkaoban ni Musia. Kung pwede pa lang. Pero wala man, o, dili man, o, wala man, o, dili man ginatun na siya mapastop ang time. Welcome once again sa itong programang Putahe Confession. Hatud-usab ka na to sa Senton Plus Herbal Soap. Sa mga namisita o gipamisitaan, importante gid nga to ang personal hygiene. Kapag kabaho kag ilok, ayaw sugot mamisita siya, ayaw pod pamisita kay mauwawan ka ana. Kanang baho sa ilok, be that's abnormal sa imuhang kalawasan, which is pinakadakong disappointment, pinakadakong discourage. No? Mo nang ikaw kung naakay feeling nimo nagapanimaho gid ang imong ilok or naagi ga pangalisbugid na niya wa kakabalo or giingnan na ka giregaluhan pa kag tawas. No? Ayaw kalimot na akita ay solusyon ana ang atoang antibacterial soap nga na ay Mangosteen Santon Plus Herbal Soap. Makapawala, legit jud na siya, B. Makapawala sa mga baho-baho sa imong kalawasan. Makapalit ka ani sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Gideon Galawiyo, taga nabungturan Davao de Oro. Kung kreatin yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, pagputol, ay gabing yung hindi matulog.
0: Zalton Plus Gold.
1: Kreatin, lami, nakulog na kayo ko sa kung ihi, okay lang kayo. Pero wala kong kreatin, yun, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung hindi panultikar, sa kung mabalatian, yun ang tulayan na ulog ko sa Yesus. Kaya aktibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
0: Zalton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zalton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zalton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana po o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Naging una po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
12: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.

0: XFM.
1: XFM.
2: Love, abri ko.
3: Ha?
2: Abot ako. Abri ko ba? Abot na ko.
3: Dini ko.
4: Mm-hmm.
3: Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
2: Ah! Okay, Roy. Wa bita ko'y kauban.
3: Ah! Ipa wala. Pero ako, naa.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Priya, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Uy, yan ako. Kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
6: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Uy, nganong gamugot manay mong dagway?
2: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
9: Ngano man?
2: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
2: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
15: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
14: Isang pahid lang
15: ng Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang galang katikati.
15: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyo
15: magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo po kaliho. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky
3: and I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Sali.
7: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestwell.
6: Zenton Plus. Kani Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabot. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
7: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
6: Ay, normal kayo. Every morning yun.
7: Sa una ito ang pagkainom Zenton Plus Coffee Mix.
6: Wala magbisod ko bawas. Nagduwa ka adlaw. Nagtulo.
7: Sada kong tabang sa Zenton Plus Coffee
6: Mix. Okay kayo.
7: Imong ba na? Kumusta pag-inom sa
6: Zenton? Okay po kayo. So, ginawaga. Tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Zenton Coffee Mix. Zenton Plus.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Hai, Omsa Kalihan.
2: Kalahian?
1: Kalihan ba sa supper o dinner?
2: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas. Pero kanang supper,
1: sige, Omsa man na.
2: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: FM.
1: Ura,
2: Kapitan!
1: Kung guwapo gani magpatato, unsay tawag?
2: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
2: Adik! Exciting! Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, piko na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
2: Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
3: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Please, sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas, the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Mahilig pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix, pika, katilaw naman ko. May yung tulog, normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun sa ganang, lami sa glasan yun. Ako yun ang ituyo, agad to sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon. Inumog Santon Coffee Mix, kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Nato, pagkundisin imong lawan.
3: Nagkapin ka, itambalan pa ka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Uy, Mister!
2: Oy, Kapitan Lodi!
1: Mister Kenang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
2: Lagi, kadaog lagi unta lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mabudaan. Exciting?
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buong muragdakog koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga ganyan pinakanidabis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutestimonin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Sis the Pain.
1: Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon og Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahirajid kayo ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo imo withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
3: XFM.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Lodi.
3: Oy, Archie. Unsa man ka na?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief?
3: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
2: Ano man?
3: Dool raman sa itlog.
2: Mga katupa, exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: Gideon Galawiyot pag-aano kong suranda ko dito. Akong kreatin yung taas. Akong ihi. So kung pag-ihi, putol-putol. Ay, video nga di ko matulog.
4: Zaphone Plus Gold.
5: Kreatin lami anatulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin. In 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian, yun ang sulayan na ang doktor sa Yesus. Kaya, tibo kayo, tapang na sa inyong panglawas.
4: Zaphone Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Zaphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigumana ko o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
4: Turbo user, atong paminawon.
10: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan tartik pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
4: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Kasel-Sir ka. Nakasulay ko 1 week nga lisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa Baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na ba yun?
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, galahe. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagay ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Kamahaw, panuntog, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod niya mo. Kuha na yun gumuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Santon Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Diba? Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

0: FM.
1: Usah kalau ni atuh si Kapten Ludi sama Nila. Apaan? Sepak tabuknya sekar sada. Nalik saya sejip. Unya Bali yang pa. Kita lah si hospital. Unya di pengutan lah si seduktor. Ung tinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga ang akong lagay man na imong ipangutan na, Dok?
3: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week nilisod o tindog de gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Hello, ako si John J. Librias. O sa sabaga, Anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako, mangapi og Santone Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pangumata na. Tatanan nga, wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit, walao ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Santone Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program, ang ingredients ni ini, mangustin o huya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santone Plus Coffee Mix mo nang ako gining ma-recommend ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santone Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Archie, kuring.
2: Kap, kap.
1: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan unya ang manok na askalasangan na abay higayon nga mag-abot sila.
2: Daka, ramang ka. Lakap, uy. Unsaon pag-abot ana nga lay-lay man silag lugar.
3: Kap, kap. Balog ko. Baka, manok, unta, na ooy.
1: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
3: Kita. Salad.
1: Oh, kuyay.

0: FM.
1: XFM.
2: Oh, RJ, kumusta bang klase?
3: Okay kayo.
2: Very good.
3: Kabalo ka, Kap. Ako ra'y naka-answer sa question ni teacher.
2: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
3: Akwan, Kap, nanguta na siya kung kinsay wak kasabot.
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
6: Katukay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
5: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
17: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
16: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ning Zaton Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Gold.
4: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Xanthone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter, mihiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Xanthone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala. Ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Xanthone Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Xanthone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Xanthone Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Xanthone Plus Gold gamita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Na unsang kong kaniha. Nga nung kong kaniha nang ihiimo mo nang isa-isa ng imuhang tiil dia?
3: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-arsag bugat.
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Himsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa, putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B!
4: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
5: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sistepain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sistepain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sistepain.
9: Sistepain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistepain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Santon Plus Coffee Mix.
13: Hidratable lang. Taga dire, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago, Sansor.
14: Pila edad mo na?
13: 61. Kuhay mga ko, itipay ba ko ang timbang tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
14: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
13: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
14: So, kung ito nakapa-sexy sa'yo mo, ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
13: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pariyak sa ako, adiriya sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga, magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka, 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura,
3: Kapitan.
2: Kung guwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
3: Hot.
2: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
3: Luod. Exciting. Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po dili.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di inyo nalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
12: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya og glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kapiga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo musakit. Tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
6: Atong paminawon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Nung nagpuan akong mata, nagpuan kong Vision X. Nung wapak ko gagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X. Kaya sige mo kadungog. Ay, may akong pananaw. Nawala tong kahanap. Unya, magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta. At na kita sa itong produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipangbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ito ma

0: FM。
1: ทำไมตันลูดิ
2: โอรา
1: โอตันลากูปะ
2: เฮ้ยโอ้ฉันมันนั่งอิมงปังโอตันนะ
1: อุนใจสเปนิช
2: ซาอุนซามัน
1: ก็น้องตาบอยอิสวานิง
2: ก็สายุนรานะ
1: สิกาดาวเบะ
2: อะกวนEl niño Misotoy.
1: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
1: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: May malamang pagkwan sa kanang Santon Plus.
6: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, bro. Nawala ang hapdos. Tapos ang sakumbana, pagpaihi bitaw. Tayang prostate. Namay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal. Niinom gipot siya, anak. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan? Mas makaano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nang apinaka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nang apinaka, gitambal ang pagka. Oh, Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo limong isalista rin mo ng kapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
2: Oh! Ano sa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Oo, ha? Akong butangan o musukol. Ha? Exciting?
4: Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

oras sa XFM. Doon na kita ay 5 minutos sa ang milabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning, Pilipinas, Caraga Region o Gagusan del Sur. Kumusta? Welcome na sa mga katropa din nina sa atong panagmanuan sa programa Exciting Pilipinas. Adlaw nga Lunes! It's 11 naman di ay mga katropa sa buwan sa Mayo 2026. Dali ra kayo ang adlaw mga katropa. Dali ra kayo mo ligid. Hapit na po ang December. Ala sa mga nagapaminaw karon diya sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga naimutangan. Maayong pagsikay-sikay o maayong pagmata sa mga nagmata. Wala na ka pa, salamat na ba mo mga katropa? Sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga mga hagit o pakigbisog ang atong sagubangon karong mga adlaw. Siyempre, ang atong mga pagpangalyupo. Atong mabatnans, kanunay mga katropa, himsog, kapiskay, maayong apanglawas. Labi na sa atong mga tagsa-tagsa, kakagalingon, mga mimbros, pamilya, mga kaparintihan, kasilinganan, kahigalaan, pati pa sa mga kaaway. Kaaway sa... Kuan? Kaaway sa politika?
1: Ayoy!
0: Politika lagi dayon ba? Oh, away kay perbinte ning politika, away may perbinte yon.
1: Ayoy!
0: Oh, tagsara may kuan mga politika nga amigo. Sagara ani mga away magini sila.
1: Ayoy!
0: Away sa baruganan.
1: Ayoy!
0: Oh, dili away nga kadang bugno ha. Away las baruganan. Unya, siyempre kita mga katawhan, kita ra po isig paminaw nila. Kung kinsay kuan, kinsay naa sa sakto, kinsay naa ay wala na sakto. Kinsay na sumoy, kinsay wa ka sumoy. Pero mulagi na yung mga kuan ni mga katropa sahay. Na ay kantang masyumoy yun. Kanang kadungog mo ng kantang di ibinuboto pero nananalo. Kwan ba mo na mga katropa? Nakabantay ba mo na? Naagi na siya mga katropa. Sa magawa pa nagmata niya, stoy, mata naman. mata na, bango na, tangtanga na, imta na kay Bontagers na. Katong mga kuan diya, labi na tong mga nag saulog karon mga katropa sa ilang gisaulog. Kung sa man inyong gisaulog diya mga katropa, maayong pagsaulog. Sa adlaw nga natawhan, sa anibersaryo sa kasal, panagbuwag, mga paghandom, daghang matang mga katropa. Unya kagahapon kay Korba to kagahapon, no? Kagahapon ba to o karon? Ang Mother's Day. Murag kagahapon lagi siguro to. Kung wa ko nasayob. Pero kung nasayob ko, sayob na gila siya mga katropa. Manang mangay lang taog dispinsa. Unsa gani na sa kuan? Sa kining murag Latin ba? Unsa gani na sa Latin? Mi amor man guro lang ang tumoy. Mi amor. Mi amor. Unsa may entrada ana nga mi amor may katapusan. wala ginalagay kay kuan man mag pataka-taka man lang. Ay, munay usama ka tropa. Lisod gigay ning magpataka-taka ba niya wa ta kabalo. Ayoy. Ang atong programa mga katropa, ang atong panagbanuman ining mga panahon na tuwad kinigan ninyo sa Santhon Vitamin C. Ang Santhon Vitamin C, mga katropa, kini ang makapa-boost sa ato ang immune system. Kining atong immune system, kinahanglan gining laski kanunay mga katropa o dililuya. Gi-representahan man eh sa kuan mura bali ni sila o gadi kay mura mo daw ni ang kasundaluhan sa ato ang lawas sila mo'y makigbatok mga katropa sa mga bakterya o mga virus nga posibleng musulod sa atong lawas ngani pa man mga katropa masudlan yun. Pero kay tungod sa kakusgan sa imuhang immune system, ilahan na ditong makmakon mga katropa o sa papapangkulataho nila. Dili na kayo ka makuan kung himso glaski ang imong immune system, di na kayo ka marugi. Matarog bang gali ka pero gamay ra. Muna'y sikreto diya sama na sa gikaingon sa mga doktor, mga katropa, nga kining gitawag nila og prevention than cure. Mas maayo ng mangandam kontra manambal na. Muna'y maginadlaw ito, mga katropa, sa Santhon Vitamin C para nga mahimong kusga na itong immune system. Sa kini ka alkaline nga vitamin C mga katropa nga gama kini sa Yes to Health Incorporated. O siyempre mapalit ni sa mga butika diya sa inyo ang mga lugar katropa. Muna nga ayaw yun pag paiwit sa Tagalog pa wag kang magpahuli. Ay matod pa ni Auntie Claire braba kay ang kinirabang huli stop raba daw ni. Stop. Kumbaga hunong. di basta-basta. Ay nako. Ay tama ka tropa ang nakabibor baron. Hapit na ang karon masiguro adlaw, di ba? Murag karon masiguro to ang plenaryo mga katropa kung diin pagabutaran sa mga kongresista ang kabahin niining pagduso mga katropa sa impeachment complaint dito na sa Senado. Og ang Senado na ang mahimong korte sa impeachment. Sila na ang mga huwis, ang mga senador, mga katropa. Pero speaking of senador, doon na namatod pa ay kining klagi klaro sa International Criminal Court nga wala pa sila ay gipagawas nga bisan unsang public arrest warrant may kalabutan sa Pilipinas. Taliwala sa mga nanggawa sa mga report mga katropa batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Okay na may mga kasika sa social media mga katropa nga naana kunoy warrant of arrest si Bato. Morning asa magyoy tinuod ani. Kinsay nag sulti ani og tinuod Kay matod pa gi klaro man diay sa ICC nga wala pa sila bisan wala pa sila gipagawas nga bisan unsa nga public arrest warrant ngadto na sa kang Senador De La Rosa diri sa to ang nasod sa Pilipinas. Mauna nga nanawagan ang ICC sa publiko nga maminaw lamang sa mga opisyal nga mapamahayag og likayan matud pa ang pagkailap og mga impormasyon nga wala pa maberipika gikan sa internet. Kamo na gini mga katropa lagi ang nakaanghit ani. Okay, mo pakatap mo na mga katropa nga wala na. Dana ay arrest warrant. Una ni ini, nagkanayon si Interior Secretary John Vic Rimolya mga katropa nga nangandam na matod pa sila. Og 10,000 ka mga sakop sa task force aron nga dakpo ng senador kung pananglit mugawas na ang maong warat. Grabihay. Di mabasa-basta mga katropa. Apan, giangko ni Rimolya nga hangtod karon wala pa sila ay nadawat nga kopya sa arrest warrant gikan sa ICC. Mao lagi na. Limad ka na mga katropa, nangandam na sila og Judges Mill. Ka-miembro sa task force. Kung saan yung task force mga katropa nga maoig tahasan sa pagdakop matod pa sa senador. Kung ugaling mugawas na ang arrest warrant gikan sa ICC. Pero giklaro sa sekretary mga katropa nga wala pa sila ay nadawat. O ni karon nga ang mga katawhang Pilipino mora ba ni kasagaran bitbito nila mga katropa kinsa magiga ni sila ni Juan. Kinsa magidaining si taong bayan? Anong kini magibitbiton mga katropa nga linya kay gusto ng taong bayan? Taong bayan dahil mo ibala mga katropa, mo ibangil. Namin mo uban pa may luslos. Taong bayan. Sa ganin ng loslos sa katropa. Huwag mo na iuban mga expression at mga katiguangan. Aba niya? Wala na yun. Okay, mo lagi na. Dagay mga kinikasagaran aning mga kanagibansagan nila mga katropa nga nakadawat matun pa o malita. Nga, nakabalo ang taong bayan na na. Nga, nakapangdawat mo og malita. Pero kung pareklamuhon, gusto ng taong bayan. Sangsangan mo taong bayan eh. Impatso magyan. Sa atong pagbalik mga katropa, dugang ang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinomdom. Standby.
1: Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: Oy, pareng Lodi. Grabias damgon ako pareng Lodi, oy.
4: Ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
3: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga. O yun niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
4: Mati nga pa ka nga sige na magkakahubog. Hubog man ka. Bisan sa damgo, hubog.
3: Klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh,
4: Oh, usya may problema.
3: Pagmata na ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
4: Usya ila siya.
3: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Abot o rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
6: Ahay! Abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta nakaturbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Sister Pain.
1: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Stand on plus
2: coffee mix. Sirisita basay. Mag-iti na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta unsa may ginabati nimo sa una?
2: Ang kutukutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So sa una hingapit jud ka. Wala pa naman na ilan sa tablas kape.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape na, di gamay inom ang kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat so, mag-inom ni Manning sa tablas kape mix. Ito sa may ginabatin.
2: Na, mora ka ulian. Na ulian ba ya, sir?
3: Katong hapdo si mo.
2: Oo, na ulian.
3: So, kinipalit gini mo.
2: Gipalit na
3: ko. O, upat ka box. Tulo ka box nga sa tablas kape mix. O, usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Ni arang-arang lagi yung kutukoso, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kay sa nga tananoy. Bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Nakayon po, no? Kaya po nakayon mong ko. Kape na ka, gitambal
4: ang pagkao. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Pilipinas.
1: Lahat katong naa sa bad romance dia. Pag kapina og premium D3 coffee mix. Ang premium D3 coffee mix, mga katropa, paborito ni katropang Ma'am Adin. Okay, samtang nagkapi, naka vitamin D3 ka pa. Maka lagsik, mga katropa. Wala pang katong mga wapa kamata niya. Ala, mata na. Bango na, tangtangan na yung tanakay, buntag na, ho! Okay, aron nga maka hikay-hikay na. Okay, adlaw nga Lunes, mga katropa. Labi na sa mga motrabaho sa gobyerno nga pangbuhatan. O bisan pa man sa mga pribado, mga katropa. Pero kami, kagahapon pa mi. Pero ang uban, mga katropa, karon pa. So, na, hikay na mo sa inyong mga balot, ya. Sa inyo ang mga... ati manunon, labi na sa mga reports, sa mga inyong mga gisangon, mga katropa, ati manan ang daan para di mabilin. Kay mora ba'y kasagaran nga kuan inig pasa na pastilan, wa manay na da. Kay lahi manay ang nada. Na daghan mga ingana, mga katropa, na yung mga paghita mo, susama niya na tungod sa kalimot. Ayaw yung kalimot. Ay malimtan na lang ng mga kuan diha, ayaw lang yun tong importante. Pero ang importante mahino ay malimtan. Kasagaran sa malimtan ang importante. But ngano na, mga katropa, ang grabe na maging kayo kalimtano. So may diferensya tungod sa lifestyle siguro, mga katropa, sa pagkaon. Labi na ning pagkalulong, katropa, sa atong inadlaw-adlaw nga paggamit sa cellphone o guban pa ang mga gadget, katropa. Mabitaw na nga usay ang atong mata mo hiloy. Panahon sa kagabion, di kayo katog kay gasiga pang mata, mga katropa. Amo nang mamuhanap na. Pero naagya po isulba niya na pag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Parang maalibyuhan nga po, mga katropa. Pero mula gina, ang paggamit, dili kayo palabihan. My morning kay Araceli Dininyo. Good morning. Watching you in Polymedic Medical Plaza Hospital in Cagayan de Oro City. Likewise, sa tanan akong kaibigan. Salamat sa inyo ang pagikas gapon. Sila Jud ang nangita og paraan para daw makabigay sila pang chocolate. Kay Happy Mother's Day. Uy, pamahin diha. Pajikas diha. Thank you so much. Lipay kayo si Biuda. Enjoy life og trabaho lang. Walang personalan. Keep safe everyone and God bless. Lipay daw si Biuda Araceli Dininyo. Si Katropang Ma'am Ading, good morning Sir Al, og sa tanan nga naminaw. Si Katropang Lina Pataw, good morning Sir Al, og sa mga tigpaminaw sa mga programa sa XFM. Balik ta, mga katropa, human sa mga importanteng painumdom, standby.
0: Exciting Pilipinas! XFM. XFM.
2: Uy, tita!
3: Mm? Oy, Kap!
2: Buta na ko niyo ba? Mm. Kitsa kitang mas bright? Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
3: Kasayon! Kablo ka, Kap, mas bright ang mga Amerikano. Mm.
2: Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang, how na kayo mo English?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabag yan!
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pidas. Nagpapalit na sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
13: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa akong gout. Ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Uy, apo, monkeypox mana.
5: Unsa mana?
4: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
5: Hala, himot ko inom.
4: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
5: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
4: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
5: Santol, bayan.
4: Magsanton vitamin C.
6: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
1: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

FM。

0: Sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun ka buong bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na ka buong bulan.
2: Exciting!
3: Exciting Pilipinas!
4: Balik og badayon kita mga katropa sa itong panagkumanuman sa programa Exciting Pilipinas. Doon na kita ay 6 minutos ang milabay sa alas 5. Kiniurasa mga katropa at kinikan ninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Naroon nga mga panahon na mga katropa, nindot kayong ipangapi. O kung kapi na malang isgutan mga katropa, dirinta sa kapi nga makatabang. Kay gipakusog sa suya bean, kamunggay o mangosteen. Santon Plus Coffee Mix, mapalit ni sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Mayong morning kay Rigor, katropang Rigor. Good morning katropang Al, happy working week. Watching Exciting Pilipinas, samtang nangapi. Og Santon Plus Coffee Mix. Thanks, God bless, more power. Gikan ni katropang Rigor. Nenapod si katropang Miloy. Good morning sa iyo, Sural, og sa Naminaw sa XFM. Motimbaya ko kay Nick Aguilyon. Ya, sa Bayugan Dos, og sa iyang Paris Silionila Aguilyon. Salamat. Nas mga naka-view sa atong Facebook Live mga katropa, salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikaw diya. Sa mga wapa nagmatala, mata na maangunat ang tangan, na kayo buntag. Atong siren karon mga katropa, ang update sa panahon. Nagpagawas na ang pag-asa kaganiang alas 4 mga katropa, kay matod pa sa kaganiang alas 3. Ang sintrong bahin sa Tropical Depression Kaloy, sa international ining pangalan mga katropa, Hagupit. Doon ay estimated nga base sa mga available dito mga katropa, doon ay kininto 70 kilometros dito na sa may sidlakang bahin sa Surigao City. O sa Surigao del Norte. Og doon na po ay 530 kilometros dito na sa may sidlakang bahay nasab sa Guluan, Eastern Samar. Doon na kini gikusgon mga katropa nga 45 kilometros matag oras sa sintrong bahay nini. Og ang iyahang huros katropa, doon ay 55 kilometros matag oras nga naglihok kini mga katropa dito na sa may kasadpan, amihanan kasadpang bahin nga adunay 15 kilometros matag oras. Samtang ang ubang party sa nasod mga katropa makasinati usab sa Easterlies ang makaapekto nini sa uban pod nga party sa atong nasod. Samtang diri sa atong area sa Karaga, makasinati kita mga katropa og Easterlies diri napita. Doon ay mga mapanganuron nga kalangitan lumanan sa mga patak-patak mga pag-ulan og sa may Easter Summer mga katropa og sa dinagat. Doon na sila ay mga pagdalugdog usab mga katropa og mga pag-ulan tungod kini sa Trough of TC Kaloy. Ang adlaw mga katropa or ang balod, disyata sa balod mga katropa, ang adunay 1.5 nga tunas sa 2.1 metros ang gitason samtang ang adlaw mga katropa mo subang kiniunyan taon-taon sa may alas 5.30 sa kabuntagon og mosaw sa kiniunya sa may alas 5.15 sa kahaponon. Kini mga katropa ang update sa itong panahon para karong adlaw. It's 11 sa Mayo 2026, adlaw nga Lunes. O amping-amping lang ta mga katropa sa kanunay. Samtang dirita katropa sa narihipos nga report sa tong kauban pinagina ni katropang Ray Alinton kay maton pa dunay bag-ong aircon sa barangay San Jose office ang giturn over maton pa kini alang sa mas maayo nga serbisyo. Ato ni Sharon sa report ni katropang Ray Alinton. Katropang Ray, sa imong report, maayong morning.
2: XFM Report.
5: Yes, sa katropang ala, malampuso na gipahigayon ang turnover ceremony sa bagong opisina sa Barangay San Jose Prosperidad Agusan del Sur, isip kabahin sa pagpaayo sa kahimtang sa serbisyo publiko sa maong barangay. Gitambungan kini ni Mayor Frederick Miliana nga mipakita og suporta sa mga programa og panginahanglan sa komunidad. Personal usab nga giabi-abi ni Kapitan Marilyn Sinday Utas o Nining Utas ang maong bisita og mga opisyalis nga mitambong sa maong kalihukan. Dako ang kalipay nga gibati sa mga membro sa barangay council o mga residente tungod sa bagong kagamitan nga makatabang sa pag sa mas komportable nga pagserbisyo sa katawhan. Nagpasalamat usab ang barangay sa mga nitabang o nagpakabana aron matuman ang mga proyekto alang sa kaayuhan sa tanan. Mga katropa, aron kanunayng himsog ang atong kalawasan, batasan na kanunay ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Rekursyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Ray Alburo Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagay salamat Katropang Ray sa baong report. Og di ta maglangay mga katropa, dinipunta sa atong mga regional nga mga balita. Ato pa ning siren ang mga balita sa mga nagkalain-lain nato nga mga kaubanang istasyonan mga katropa. Kay maton pa adunay unom ka top most wanted person sa Davnor ang nadakpan kini sa unang semana sa Mayo. Detalye sa report atong dawaton si katropang Lars Sanyol gikan sa XFM Tagon. Katropang Lars sa report.
2: XFM Report.
6: Malampuso na aresto sa kapulisan sa Davao del Norte ang unom sa top 10 most wanted person sa orang simana ning bulan sa Mayo 2026. Sa datos sa Davao Norte Police Provincial Office, gikan Mayo 1 hangtod Mayo 7 ning tuiga, narakpan ang top 3, top 4, top 5, top 6, top 7 o top 9 most wanted person. Samtang giawag ni Davao Norte Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ang mga individual nga dunay warrant of arrest kansa nagtago-tago sa probinsya nga mosurrender na lamang aron dili mabutang sa langanin ang kinabuhi. Lakip nang hanay sa kapulisan sa gayon nga musukol kini sa pag-implementar o warrant of arrest.
7: Sa mga may warrant of arrest na yes. Alam nyo na mga naminaw niya may warrant of arrest na
8: yes, sir.
7: Surrender na lang kamo kay basin o ka ng maalanganin po niya maunay mahinong dyan nga mapasubot ano ka ng action musukol.
6: Di pa mahayag kini sa direktor atol sa programang Police Top Door Katrupa mo sa XFM Tagum sa Milabing Adlaw. Di pa sabot ni Police Colonel Cristines nga ang iyang paghangiyon ang tumong aron malikayan nga musangpot sa sitwasyon nga mapasubo ang kapulisan sa gayon mo alma o musukol ang mga suspek sa gayon nga igulabang mo patuman sa balaod ang kapulisan pinaagi sa pag-aresto.
7: Dato na lang i-clear na lang niyo na inyo ang kaso din ha, no? Katong mga na ay mga warrant of arrest surrender mo sa pinakaduol nga police stations para ma-guide mo sa ibuhaton.
6: Matod niya nga makaayo nga personal nga mabarangan sa istasyon sa kapulisan ang mga pinangita sa balaod aron magiyahan sa mga angay buhaton o mamahimo sila mukuha og abogado aron dipisahan ang ilang kagolingon. Gipasalamatan usab sa opisyal ang tanang police personnel sa probinsya nga nahimong kabahin sa kalampusan. Dungan na mag-awag kay padayon ang pag-trackdown sa mga pinangita sa balaod.
7: Salamat sa inyo mga kooperasyon. Salamat sa effort.
6: Giawag usab sa opisyal ang publiko nga kung adunay may maluan nga wanted person nga nagtago silang dapit, i-report na yon sa pinakaduol nga police station. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw-permente at ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
4: Dugang pa ang mga detalye sa itong regional nga balita mga katropa sa 66 anyos nga lulo. 8 kaadlaw nang namising, nakaplagan kining patay og daana sa pagkadunot. Sa report atong dawaton si katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidun. Katropang Michael, sa imong report.
2: XFM Report.

0: Samtang sa laybayin mga katropa, balik-balikan ta. Dirita sa mubalor sa 200,000 nga kantidad sa smuggled cigarette ang nakumpiska sa Valencia City, Bukidnon. Ato ni Siron sa report ni katropang Hanilo Tabios. Katropang Hanilo sa report.
1: XFM Report.
2: Nakumpiska sa mga otoridad ang giabandonang mga karton sa Peking Sigarilyo sa may public market, poblasyon Valencia City, Bukidnon, pasado alas 8 sa gabi nitong Biyernes, Mayo 8, 2016. Ang mga personahe sa Provincial Intelligence Unit kauban ang Valencia PNP nitubag sa gikatahong na diskubrihan sa gidudahang smuggled na sigarilyo. Pag-abot sa lugar, nitambad ang lima ka mga karton sa 250 grams sa gidudahang smuggled na sigarilyo nga gibanabanang mukantidad sa 200,000 pesos. Ang mga nakumpiska ng mga Peking sigarilyo i-turn over ngadto sa City Health Office of Valencia samtang giimbestigahan na sa kapulisan kung kinsa ang nanag-iya sa maong kontrabando. Mga katropa, para dili dali ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3, usa ka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Sa laing bahin mga katropa, kamatayon sa cellphone technician padayong giimbestigahan. Biktima gitiwasan og maayo sa pagpusil. Detalye sa report atong dawaton si katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan. Katropang Ivan sa report.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma ni Police Lieutenant Colonel Ruel Abejero ang Chief of Police sa Polomolok Municipal Police Station nga aduna na sila'y ginatanaw nga anggulo sa Daytabo nga pagpamusil patay sa usa ka lalaki sa Barangay Upper Clinan, Polomolok South Cotabato pasado alas 7 sa gabi ni atong Mayo 7. Kainom duman nga samtang gakaon ang biktima nga si George Domingo, 46 anyos, nga taga Nueva Ecija apan temporaryong nagpuyo sa Purok Malipayon, Barangay Upper Clinan, Polomolok South Cotabato. Kauban ang higala, kalit matud pa nga miduol ang usa ka lalaki og gipusil ang biktima upat ka higayon gamit ang kalibre .45 nga pistola. Human sa insidente, nakadagan ang higala samtang dali nga misibat ang mga suspek apan sumala sa mga nakasaksi, nibalik pa ang duwa ka suspek human sa unang pagpamusil o gitawasan ang biktima. Dili matud pa maubos sa upat kasamad pinusilan ang nakitaan sa ulo o likod sa biktima, hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Nasairan usab nga adunay ginabisita sa Barangay Labangal o Barangay Sinawal sa Jansan ang maong biktima. Hinoon sa pamahayag sa mga silingan sa Pulomolok, buutan o walay dautang binuhatan ang nasampit. Sa karon, nagpadayon ang Pulomolok Municipal Police Station sa dugang imbestigasyon o pagtumbok sa posibleng motibo o mga responsable sa maong krimen. Mga katropa, kung ikaw o siya ka-working student, angayang abtik ang imong lawas o ang imong pangunauna. Inom o Sunthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Sa katapusang bahin sa itong regional nga mga balita, mga katropa, top most wanted person sa statutory rape, ang aristado kis sa report. At undawaton si katropang Cheres Lighid. Katropang Cheres, sa maong report.
1: XFM Report.
4: Nasikop ang giilang top 7 most wanted persons sa Zamboanga City sa kasong statutory rape sa pagigtambayayong sa mga personahe sa General Santos City Police Station 5 o Tumblr Police Station, Regional Intelligence Unit Region 12 o kon RIU 12 o Intel Operative sa Kuruan Police Station 2 sa Zamboanga City sa alas 12:40 sa hapon kagahapong adlaw sa Purok Saydala, Barangay Tumblr sa Dakbayan sa Jensan. Giilang nadakpan nga wanted nga si alias Lolos o Jmar, 39 anyos, nga trabahante sa kaning og temporaryong nagpuyo sa Purok Felomina, Barangay Kalumpang, apan lumad sa Palasahan Purok 3, Barangay Kalabasa, Zamboanga City. Nasairan nga ang maong akusado gikasuhan ni atong 2021 sa iyang live-in partner sa Zamboanga City tungod sa giingong paglugo sa iyang kaugalingong anak apan may depensa kini sa iyang kaugalingon tungod matud kaniya gipasanginlan lang siya sa iyang kanhing live-in partner. Sa pagkakaron, gikustudiyan na ang suspect sulod sa custodial facility sa Tumblr Police Station. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, mag Santon Gold Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Mga to mga katropa, ang naglangkob sa itong regional ng mga balita para karong adlawa, ikan sa itong mga sister station sa XFM sa mga nagkalaing lugar din sa itong area sa Mindanao. Mosunod na mga katropa ang Secret of Health. Siyempre, pagkasunda na sa Express Balita sa Buntag, Bullseye Centro, o kuwan pa ang mga programa sa kapunan mga katropa ngayon atong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Para tayo oras magparayon sa unan mga katropa, salamat kayo sa inyong pakinguban. Sukad pa kaganiya hangtod nining mga panahuna. Sa ngalan na lang, sakitit mo ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Vicente Sigapon Magingon, ambing tama katropa ni Ningan Lawa. Keep safe and have a good time. Bye-bye og pag ayo-ayo.
1: Exciting Pilipinas! XFM
5: XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh! Sa una! Sa wala pa ko kapaminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na kapaminaw ko og XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Baguha diya! Wapag ko na wag pang laba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!
9: Exciting!
10: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
11: Ambot o rene mo! Gahi kagyog o!
12: Sige! Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
10: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
12: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
14: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Yang medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
13: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
15: Vision X Plus, user, atong paminawon.
16: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
17: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Pag inaw mo Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
17: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
19: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
20: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
19: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
20: Sure ka?
19: Oo.
20: Exciting!
19: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
20: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
19: Like yun. Basta naka-turbo.
17: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
17: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
21: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sandon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
22: Sandon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Sandon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
23: Sister Pain.
24: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gaminod ako tiil. Laog likod, sobrang kasakiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
23: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
23: Ibilis sa mga butika.
2: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Dinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labon na pag. Pero pag tumar na ako sa Vixurex Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas gwapo yun ang Vixurex Plus. Dalirag yun siya makawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu, mga kauban ako, na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang driver lang lang sa tricycle, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu ulam katilaw para makita gininyo, usap-ektibo ang Vixurex Plus.

0: sa mga butika nationwide.
1: X FM. La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadal sa kinan sa kong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
1: Wala pa day ka masayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok niini.
2: Mao di na ang Crap Gold bay?
1: Oh bay.
2: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kumbay kay mopalit kog Crap Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
3: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Bush, abo, magpakilo ko sa humay, be.
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy,
5: unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
4: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
8: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kababayan. Welcome sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama niyo naman dito sa ating pong programa. Pinabati ko ng isang malusog na pakikinig ang lahat ng ating pong mga kababayan kung saan man nakakaabot ang ating pong programa. Kumusta po kayo dyan mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayo na kalagayan. Nako, lalo na pag umiinom ng atin po mga paborito na mga produkto, mga kaibigan. Sa mga gusto sumubok ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan po ang ating mga authorized dealers, mga local pharmacies, drugstores na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At syempre, atin pong mga kasama sa atin pong programa, ang atin pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, isa pong Certified Naturopathic Practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
9: Magandang araw at maligayang pakikinig sa inyong lahat at welcome muli sa ating pong programa The Secrets of Health. Siyempre, nationwide na tayong napapakinggan sa lahat ng mga XFM station sa buong bansa. Tayo ay mas pinalawak yung ating pagtalakay ng mga importanteng bagay kung paano tayo magiging malusog, malakas at hahaba ang ating buhay. Siyempre, nutritionally, using yung naturopathy, holistic healing at yung dekalidad ng mga produkto, may pag-asa po ma-achieve natin yan. Kasi sino ba naman ang hindi nagnanais ng buhay na mahaba?
8: Tama.
9: Na hindi yung iba, humahaba ng buhay, kaso, bedridden.
8: Ang dami iniinda ng sakit.
9: So medyo hindi nila na-enjoy. Yun yung kanilang buhay.
8: Kaya yun po yung atin pong gustong isulong, mga kaibigan, no? Yung hahaba yung buhay natin na malusog at malayo sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman, mga kaibigan. Ayos, mga kasamahan po tayo, mga kaibigan natin, kung gusto po makahelubilo dito sa atin pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan, mga mensahe po ninyo sa atin pong text line. Ang atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga kabayan natin, kung hindi po ganun kamasala ng inyong mga katanungan, lagay nyo po ng pangalan po ninyo, address ng inyong po mga inquiries or mga mensahe po ninyo, para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa. Bibigyan natin ng mahaba-habang panahon ang inyong pong mga katanungan, mga kababayan.
7: The Secret of Health.
8: Okay, sa mga kasama natin, dahil limitado lang oras po natin, Doc, ating pag-usapan itong isang nakakabahala na karamdaman na napakarami sa atin pong mga kababayan ang nakakaranas na po nito. Actually, ang karamdaman po ito, tinatawag na Western problems. Pero hindi na ngayon sa Western lang nararamdaman ito. Pati dito sa atin, since na-adapt na po natin yung lifestyle nila at yung kanila pong diet, tinatamaan na rin ang karamihan sa atin pong mga kababayan. Ito pong problema na metabolic syndrome. Alam mo ba, mga kaibigan, na 1/3 sa US nakakaranas ng ganito pong uri ng problema, no? At dito rin sa Pilipinas, sa isinagawang mga pagsusuri, lumalabas na napakarami, ang mga kababayan natin nakakaranas ng mga problema na nakapaloob dito sa metabolic syndrome. Ito kasi yung metabolic syndrome is parang grupo ng iba't ibang uri ng karamdaman na nakakaapekto, sa inyo pong kolesterol, nakakaapekto sa inyo pong sugar at sa iba pang parte sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. So ano po ba, Doc, ang nangyayari sa ating katawan pag meron po tayo nitong ganitong uri ng karamdaman, itong metabolic syndrome?
9: Oo, sa pangalan pa lang medyo alam na natin kung ano punod dulo, yung metabolism. So itong metabolic syndrome po, it's a syndrome. Pag tinawag na syndrome, it's a group of condition na posibleng nagli-link sa iisang dahilan. Okay, una, kapag ikaw ay may metabolic syndrome, pwedeng ikaw ay mayroon ng hypertension. Pwedeng ikaw ay mayroon ng sakit sa puso or may panganib ka sa pag-develop ng stroke or type 2 diabetes, yung diabetes na tinatawag nilang insulin-resistant diabetes. So, ito, yung pagtaas ng kolesterol natin, paglaki ng ating tiyan, pagbigat ng timbang natin, ay isa sa manifestation ng isang tao ay malamang nagde-develop na ng metabolic syndrome, na ito po yung problema ng karamihan ngayon. Kaya di ba, kung makikita natin nung mga 50 years ago o 60 years ago, iba yung itsura ng mga tao. Noon, pag ikaw ay malaking tiyan, mataba, sasabihin ay mayaman yan. Diba? Kasi yung kanilang basic na iniisip, kasi maraming nakakain, kumakain ng karne. Pero ngayon iba na. Kahit na ordinaryong tao ka lang, pwede ka magkaroon ng malaking tiyan, mabigat na katawan, at ito ay pwedeng maging resulta ng diabetes or hypertension. Tumataas din yung kolesterol. So, nakita ng mga doktor na ang dahilan nito ay yung tinatawag ng metabolic syndrome or syndrome X, na ang pinakang punot dulo nito yung hyperinsulin. Kasi ang katawan natin, kung titingnan natin yung normal metabolic process, kapag kumakain ka ng asukal o anything na mayroong sugar or glucose, meron tayong parte ng katawan na nagre-release release ng hormone na tinatawag na insulin. Yung yung part ng katawan na yun, yung pancreas, ay ang responsibility niya is mag-release siya ng hormone pag mayroon tayong kinakain na sugar or carbohydrates. So yung insulin, pupunta siya doon sa cell receptor at i-open niya yung cells to accept the glucose or sugar. Kasi pag hindi nangyari yon, hindi magiging energy yung glucose or sugar. Pero in case of meron kayong tinatawag na insulin resistance, hindi nagiging effective yung insulin para ma-open up niya yung cellular entry ng ating glucose. So, ang nangyayari, hindi kahit may insulin ka, hindi nakakapasok ngayon yung sugar doon sa cells mo. Kaya nga ito humahantong sa pagdami ng asukal mismo sa daloy ng iyong dugo. Kaya nga tinawag na insulin resistant. Oo. Kasi iba naman yan doon sa isang diabetes na yung insulin dependent na ang katawan natin kulang yung kanilang insulin. So, pag nangyayari yun, tumataas yung level of insulin, unused insulin in our blood that causes a lot of problem, yung tinatawag na metabolic syndrome. Ay. So, yun po. Ganun lang kasimple. Muna natin ipapaliwanag. Kaya nga, ang resulta nun, overweight, obesity, tapos nahihirapan na yung puso mo, nahihirapan na yung iyong daloy ng dugo, pwedeng humantong sa mas malalang komplikasyon. Pati yung puso tatamaan.
8: Nako. Ang alam ng karamihan, Dok, pag tumataas yung asukal sa dugo, ay doon lang nagdudulot ng problema. Hindi nila napapansin na yung pagdami rin pala ng insulin mismo doon sa dugo natin is very injurious sa ating kalusugan.
9: Oo, kasi anumang anything that is beyond normal limit na kailangan ng katawan ay nakakasira ng sistema. Kasi the body is always asking for insulin. Kaya lang, hindi naman effective yung insulin. Kaya ang tawag nga nila dyan ay syndrome X or hyperinsulinemia. Na yun ang punot-dulo nga ng metabolic syndrome. Kaya nga, ang kagandahan, yung ating supplement, katulad ng Santon Plus Gold, dinisenyo siya para makatulong dito sa proseso na to. Kaya nga, meron siyang isa sa pinaka-popular ng para sa diabetes is yung ampalaya, no?
8: Yes.
9: May extract siya ng ampalaya na ito may polypeptide P or P-insulin. Meron din siyang charantin. Okay? Na mga bioactive compound dyan na matatagpuan mo sa Santon Plus Gold na nakatutulong para maging normal yung process ng glucose at maging effective yung insulin. So kasi sa pag-aaral, nakita nila na isa rin sa factor kung bakit hindi nagiging sensitive yung cellular receptor natin po insulin is because marami tayong fat na nasa dugo din natin na nakaka-apekto din doon sa sensitivity ng cells for insulin. So, yung iba, akala nila more on tamis lang, hindi nila alam may iba pang factor that can affect kaya nagiging diabetic po tayo. So, doon sa ating supplement, nilagyan talaga natin marami kasi tayong para sa metabolism doon. Meron tayo doon na garlic. Meron tayo yung ampalaya, yung ating pong santon na nandun sa mangustin is also very good for metabolism. Kaya karamihan ng mga nagte-take niyan, lalo na kung mataas ang sugar, mabigat, napapansin nila nag-i-improve yung condition.
8: Gumagaan
9: yung pakiramdam nila.
8: Ayan, so mga kababayan po natin, if kayo'y nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kasama, ay dapat bigyan niyo ng pansin. Bigyan niyo po ng panahon at simulan niyo na po kaagad-agad yung treatment sa ganitong uri po ng karamdaman. Dahil pagka hindi, maaaring magdulot po ito ng mga komplikasyon na mga mahalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Tulad na nga yan, yung tinatawag po na diabetes at iba pa, ano? Problema sa atin pong cardiovascular area at napakarami pang iba, mga kaibigan. No?
9: Yung paglaki ng chan partner, tapos makikita mo yung mga liig, mga armpit, maitim. Kahit anong kuskus mo, akala nung iba, libag lang yun. Pero kahit anong kuskus nila, hindi nawawala yung maitim. Yun po ay napaka-visual na sign ng metabolic syndrome. Yung ganun.
8: Okay, ha? Ayan, so mga kababayan po natin, kapag nakikita nyo po yung mga sinyalis na yan, ay kinakailangan, agapan nyo na po kaagad, mga kaibigan. Kaya ngayong araw-araw na pag-inom ng atin pong produkto, madabanggit ni Doc Algie kanina, ang atin pong Santong Plus Gold ay napakaganda to sa pagpapababa ng sugar level sa atin pong dugo, mga kaibigan. At bukod dun, ipinapa-enhance po niya yung effectivity ng insulin. insulin sa atin pong pangangatawan, mga kasama, ano? At isa pa dyan, Dok, ano? Maliban doon sa mga nabanggit niyo po kanina, ang Santong Plus Gold ay meron din yan siyang mga properties na nakakatulong para i-normalize yung fat metabolism sa katawan natin. Since sa nabanggit niyo po kanina, ano, yung nagiging dahilan kung bakit na hindi nakagagamit ng maayos yung insulin is because doon sa mga fats na bumabalot doon sa atin pong mga selula, mga kaibigan. So pag araw-araw kayong umiinom ng Santong Plus Gold, natutulungan po niyan na i-metabolize yung mga fats na yun na nakabalot sa atin pong mga cells, mga kaibigan. Atin pong Santong Plus Gold, meron po yan siyang sulfuric compounds na tinutulungan po niya or responsable po yan siya sa pagpapaboost ng energy level para ma-burn yung mga calories sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan po natin, na mapanatiling fit yung katawan natin and healthy sa pamamagitan nga ng pagtunaw dun sa mga excess na fats na yun sa ating katawan, sa atin pong liver, sa ating fatty tissues, ganun rin mismo dun sa atin pong bloodstream, Doc. Ano?
9: Oo. Napaka epektibong paraan, kasi kung ngayon tumataas na yung mga lipid profile ninyo, alam naman natin na ang pinaka number one na problema na pumapatay sa buong mundo, ano, at least mga 3 million approximately according to WHO na tao ang namamatay sa heart attack. Ang punod-dulo kasi ng mga atake sa puso, hindi naman ang puso natin is yan ang isa sa pinakamalakas na muscle ng katawan. Just imagine, since birth hindi yan humihinto, di ba? Pero bakit siya inaatake? Because yung ating daloy ng dugo, kumbaga yung canal system or ng katawan natin, barado. Ano, nagpapabara doon, nagpapalapot sa daloy ng dugo, cholesterol, mga fats, saturated, yung mga tinatawag ng triglycerides, saka sugar. Oo, kaya kung gusto nyo maging healthy, maging, sabi nga nila, forever young, you need to consider na maging maayos ang metabolism natin. Kasi iba-iba ang tao, partner. Yes, may mga tao na, sabi nila, kain ako ng kain, pero hindi ako tumataba. Eh, ang problema ng mga taong ganun, malabsorption. Okay? Yung ibang tao naman, nagda-diet na nga ako, Dok, pero taba pa rin ako ng taba.
8: Hindi pa rin pumapayat.
9: So, yun ay metabolic disorder talaga. Kaya, try. Ako, nagda-diet na kayo ngayon, yung mga nandyan sa mga nakikinig natin na matagal nang nag-iisip, ano kaya ipapa-ano ko sa katawan na magpapabilis ng aking pagaling. Eh, try niyo i-consider yung ating mga produkto, ano, kasi marami naman sumubok niyan na ito'y safe sa kanilang program at ito'y napakagandang magandang epekto po sa kanila.
8: Ayan, so mga kababayan po natin, ha, mga kaibigan natin dyan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, nako, eh, puntahan na yung pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar. Subukan nyo po, mga kaibigan, ng atin pong Santong Plus Gold, at lalo na, mayroon na po itong kapartner na Premium D3, mga kaibigan, at ang ating Santong Vitamin C rin is na napakaganda po yan, mga kaibigan, sa pagpapanormalize ng metabolismo sa atin pong pangangatawan. Yung atin pong ultimate trio na yan, maganda, araw-araw, Dok, nakakainom sila nito.
9: Oo, kasi yung ultimate trio, nandun kasi yung basic na needs natin for nutrition. Kasi yung mga tao, ang problema nila, fats. Alam mo ba ang pinakang sagot sa problema sa fats? Fats din.
8: Fats din.
9: Yun yung ano, eh. Kasi like attracts like. Yun yung principle. So, pag ang problema mo, fats, hindi pa pwedeng umiwas kasi taba. Kailangan, kumain ka ng taba, pero anong klaseng taba? Yung healthy fats.
8: Yun
9: yung, ngayon, itong healthy fats, kung medyo iniisip nyo, saan kaya ako kukuha nun? Yung ating Premium D3, loaded with healthy fats na kailangan ng sistema natin, lalo na kung ang inyong lipid profile, sablay, bagsak, tumataas na yung mga hindi dapat tataas doon. At sometimes, ang baba naman nung dapat mataas. Diba? Like yung good cholesterol. So, this is the answer to your problem. So, just take one capsule 2 times a day. Eh, magandang ano na po ito, pamamaraan para i-increase natin yung dietary fats natin na healthy naman sa ating sistema.
8: So, yan. Sa mga kababayan natin, ha? Huwag kayong masyadong prejudice sa fats, mga kaibigan. Yun kasi yun na itatakdok sa isipan, eh, no?
9: Ay, lumang ano na yun. Ngayon, marami ng pag-aaral na nagsasabi na fat is not bad at all. The question is, what kind of fats? Kasi ang utak natin is almost 80 to 90% cholesterol yun. O yung iba, iwas ang iwas sa fats, tapos ang kinakain nila doon naman sa mga sweets.
8: Nako.
9: Pero tumataba pa rin sila. Bakit sila tumataba? Because if hindi kayo kakain ng something na may healthy cholesterol, the body will produce cholesterol for you. Kasi katawan natin, may balancing effort yan. Kaya 'di ba yung iba doc, nagfa-fasting na kami pero hindi pa rin kami pumapayat. Mm. May mali doon sa sistema. Ang gagawin nyo, okay naman ang fasting pero mas the best yung i-supply mo sa katawan mo yung talagang needed nutrients niya. Mm-hmm. O kung ang problema mo healthy fats, taba sa katawan mo, hindi na balanse, then increase your fat intake ng mga healthy or dietary fat na talagang recommended.
8: Ayun. Okay, papasarap ang usapan natin. Bago po yan, mga kaibigan, sa mga kasama natin dyan na mayroong mga katanungan about our topic or mayroon kayong ibang katanungan about your health, text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
7: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio, Espanola, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza, Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba, Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac, Palawan, Theme Lunch Pharmacy.
11: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Couple Plus Gold.
12: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
8: Santon Plus Gold Premium D3 at Santon Vitamin C, our ultimate trio. Mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa mga kabayan po natin na tinatamaan ng karamdaman na metabolic syndrome or karamdaman po na syndrome X, mga kaibigan. Pansin niyo yung mga tao na medyo nag-iiba yung ano nila, waistline, sabi pa nga doon ka, no? Meron nga ang sabi niya, the bigger the waistline,
9: the shorter the lifeline.
8: Yeah. Pagka the more na lumalaki po yung waistline natin, mga kaibigan, eh mas bumababa, mas lumiliit yung lifetime natin, ano? O yung lifeline natin. So napakahalaga, mga kaibigan, ano, na mabigyan niyo na po ng pansin ito, kasi iba akala normal lang, ano? Binabaliwala nila, parang minamalit na bagay lang ito. Pero ito po, mga kaibigan, ay maaaring mag-post ng threat sa inyo pong kalusugan, sa inyo pong buhay, pagka hindi niyo po ito maagapan. Kaya nga sa sa mga kaibigan at nandito po ang atin po mga produkto na magbibigay tugon sa inyo pong mga problema. Ito ang tinatawag po na Syndrome X, especially yung atin pong premium D3 doc, no? Yung mga nabanggit nyo po kanina. Na ito po ay mapagkukunan ng good fats, mga kaibigan, or yung mga essential fats na kinakailangan ng atin pong pangangatawan, na yun yung ginagamit ng katawan po natin, mga kaibigan, para mabalanse rin, ano, yung cholesterol sa atin pong pangangatawan, yung lipids natin, ano, yung blood lipids, ma-normalize po yan siya, mga kaibigan, at maging healthy po tayo overall, mga kasama, ano. Kaya sa mga kabayan natin dyan, ano, subukan nyo na po ang atin pong premium D3. Ang premium D3 pala, Doc, nakakatulong din ito para po maging madali yung inyo pong pagda-diet.
9: Yes, kasi nga ang katawan natin, yung mga nagda-diet, kaya ang yung iba hindi tumatagal eh.
8: Mm-mm.
9: Nangangatal, parang nag-acid. Kasi yung katawan natin, kailangan kahit nagda-diet ka, na isusupply mo pa rin yung mostly needed ng katawan natin.
8: Mm-hmm.
9: Yung level ng kabusugan, importante. Ang fats is kung bibigyan natin ng healthy fats yung katawan, mas nagiging resistant tayo doon sa mga ganong klase ng pakiramdam once tayo ay nagda-diet. At saka mostly naman kaya naman tayo nagda-diet kasi 'di ba obese yung iba naman diyan, tumataas na yung sugar. Using this premium D3, ang laking bagay nito lalo na doon sa level ng energy ng katawan natin, immune system function natin. Meron pa siyang anti-inflammatory at antioxidant kasi meron siyang other sangkap na moringa. Yung moringa oil is meron, mataas yung kanyang oleic acid, that is one of the fatty acids that the body needs.
8: Mm-hmm.
9: Yan. So ito napakainam, kaya nga dun sa ating formula, talagang sinikap natin na maging maganda yung kombinasyon. Yan. Mm-hmm. Meron ka ng MCT, galing sa BCO, lauric acid, meron ka pang moringa seed oil. At one of the most important ngayon, dahil ang panahon natin, ang daming mga infection sa paligid natin, yung vitamin D3.
8: Mm-hmm.
9: O, kaya everyday, ang recommended dose po natin for regular dosage, 1 capsule, 2 times a day. Pwede mo po siyang inumin with meal or after meal. Yan. Kasi usually, yung mga fat soluble na mga iniinom nating supplement, you can take that with meal or after meal.
8: Mm-hmm. Ayun. So, mga kaibigan po natin, ha? Take a premium D3 every day para mapangalagaan po natin na healthy yung atin pong pangangatawan, especially yung atin pong cardiovascular area, yung atin pong timbang na rin, at yung body figure, Doc. Kinakailangan.
9: Kailangan
8: mabigyan
9: hindi,
8: din
9: ano,
8: ng ano. Ha?
9: Hindi dapat hugis peras, hindi hugis mansanas. Lagi kong tinatanong, anong favorite fruit nyo? Ah, karamihan, mansanas.
8: Mm-hmm.
9: Ah, kaya pala yung body mo, para mansanas din.
8: Pag hugis pakwan, Doc.
9: Oo. Pag hugis pakwan, mas mali yun. Mas matindi yung hugis pakwan. Ano? Hindi po ako, joke lang yun.
8: Kidding aside.
9: Baka mapikon kayo sa akin. Kasi kailangan talaga natin na maayos yung figure natin. Kasi hindi lang naman yan dahil para good looking.
8: Yes.
9: Ang pinaka-importante doon na point is, the more kasi na hindi balance yung katawan natin dahilan sa marami tayong fat na nakastore sa atay, sa abdomen, mas malaki kasi yung chance of developing cardiac problem, yan, circulatory disturbances, yung mga ganyang problema ang number one na iniingatan kasi natin.
8: Mm-hmm. Meron nagtanong dito, Doc, good PM po, hindi po ba bawal sa may sakit sa puso ang premium D3?
9: Hindi po, kasi hindi naman siya gaya ng ibang fats na considered mo as delikado sa sirkulasyon. Actually, if magte-take, may sakit ka nga sa puso, lalo na yung may mga bara-bara sa puso, ang dahilan kasi ng mga pagbabara, yung mostly yung taba na hindi naman talaga ito nakakatulong, kundi nagiging abala pa sa daloy ng dugo natin, ano? Lalo na yung mga triglycerides na yan. So, ang pag-inom ng premium D3 na mayroong essential fatty acid and good fats, yun yung isa sa nagiging way para ma-regulate yung pagbabara sa mga daluyan ng ating mga dugo.
8: Mm-hmm.
9: Kaya nire-recommend ng mga doktor na talagang pag meron kayong mga high blood, tumataas ng cholesterol, mag-take talaga kayo ng mga dietary fat na healthy. Because dun talaga kulang yung katawan natin. Kasi ang trabaho ng good fat partner, yung
8: yes.
9: HDL, is to, yun yung check and balance eh. Pag kumain ka ng fat na medyo delikado, pag mataas din yung good fat mo, ibibreak ngayon na hindi ito mag-cause ng bara sa iyong daloy ng dugo. That's the purpose of good cholesterol or good fat.
8: So yun yung dapat ma-maintain nyo, mga kaibigan, in a normal range or medyo mataas-taas yung level niya. Kasi the more na mas mataas yung HDL mo, no, o yung good cholesterol at yung good fats nyo po, mga kaibigan, eh namomonitor niyan, nache-check niyan lagi yung bad fats mo at hindi niya pinapahintulutan na magdulot ng problema o magbigay ng problema sa atin pong pangangatawan. Ganun kaganda yung balance na naibibigay niya.
9: Oo. Kaya nga isa sa pinaka-dietary plan na pinakang the best daw sa mundo yung tinatawag na Mediterranean diet.
8: Mm-hmm.
9: Kasi sa Mediterranean, marami din naman silang fat na kinakain, pero good fat. Yung mga olive oil, di ba? Yung mga sunflower. Kaya yun yung yun yung tinatawag na pattern why kahit may sakit ka sa puso ay kakain ka ng mga healthy fats. Yun nga ang kailangan natin.
8: May nag-text pa dito, Doc. Good PM. I'm Marilyn Balisbis ng Ginlahon. Ask ko lang po, ano po ba ang gamot sa humihilab yung parte sa may puso? Yung asawa ko po kasi ganun ang nararamdaman niya. 48 years old na po siya.
9: Yung nararamdaman niya, hindi naman kasi humihilab yung puso. Baka may heartburn siya. Yung acid reflux. Na kaya nga tinawag yun na heartburn kasi nararamdaman yun dyan sa tapat ng puso natin, sa tapat ng dibdib
8: natin.
9: Kaya nga ang nangyayari, yung iba, ang tawag sa Bicol noon, punsada. Ewan ko sa Bisaya kung anong tawag doon, na parang masikip yung dibdib. Pero pag nagpapacheck up ka naman, wala ka naman sakit sa puso. Yun pala, sobrang taas ng acids. Na nagbabackflow na yung acid mo, nagre-reflux na. Kaya ang pakiramdam mo, parang iba yung dibdib natin. So ang kailangan mo pong gawin dyan is always take water pag may ganyan kayo nararamdaman. Tapos bawasan po yung pagkain ng sobrang sweets. Lalo na yung mga inuming alam na natin kung ano yung sagana sa asukal. Kasi ang yan na nagpapataas ng acid ng sistema natin. No? Tsaka iwasan yung pagkain ng sobra, lalo na gabi, kung ganyan na sitwasyon po ng inyong asawa. Do it for about 7.

0: Mag-vitamin C.
1: Yan.
0: Yung ating vitamin C, non-acidic vitamin C yun. May mga ano rin tayo, testimonies about yung mga hyperacidity na uminom ng Santon Plus Gold. Maganda rin yung result sa kanila. Sinabay-sabay nila yan doon sa ating ibang supplement, saka yung coffee natin, nakatulong ng malaki. So try po ninyo ha. Kasi kung talagang marami na hong problema yung mister ninyo, ay mas better din dali sa doktor at ipacheck para naman maagapan. Kasi minsan yung mga tao, nakikiramdam lang sa katawan nila eh. Hanggat hindi ba sila yung halos di na makahinga, hindi nila papacheck up sa doktor. Mali po yun. So, pag nag-worry kayo, para mawala yung worry nyo, dalhin nyo sa doktor for check-up.
1: Or kung malapit po kayo sa ating mga Yes to Health Clinic, dyan sa inyo pong mga lugar, mas maganda puntahan po, mga kaibigan. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, araw-araw naman, bukas ang clinic po natin, mula Linggo hanggang Biyernes po yan siya, mga kasama, no? Para makapag-check-up na po kayo ng libre, at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Naku, napakabilis ng oras po natin, Doc. Dito naman tayo pansamantalang kapaalam, Doc. Inipahabol namin sa ating po mga avid listeners.
0: Ayan. So maraming salamat po sa pagtangkilik ha. At sana po ang aming mga tinalakay ay makapagbigay sa inyo ng information na makatutulong po sa inyo at sa inyong buong pamilya. Siyempre mula po dito sa Yes to Health main studio sa Cavite. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa ating tagapakinig, sa lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Thank you! Ako po si Doc Algie Baclang, yung Bantay Kalusugan. God bless and take care.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programa. Kung saan po nakakabot ang programa po natin, maraming salamat din sa pagtangkilik sa atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kung gusto mo maka-avail niyan, lalo na yung mga bagong products po natin, no? The premium DT natin, and also our Vision X Plus Soft Gel Capsule. So may mga problema sa mata, or kung gusto mo mapanatili yung talas ng inyong pong paningin, pagkakaroon ng healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong mga lugar or sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ito po ulit ang lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam. Bukas po mula sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan, magkarinigan tayo at magkasama sa mga kaibigan. Magandang araw sa atin pong lahat. Pagpalain na po tayo ng puong may kapal.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: X-F-M. X-F-M.
4: Ikaw yung mataan ka, tapulan dyan gayo ka.
5: So, ay?
4: Layas dire kung di ka masugo.
5: Asa?
4: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
5: Okay, friend. Bye-bye.
6: Mga katupa, exciting!

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mga katropa, itong oras, 7 minutos nilabay ang alasay sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mayong buntag, niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, programa nga Orbayugan City Jail mihakot og daghang pasidungog sa first quarter sa 2026.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita, mga katropa, sa regional, suspect nga ning patay sa pulis sa Baybasta, sikop o sa pakakauban. Me surrender.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita, mga katropa, sa national, ICC miklaro, wala pa'y arrest warrant nga gipagawas batok ang Senador Bato de la Rosa.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita, sa international, Royal Navy magpadala og barkong panggubat sa Middle East.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita sa sports, Beermen sulod na sa quarterfinals human gipildi ang Phoenix.
2: Headlines.
0: Headlines. Sa balita, mga katropa, sa showbiz, Kim Domingo nitingog na sa issues relasyon ni ini sa usa ka politiko.
2: Headlines.
0: Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Palita. Express Palita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas o Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Adlaw nga Lunes, mga katropa, pizza 11 sa bulan sa Mayo 3, 2026. Mayong pagpanikaysikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region. Probinsya sa Agusan del Sur o siyempre sa mga sikbit nga lugar nga maabot at ito pagpanibya karong mga oras. Sa mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban, gihapon taninyo mga katropa, hangtod alas 7 ning sayong kumuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalye sa balita, gikan sa lokal, hangtod na mga katropa sa gawa sa nasod. Og siyempre mga katropa, inyutang malantaw karon live sa tuang mga Facebook pages, pinaagi na mga katropa sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Live usab kita mga katropa sa XFM 95.7 Bayugan City, ingon man ang XFM San Francisco 91.3. Siyempre mga katropa, ito ang programa nga Express Balita gi paluyuhan sa Yes to Health Incorporated. Sama na lang sa produkto mga katropa nga Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. No, kung gusto nimo palig-uno ng inyong lawas mga katropa matag-adlaw, sulayi mga katropa. No, sa wapa kasulay mga katropa sa ito ang produkto nga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Namoni mga katropa ang herbal capsule mga katropa nga puno sa antioxidant sa property nga gikan sa mangustin para sa dugang nga suporta sa resistensya og adlaw-adlaw nga kusog mga katropa. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na ninyo mga katropa uban ang atong produkto nga Santon Plus Coffee Mix, Mercury Drug, South Star Drug, TGP og Generica Nationwide. Og syempre good morning sa atong mga hookup stations karon nga nakakonektar na mga katropa. No, good morning diha sa may Metro FM Rosario, Metro FM Bayugan City. Ingon man mga katropa ang Metro FM Trento. Mga katropa, dita maglangay ni Ana ang mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balitang salikan.
1: Unang detalye mga katropa sa tuang balita sa lokal. Inahan nga nagbakasyon sa San Francisco o nabiktima sa budol-budol, hustisya ang padayong gisinggit. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
3: XFM Report. Hustisya karon ang hugot nga panawagan sa usa ka inahan na human kini mabiktima sa mga mangingilad nga nagagamit sa modus o budol-budol samtang nagbakasyon sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur. Kahibaluang ang biktima nga gilang si Nancy Daitia, residentes Camigen, kinsa Mianes probinsya, aron unta asikasuhon ang mga dokumento sa iyang anak, apan ang maong tuyo na pulihan sa kaguol human siya makahimamat sa duha ka lalaki nga nagpakaron ingnong nangita og karintahan nga sakyanan. Matud ni Nanay Nancy, nakuha sa mga suspek ang iyang mga alahas, cellphone og kwarta nga mobalor sa 26 mil pesos nga giasoy sa biktima nga daw na biktima siya sa hypnotism. Samtang nakikistorya sa mga suspek, gituuhan niya nga tinuod nga kwarta ang gihatag kani sa usa ka lalaki, apan diha nga iya kining gisusi pagayo mga papel og kindilang di ay ang sulod niini. Wala na mapugngi sa inahan ang pagbakho tungod sa nadangatan, bisan pa man og daling nangayo og tabang sa kapulisan ang biktima na kasibat na ang mga suspek og wala maabtis mga otoridad. Sa pagkakaroon nagpahigayo na og pagsusi ang lokal nga kapulisan aron mailhan ang mga suspek, inaagis mga CCTV footage sa palibot. Nagpahinom dumusab ang mga otoridad sa publiko nga dili basta-basta makigistorya o makigtransaksyon sa mga tao nga dili kaila aron malikayan ang susamang insidente.
4: Ipauli ato ako mga ID sir. Tanan o ayaw to nila asa to nila gilabay katong SIM. Ihatag importante katong SIM. Iuli gid nila. Unya ka to akong cellphone kung mahimo sus mamaon to ang kasi karaan gitong nga cellphone bibo sa una pag ito. Yampingan to nako na mga kontak. Di lang to nila abisang asa gilabay. Ni ako gusto sa mga pulis kanang diha mga dalan ko. Ako ba ninyo sir? Inyo ipa-announce, ipakita diha sir. Okay, basin ay makakita ang to si asa nila gilabay. Pauli dire Nancy Escabarte daytiya ang PSA. Ang katuang katong tin mo gihapon na akong naong katusad ako ang palawan na imanaong is na ipatanan siya na mga naong ginatong ako ng kabutang.
3: Mga katropa, pamaol, labad sa ulo, hilanat, sakit sa ngipon, paspas ka na nga wag tangon sa sisdapin ang atong tumaron. Alang sa rekusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, formal na nga giturn over sa lokal nga panggamhanan sa Bayugan City ang sunod-sunod nga mga dagkong proyekto nga nagkantidad og minilyon ka pesos. Ning buwan lang mga katropa sa Mayo, ubos na sa pagpangunan ni City Mayor Kirk Assis. Lakip sa mga giturn over mo ang bagong nahuman nga market building, rice and corn, nga nahimo sa Barangay Taglatawan, usa ka bagong water truck, og ang lapad og modernong Bayugan City Convention Center sa Puro 4, Barangay Maygatasan. Ang kalihukan gisugdan na pinagi na sa usa ka ribbon cutting, blessing og turnover ceremony. Nitambong sa mga seremonya sa mga barangay kapitan og miyembro sa barangay council, mga head of offices sa City Hall, mga kontraktor, kaparian og mga personay gikan sa 5th 44th Engineer Battalion, 52nd Engineer Brigade. Sa iyang pagigpulong, dako ang pasalamat ni Mayor Kirk Assis ngadto sa mga katawhan sa Bayugan. Sumala sa mayor ang maong mga building og ekipo bunga sa kakugi sa mga lumulupyo sa mga negosyante sa pagbayad og saktong buwis. Gidayeg usab niya ang mga kontraktor tungod sa paspas og di kalidad nga paghuman sa mga trabaho. Nanawagan usab ang mayor sa mga benepisyaryo sa og lumulupyo sa maong mga dapit nga ampingan ang mga pasilidad og mintinahon ang kalimpyo niini aron malungtad pa kini og dugay alang sa mga musunod nga henerasyon.
0: Balitang dukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, manok panabong, paboritong target sa mga dayong kawatan sa Barangay Santa Ana. Ang detalyes report ni katropa ang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
5: Nagpabiling alerto ang mga opisyal sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur, taliwala sa naobserbahang pagpangawat og mga manok panabong nga gituhang binuhatan sa mga dayo o dili residente sa maong dapit. Kini ang gipadayag ni Kagawad Ronald R. Ambre, ang committee chairman sa Peace and Order sa Barangay Santa Ana, San Francisco, Agusan del Sur, sa pakighinabi ning sibyahan. Sumala ni Ambre, nalipay siya nga sa milabayng tulo ka bulan nahimong malinawon ang ilang barangay o wala na'y natala nga kawat apan iyang giangkon na nga sa mga niaging bulan sunod-sunod nga mga reklamo ang iyang nadawat gikan sa mga residente kabahin sa pagkawala sa ilahang mahalong mga manok ka panabong. Gipasabot ni Kagawad nga manok ang kasagarang target sa mga kawatan tungod kay dali kini mabitbiton o dako sab ang kantidad niini kon ibalik ligya ngadto sa laing tao. Dako ang pagtuo ni Ambre nga gikan sa laing dapit ang mga kawatan. Tungod niini, mas gipahugtan pa sa barangay ang ilang night watch og roving panahon sa kagabion. Hangtod sa kadlawon ang mga oras nga giingong tinglihok sa mga balhiboon. Nanawagan usab si Kagawad Ambre sa mga lumulupyo nga dili magkumpiyansa. Iyang giauhag ang mga tag-iya og manok og uban pang mahalong kagamitan nga dublihon ang pag-amping tungod kay isan paman nga sige sila grooving sa mga otoridad mangita gihapon o higayon ang mga kawatan kun makalugar.
6: Mga pipila lang ang itabok sa una mga kawan. Pero karon tutali yung mga bulan, mga 3 months gikan, 3 months karon o 3 months to mga niagi, wala na yun itabok ng mga kawat sa pagpahugot ng sa kawan. Mga dayo kasagaran,
5: mga katropa, aron kanunay nga kondisyon atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, ato i-maintain ang Santon Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Ilebrias, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa lukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, nagpabiling malaumon ang mga tricycle driver sa Agusan del Sur nga wala pa makadawata sa unang batch sa fuel subsidy. Gikan mga katropa sa gobyerno nga maapil na sila sa sunod nga hugna sa pagpang-apod-apod sa maong ayuda. Usa sa mga naglaom mao si Alias Arnel, usa ka tricycle driver sa barangay Patinay, lungsod sa Prosperidad. Sumala pa niya. Bisan pa man og wala pa sila mahilakip sa unang hugna, dako gyapon ang ilang pangandoy nga makadawat niini tungod sa dako kini og tabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi taliwala sa serye sa pagsaka sa presyos petrolyo. Gisaysay ni Arnel nga sa iyang bana-bana halos katunga sa mga driver sa lungsod sa Prosperidad og San Francisco ang wala pa magkadawat sa maong subsidy. Kining tanan matud pa nagpaabot karon sa posibleng second batch aron makatabang sa ilang kalisod sa krisis. Isip pagpangandam kasamtangan na karon nga naglihok ang mga driver sa pag-renew sa ilang mga prangkisa. Kinikabahin sa gikinahanglan nga requirements aron masiguro nga kwalipikado sila sa or makwalipikado nga magka-avail sa maong ayuda gikan sa gobyerno kung ugaling muabot na ang sunod nga pondo. Ang fuel subsidy usa ka programa sa kagamhanan aron maibanan ang bugat nga pas-anon sa mga public utility drivers tungod sa nagkataas nga galastuhan sa presyo sa lana.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Mga katropa, Agusan del Sur andam na sa Palarong Pambansa 2026. Playing venues kompleto na. Ang detalyes report ni Katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Hingpit na ang pagpangandam sa probinsya sa Agusan del Sur alang sa paghos sa labing dako nga tinuig nga kompetisyon sa paugnat sa kusog sa nasod ang Palarong Pambansa 2026 nga gikatakdang sugdan karong Mayo 24. Subay niini opisyal nga gipahibalo sa Provincial Engineering Department pinaagi ni Engineer Linda Buker, Cluster Head sa Technical and Facilities Cluster, nga anaana sa 100% na ang andam ang tanang nga playing venues ug mga pasilidad nga gamiton sa maong kalihukan. Sumala ni Engineer Buker na human na ang tanang gikinahanglang preparasyon aron masiguro ang kahapsay sa matag dula ug mga safety sa tanang delegado gikan sa nagkadaiyang rehiyon sa Pilipinas. Lakip sa gitutukan mao ang mga sports venues sa tibuok probinsya nga maoy mahimong arena sa nagkadaiyang kompetisyon gawa sa main stadium. Gipanigoro usab nga kompleto og anaas maayong kondisyon ang mga pasilidad alang sa mga atleta, coaches og mga opisyal. Apil sa maong preparasyon ang mga dugang pasilidad sa mga lungsod og syudad nga kabahin sa hosting areas. Sa pagkakaron gipahigayon na ang final assessment sa inspeksyon sa matag venue aron masiguro nga makabot niini ang gikinanglang kalidad sa sumbanan sa palarong pambansa. Dako ang pasalig sa lokal nga kagamhanan nga pinaagi sa sayo nga saktong preparasyon, mamahimong mabulukon og malampuson ang paghos sa Agusan del Sur sa maong prestehiyosong sporting event.
7: For the playing venues, we have 42 playing venues. 24 of which are in the provincial government sector. That is 60%. And 6 of the events in Bayulan, 3 in Talapawan, 4 in San France, 1 in Rosario, and 2 in Bunawan. Okay. And 1 in Esperanza. The readiness is out of 42. We already have 35 main venues ready.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Engineer Linda Buker. Mga katropa, adlaw-adlaw ang pag-inom sa kape nga dili lang makapagwapo ug makapagwapa. Healthy pa kay kini adunay glutathione ug collagen. Santon Gold Coffee Mix. Alang sa dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang salukan.
1: Sa pikasbahin mga katropa, gilusad sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth Agusan del Sur ang bagong inisyatiba nga gitawag og Yakap Gamot. Usa ka programa nga nagtumong sa paghatag og dugang proteksyon sa panglawas alang sa mga kabos nga pamilya og mga indigenous peoples kon IPs sa probinsya. Base sa pahibalo ni Officer in Charge Roy Colima, Ang mga programa gidisenyo aron matabangan ang mga low income earners. Ilabi na kadtong naglisod sa pagbayad sa ilang medical expenses o pagpalit og mga gikinahanglang tambal. Gipasabot ni Kulima nga ang nagunang tumong sa yakap gamot mao ang pagpalapad sa serbisyo sa PhilHealth ngadto sa mga hilit nga komunidad nga lisod maabot sa serbisyo sa gobyerno. Ilabi na ang mga kaigsoonang lumad. Pinagi niini mas mapadali na ang pag-access sa healthcare services og masiguro nga makadawat sila sa saktong pagtagad sa medisina. Nagpasalig ang buhatan sa PhilHealth nga padayon nilang palig-unon ang ilang mga mekanismo og programa aron masiguro nga walay Pilipino nga mabiyaan kon serbisyos panglawas ang hisgutan. Gilaoman nga pinagi sa mong lakang maminusan ang kabug-aton sa gasto sa pagpatambal alang sa mga nanginahanglan.
8: Because this PhilHealth is for all. In fact, universal healthcare is para sa tanang Pilipino regardless of your race, your economic status. So mo nang appeal gayud bisan pa og atong mga less privileged atong gitawag natong financially incapable individual, appeal sa maong at programa kanato. So pwede gayud sila. In fact, daas atong kay ganon ginod, daagas ang atong mga membership sa mga indigent sector ug gihatagan gyud atong focus ang ilahang mga panlawas gayud. So appeal kini tanan senior citizens, mga financially capable na narbaho, ingon man mga incapable, appeal pod ang mga PWDs, solo parent og tanan-tanato mga individual.
1: Mota magtropa ang tipig sa pamahayag ni Mr. Roy Kulima, ang officer in charge sa PhilHealth Agusan del Sur.
0: Balitang lugar, balita sa lugar.
1: Sa Pikasbayan, mga katropa, garbo og dungog ang dala sa Bayugan City Jail human kinigi pasidunggan isip usa ka mga or usa sa mga outstanding awardees alang sa unang tulo ka bulan kon first quarter sa tuig 2026. Ang maong rekognasyon gihatag tungod sa gipakita nga talagsaong dedikasyon og maayong serbisyo sa tibuok unit. Lakip sa mga dagkong pasidungog na nadawat sa maong buhatan, mao ang second best city jail, best escorting unit, second best custodial unit o ang second best star team. Gawa sa pasidungog alang sa unit, nakadawat usab o special nga pag-ila si Jail Senior Inspector Nicky Sam Q. Makaraig isip third best city jail warden. Giniagig pag-ila sa ilang epektibong pagpanguna o maayong pagdumala sa pasilidad. Ubo sa liderato ni Jail Senior Inspector Makaraig, padayon nga gipakita sa Bayugan City Jail ang kahapsay sa pagpatuman sa mga programa alang sa kaayuhan sa mga persons deprived of liberty kon PDLs o sa mga pagmintar. O sa pagmintinar mga katropa sa seguridad sulod sa parisuhan. Mapasalamaton usab ang tibuok Bayugan City Jail family sa tanang personahe nga nagtinabangay o nagpakita og kakugi aron makabot ang maong mga kalampusan. Sumala sa maong pasilidad ang mga award nagsilbing inspirasyon aron mas palig-unon pa ang ilang serbisyo ngadto sa komunidad o sa nasod.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Top 2 most wanted sa Surigao del Sur, nakatubang sa kasong rape, sikop sa lingig. Ang detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
0: XFM Report.
9: Ana na karon sa bilangguan ang giilang top 2 most wanted person provincial level kinihuman malamposong nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan dito sa Pro 4 Barangay Bugak Lingig Surigao del Sur. Ang suspect na ilan sa alias Winwin kinsa nadakpan sa sulod sa iyang gipuy-an pinagi sa warrant of arrest. Ang maong operasyon gipanguluhan sa Surigao del Sur Police Provincial Office ubos sa pagdumala ni Police Colonel Jeffrey Lawrence de Mauricio, provincial director kauban ang nagkadayang unit sa kapulisan ubos sa enhanced managing police operation. Nasairan nga ang warrant of arrest batok sa suspect issue ni atong Hulyo 1, 2024 sa Regional Trial Court Branch 14 Family Court Bisligue City. Nagatubang si alias Winwin og bugat nga mga kaso lakip na ang qualified rape of minor og act of lasciviousness ubos sa revised penal code og kalambigitan sa special protection of children against abuse, exploitation and discrimination. Discrimination Act. Tungod sa kabugat sa maong kaso, walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasaan. Human gipahibalo sa iyang mga katungod ang suspect daling gidala sa kustudiya sa Lingig Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon sa dili pa kinitugyan ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Kini nga kalampusan nagpakita sa seryosong kampanya sa kapulisan sa Surigao del Sur batok sa mga kriminal, ilabi na kadtong mga nagpahimulos og nag-abuso sa mga kabataan. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Dua ka suspek sikop sa 1.8 million pesos nga smuggled nga sigarilyo sa Habonga. Detalye sa report ni katropang Junji Lebrias.
0: XFM Report.
5: Anda na karon sa silda ang duha ka mga suspitsado human masikop sa gihimong anti-smuggling operasyon sa mga personay sa Habonga Municipal Police Station. Niadtong nakalabay nga adlaw Mayo 2026. Nakuha gikan sa mga suspek ang gibanabanang 1.8 kamilyon nga kantidad sa smuggle nga sigarilyo. Sumala sa report, naharang sa mga otoridad ang illegal nga shipment nga gituuhang nakatakda unta nga iapod-apod sa nagkadaiyang bahin sa probinsya. Ang maong mga kontrabando anaa karon sa kustudiya sa pulisan alang sa inventory, saktong dokumentasyon o legal nga disposisyon. Giandam na ang mga kasong kalapasan sa balaod batok na sa illegal nga pagbiyahe o pagpamaligya sa mga smuggled goods batok na sa mga smuggle batok na sa duha ka mga dinakpan. Kini nga karampusan kabahin sa gipakusgan nga kampanya sa Philippine National Police batok na sa mga magpalusot o mga illegal nga sigarilyo aron mapanilipdan ang ekonomiya o ang legal nga negosyante sa tibuok rehiyon. Mga katropa, ang pingan ta ang atong panglawas mag-inom sa makananayon sa Xanthon Plus Gold o Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, suspect nga ning patay sa pulis sa Baybast, sikop o sapa kakauban ni ini misurrender. Ang detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM Report.
10: Nakaroon sa silda sa City Police Station ang duha ka mga suspek na lambigit sa pagpamusil kang Police Staff Sergeant Charito Hipulya atol sa usa ka drug buybust operation sa Sitio Kayutan, Barangay Cagniug, Surigao City niadtong Mayo 6, 2026. Nalitag sa mga otoridad ang nagunang suspek na giilang si Ronel Mapalo Maturan. Ato bangon ni Maturan ang mga bugat nga kaso, lakip na ang paglapas sa Public Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, murder, frustrated murder o attempted murder sa pikas bahin. Voluntary usab nga nitahan sa kapulisan ang usa ka suspect nga giilang si Ricardo Peligro Chojanco, 45 anyos. Si Chojanco magatubang usab og kasong kalapasan sa RA 9165, murder o frustrated murder. Kahinumdumahan nga nahitabo ang madugong engkwentro atong alas 10:30 sa gabi sa miaging semana di nakabsa sa kinabuhi ang maong pulis samtang gihimo ang operasyon batok sa ilegal nga droga. Sa pagkakaroon, ang duha ka mga suspek nagpabilin sa kustudiya sa kapulisan samtang giandam ang tanang gikinahanglang dokumento alang sa formal nga pagpasaka sa mga kaso ngadto sa korte. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Sa pikas bahin mga katropa, 150 kabalay sa Davao City nasunog. Danyos ni kabat og 2 million pesos. Nanukad sa XFM Davao, dunay detalyes report sa katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
11: Ikumpirma sa Davao City Fire District nga gibanabanaang niabot sa 150 ka mga balay sa puro 4 barangay 23-C Davao City ang naugdaw sa nahitabong sunog pasado alas 8 sa milabayng gabi. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrijas, mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa insidente kansang ang sunog niabot og ikaupat nga alarma nga niabot sa 5 ka oras ang operasyon sa kabumbiruhan ay kini gideklarang fire out. Gikumpirma sab niini nga usa ka 38 anyos nga lalaki ang nakaangkon og second degree burn nga dali usab kining gidapatan og tambal. Anaa sa 200 ka pamilya o anaa sa kapinkun kulang 300 ka mga individual ang giingong apektado sa sunog nga kasamtangang gipahiluna sa barangay gymnasium ug sa Zonta Elementary School nga gihatdana og pasiunang tabang sa Davao City LGU. Padayon pa nga giimbestigahan sa kabumbiruhan ang posibleng gipanukaran sa kalayo samtang padayon sab ang gihimong assessment sa CSWD o Davao alang sa tukmang tabang pinansyal sa mga nasunugan. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, senior citizen, nakaplagang nagkadugo, pamilya gipangita. Nanukad sa XFM Bukidnon, dunay detalye sa report si katropang Prince Obra.
0: XFM Report.
12: Nakaplagang nagkadugo, ang siya ka lalaking senior citizen, humagiingong gitripingan o gikulata sa mailing suspect sayo sa buntag Majis tuig 2026 sa New Pungi Procuno Poblasyon Valencia City Bukidnon. Base sa report nga nakita na mong senior citizen na dunay samad o gisayang agta ug daling giris bulihan sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office kon CDRMO sa Valencia aron matagan kini og laliang medical. Nanawagan usab si Valencia City Councilor Lando Sintilla sa publiko ilabi na kadtong adunay nawala ang kabanay nga makigalayon dayon sa buhatan sa CDRMO o sa lokal nga kapakamhanan aron maatiman ang nasampit nga senior citizen. Na problema na mas bukol-bukol si mong panglawas isang tumplas old mo na yan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
0: Balitang Regional.
1: Truck nga kargado og mga sinakong bugas na disgrasya sa Quezon Bukidnon. Driver patay, duha ka pasahero angol. Italia's report tadukad gihapon sa XFM Bukidnon, pinagi na ni katropang Rostom Villafranca.
0: XFM Report.
13: Abawian sa kinabuhi ang driver sa counter truck. Human nakaangkon og severe injuries sa kalawasan samtang angol usab ang duha ka minor de edad nga pasahero niini. Nahitabo ang aksidente pasado alas 9 sa gabi niatong Biyernes, Mayo 8, 2026 sa main national highway, Porok 7, Kipulot, Barangay Palakap, o Quezon Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ramon, 44 anyos og residente sa Porok 5, Sibuli, Quezon, Bukidnon. Sa imbestigasyon na siren nga sa wala pa ang insidente, ang truck gikan sa Davao City og paingon sa Quezon, Bukidnon nga puno sa mga sinakong bugas. Pag-abot sa lugar sa insidente, ilabi na sa bahada og kurbada nga bahin sa dalan, ang truck giingong nakasinati og brake malfunction. Tungod niini, nawada no control ang driver sa truck, hinungdan nga nitipas kini sa dalan og na overshoot og nahulog sa pangpang. Tungod sa dilitiaw nga mga samad nga naangkon sa driver, gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Samtang ang duha ka mga pasahero nagpaalim karon sa ilang mga samad sa Quezon Health Center Infirmary. Pahimangno sa Quezon PNP sa mga motorista nga magpractice sa responsable nga kinaiya diha sa kadalanan og mag-amping samtang magmaneho alang sa ilang kaluwasan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Sa pikasbahin mga katropa, 47 anyos nga babae nakaplagang patay sa kasagbutan. Ang detalyes report tarukod sa XFM Jensen. Pinagin ni katropang Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
14: Ipailaom sa post-mortem examination ang patayng lawas sa usa ka 47 anyos nga babae aron nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini human nga makaplagang patay og nadugta na sa kasagbutang bahin sa Purok 28 Barangay San Jose ning siyudad sa Jensen alas 11 sa buntag ning niaging adlaw. Sumala pa usa ka Tito Ignasi ang una nang nakakita uman nga gipangita ang anak sa nasampit nga lugar apan gikatingalhan ang lahi nga baho ug sa pagsusi nakaplagan ang patayng lawas babayi nga nakakulob. Dali nga nanawag ang nasampit og kapulisan kung diin nakumpirma nga nadugta na og unom ka adlaw ang patayng lawas ug wala na kini panit sa naong apan sulob sa gyapon ang sanina. Wala usab nagdugay na ilan ang biktima nga si Nete Aquino Gomez, 47 anyos nga residente sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato, pinaagi sa sulob nga sanina. Matud pa, ulahing nakit-an ang babayi sa ilang panimbalay kaniadtong Mayo 3 alas 3 sa kadlawon hangtod sa na-report nila nga misinga. Gipaningkamutan matud pa nila nga pangitaon kini sa diyang naabtan nga patay na. Gituuhan sa pamilya nga natural death ang hinungdan sa kamatayon gumikan sa giantos nga sakit sa nasambit nga babae nga nervous breakdown. Kundi nakabati kini og sobrang stress, wala usab makita nga sinyales sa foul play tungod kumpleto ang mga gamit og sanina. Sa pagkakaroon, nagsubo pag-ayong pamilya sa nasambit nga panghitabo. Mga katropa, i-secure kanunay ang imong maayong panglawas, magmintinar og Sunthone Plus Gold. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Motorista patay human madasok sa balay sa Coronadal City. Detalyes report ni katropang Philip Oligario.
0: XFM Report.
15: Gideklarang patay ang usa ka motorista human mibangga og madasok sa usa ka balay. Alauna 15 sa kadlawo na ito nakalabayang adlaw sa Purok Bagong Sikat, Barangay Topland sa Coronadal City, South Cotabato. Giila sa Coronadal City Police Station City Traffic Section Division ang namatay nga si Alias Ranz, 35 anyo, ka residente sa Barangay Kakob sa Reisco, Tangdakbayan. Sa imbestigasyon, nasayran ng sakay ang biktima sa iyang motorsiklo na dunay plate number nga 783LEK. Dihang na overshoot kini og nabangga sa Reisco, Tambalay. Nakaangkon og grabing samad sa nagkanaiyang parte sa lawas ang biktima og daling gidala sa South Cotabato Provincial Hospital. Apan alas 2:02 sa kadlawon, gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. Sa pagkakaroon, anaana sa purinarya ang patayng lawas sa nahiskutan. Samtang napahinumdom ang mga otoridad nga maghinay-hinay lang sa pagmaneho aron malikayan ang mga susamang insidente. Mga katropa, ang mga disgrasya pwedeng malikayan kung disiplinado lang sa pagmaneho. Importante usab nga tin-aw ang imong pananaw aron klaro ang kadalanan. Mag-Vision X Plus na adlaw-adlaw. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
1: Giklaro sa International Criminal Court kung ICC nga wala pa sila gipagawas nga bisan unsang public arrest warrant kay or may kalabutan sa Pilipinas. Taliwala na sa mga nanggawas nga report bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan ng ICC sa publiko nga maminaw lamang sa mga opisyal nga pamahayag og likayan ang pagpakailap og mga impormasyon nga wala pa mibiripika or mabiripika gikan sa internet. Una niini, nagkanayon si Interior Secretary John Vic Rimulya nga nangandam na sila og gismil ka mga sakop sa task force aron dakpon ang senador kon pananglit mugawas na ang maong warrant. Apan giangko ni Rimulya nga hangtod karon wala pa sila nadawat nga kopya sa arrest warrant gikan sa ICC. Kahinumduman nga si De La Rosa ang nagsilbing PNP chief sa panahon ni kani President Rodrigo Duterte. Diin nilambigit ang iyang ngalan sa kontrobersyal nga war on drugs nga gipasaka karon sa maong international nga hukmanan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: No, excited lang kaayo mga katropa ang administrasyon. Na nag-andam na mga katropa og limang kag-gismil kasakop sa task force. No, bisan pa man tuod, wala pa inigawas ng warrant of arrest ni Senador De La Rosa. Padayon ta katropa, detalye karon sa Balitas International.
0: Balita sa International. Balita sa International.
1: Gipadala na sa Royal Navy ang ilang warship nga HMS Dragon ngadto sa Middle East aron maghatag og seguridad sa rehiyon. Matod sa Ministry of Defense sa United Kingdom, posibleng muapil ang maong barko sa usa ka international mission aron panalipdan ang mga barkong moagi sa Strait of Hormuz. Ang HMS Dragon, usa ka type 45 destroyer o kasamtangang ng o kasamtangan ng naka-preposition sa maong dapit. Suportado nilang British Prime Minister Keir Starmer o French President Emmanuel Macron ang maong misyon. Din ang shipping mission, sugdan lamang kung matapos na ang kagubot sa rehiyon. Hinumduman nga kontrolado na o kontrolado sa Iran ang Strait of Hormuz sulod sa pipila ka bulan sukad nagsugod ang mga pag-atake sa US o Israel.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Silyado na sa San Miguel Beermen ang ilang pwesto sa quarterfinals sa PBA 50th Season Commissioner's Cup. Human nila gipildi ang Phoenix Fuel Masters sa score nga 116-104 dito mga katropa sa Inaris Court or Inaris Center. Tungod sa mong kadaugan, natapos sa Beermen ang elimination round nga adunay 7 kadaog og 5 kapildi. Nangulo sa pensa sa Beermen ang import nga si Bini Butright kinsa mihimo og 32 ka puntos samtang nitabang usab si Jericho Cruz nga dunay 20 puntos og Don Trolliano nga may score og 14. Matud pa ni San Miguel coach Leo Austria dako ang ilang respeto sa matag duwa. Hinungdan nga iyang gitim or gitambagan ang mga players nga ipadayon ang pagpaningkamot aron makuha ang mga kadaugan. Wala usab masalba sa 26 puntos og 13 ka rebound ni Jonathan Williams. Lakip na ang 18 ka puntos ni Kenneth Toffen sa or ang Phoenix gikan sa kapildihan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karoon sa tuang balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Mga katropa, nitingog na ang aktres nga si Kim Domingo may kalabutan na sa nanggawas nga mga hungihog. Nga doon na siya karelasyon kaniadto nga usa ka politiko. Pinagi sa iyang social media account, gipahungaw sa aktres ang iyang gibati. Matod ni Kim, kung iya kining ilimod o dawaton, doon na og doon naghihapo isulti ang ubang tao bato kaniya. Tungod ni ini, mas gipili na lang niya nga itugyan sa katauhan kung unsay ilang gustong tuuhan tungod kay daghan na matod pa ang ni hukom kaniya. Tungod ni ini gibutyag sa aktres nga duna na siya hinigugma karon nga usa ka Thai national og tulo ka tuig na ang ilang relasyon. Kay numduman nga nag-viral sa social media ang mga hulagway sa aktres kauban ang usa ka politiko nga giingong iyang karelasyon sulod sa kapin na pulo ka tuig.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alright, so mga katropa, it's been past years naman di
16: ay.
1: Anong halungkaton pa man na siya mga katropa, nga kato pa man na itong panahon skupong-kupong. Okay. No, niya, na siya karelasyon mga katropa nga Thai national nga happy tapon sila magtulog ka to eh. Manay giingon mga katropa, kamunay hukom diha. Nanala sa inyo mga katropa kung makatuog ba mo og dili. Basta si Kim karon malipayo na. No, kanon sa pamanto eh. Wala pa eh, flood control. Alright. So mga katropa, mo itong mga nahipos nga mga balita gikan sa lokal o regional, balita sa national, balita sa international. Balita mga katropa sa paugnat sa kusog, yun man na to ang balita sa showbiz. Adlaw nga Lunes mga katropa, pizza 11 sa bulan sa May 2, 2026. Good morning sa mga nagkantabay karon sa tong Facebook Live, Ma'am Janelyn Arceo Amaro, Ate Grace Apolinaria Vivero. Good morning CJ. Duhagyod na kaadlaw nga wala makapaminaw sa balita kay nabisi. Shout out sa tanang nga masugid nga naminaw sa Express Balita sa Buntag. Thanks and God bless. Mama Ding Granaderos Dapan, good morning diha uban sa imuhang kapikas. Good morning sa amuang buotan og guwapang Ma'am CJ. Grabe siya. Daghang salamat sa pagsanong sa among hangyo. Bug at Rabajod. God bless you more and more. Yan. Thank you kaayo, Ma'am Ading Granaderos Dapar. O salamat kaayo sa makanunayon nga pagsalig sa produkto sa Yes to Health. Labay na gyud mga katropa sa makanunayon pag-inom sa Premium D3 Coffee. Ano'y paborito nga kape nila, Ma'am Ading Granaderos Dapar, no, uban sa iyahang kapikas mga katropa. Alright, try na itong silip mga katropa. Ito ang kuan uban nga Facebook page nga na ay mga komento sa ito ang mga katropa para lang wala po'y magmahay mga katropa. Okay, base na niya kaning lanta. Alright, good morning kagatropang Beverly Pataho Marajaw. Good morning, Ma'am CJ. Shoutout sa tanang taga Habonga, Agusan del Norte. Kaya katropang Rigor na Rokla, mayong buntag diha katropang CJ watching sa Express Balita samtang nangapi og Santon Plus Coffee. Shoutout retired Haji Ismail diha sa Bidcor, Bayugan City. Thanks, God bless and more power. Og syempre good morning usab kang Tatay Ramil Rizaba. No, good morning usab kang Sir Rosalio Domapi, kang Sir Winnie Acampado. Good morning ninyo diha mga katropa. Sir Sammy Morilla, good morning. Og syempre usab kang Ati Bibi Mahilom. No, good morning diya sa may barangay Patinay. Kang Bulad Manlangit diya sa may barangay Bourbon. Dagan kayong salamat sa kanunay nga pagpaminaw. Gilbert Istal, good morning. Og syempre good morning usab kang katropang Gloria Malala Apelo. Kanunay gapaminaw sa Express Balita mga katropa di sa may siyudad sa Bayugan. Kang katropang Lina Sipataho, good morning. Katropang Dai Chavez, good morning. Ma'am CJ watching live sa Express Balita sa Buntag. Sheridan, og happy blessed Monday sa tanan nga tigpaminaw. God bless from Alegria, San Francisco. Vincent Pataho, maayong good morning. Ma'am CJ Mina Midres, Barangay Dasagan, San Francisco, Agusan del Sur. Og na Sheridan na po. Salamat. Gloria Basadre Iglesia, good morning. Mapalit ang kape mga katropa sa inyohang mga parmasya. No, dira sa Bayugan City, inyo na mapalit diha sa may H&G Pharmacy, INI Pharmacy. No, daghang mga parmasya diha nga available ang ato ang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Randy Santisas, good morning. Angelica Awado Leopoldo Labs, good morning. And salamat kayo ma'am sa paglantaw. Janeline Arceo Amaro, good morning. Mga katropa, wala man tayong igong oras nga mo padayon pa sa unahan. Musunod ang programang Bullseye. Inyong makauban na si katropang Junji Ilebrias o katropang Ray Sura Vasquez. Sa itong mga hookup stations, dagang kaing salamat Madirisa Gutierrez diha sa may Metro FM Trento. Dagang salamat. Jill Montanes o kang Papa Franz. Uban ni Baby Franz diha mga katropa sa may Metro FM Rosario. Dagang kaayong salamat. O syempre sa Bayugan City, pinagi na ni JJ Ella. Dagang kaayong salamat. Sa kinatibuk ang puwersa sa XFM News Agusan del Sur sa pagpanguna na sa mo station manager katropang Ray Sura Vasquez. O syempre mga katropa sa mong news desk katropang Lemuel Ukay. Sa itong mga anchors ug reporters katropang Junji Ilebrias, katropang Ray Alintono, katropang Ali Vicente. Sa akong sparring partner karon sa technical department katropang Kiano JC Bial, dagan kayong salamat. Alang sa nagkaiusang Pilipino sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Kininyong katropa, CJ Salvan Luy. Kiniyang Express Balita.
16: Express Balita. Express Balita.

0: exciting, bro.
1: Di kan makang Japan?
2: Oh, oo. Dugay ko sa Japan. Pagangkog na uyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
1: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
2: Kukara.
1: Ah, kanang lubi.
2: Kagura.
1: Kanang cute.
2: Oh, akura.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3,
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin ng ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste product sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
8: Exciting!
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
9: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni.

0: Gold. Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa day ng Craft Gold, bay?
0: Wala pa day ka masayod, bay? Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique kaayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao day na ang Craft Gold, bay?
0: Oh, bay.
1: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
3: Exciting.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Lakas Katrupa, alas 7:06.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas Bertos Discretio Monumentum, ang kamatuoran, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
2: Bullseye! Ang pagbutyag sa kamatuoran, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag, kanatong tanan sa kinatibuk-ang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome na pod, mga katropa, sa Tuag Tolumanon, ang programang
0: Bullseye!

0: sa ay.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
1: Bog na ang itong palibot karoon.
2: Oh, gikan pas bayugan ng ang mga gabon.
1: Ang gabon di ay.
2: Di halos ikita ang mga kasugat.
1: Oo ba? Hinakondiri karoon mga katrupa sa San Franz.
2: Hayag-hayag na.
1: Hayag-hayag, apan ang atong kalangitan puno sa mga dagom. So, namang ko lagi kuan kining
2: pag nakasulod na ba siguro?
1: Na,
2: Atong Kaloy.
1: Si Kaloy man siguro to.
2: Kaloy.
1: Wala ko kalili karon kung siya'y dagan sa
2: kanya. Mo nang katong na yung mga pangalang Kaloy diha, latago lang sa moro, hindi mo paninglang silingan.
1: Sige, mga katrupa, adlaw na usab nga Lunes. Okay, pizza, unsina, usab, ding atong bulan sa Mayo 2026. Once again, welcome kamo mga katrupa sa ato rasab nga tulumanon ang programang Bulus ay kaming inyong mga katrupa. Katrupang Ray Celeste Surabasquez.
2: O katrupang John J. Librias.
0: Bulusay! Bulusay!
1: Ang tunta alas 9 mga katrupa maghisgot sa mga importanteng hisgutanan mga katrupa. Of course, kining atong tulumanon, hatod kinis mayo nga kabubuton. Sa Yes to Health Incorporated, ang Yes to Health Incorporated mga katrupa na ilagyod kini sa mga produkto nga diin iyang gidala niini mga katrupa ang kamaayo gipektibo. Usa niini ang premium D3 soap gel capsule. Usa ka kapsula, apan ang ilalom niya na mga katrupa naka gel na siya, no? Premium D3 soap gel capsule. Maayo kini, duna kini presensya sa vitamins. Of course, D3 mga katrupa ang naanin niyo niya virgin coconut oil. Oga kining malunggay o uban pa ng mga sangkap niini mga katrupa nga intended gayod alang sa pagtabang sa atong kalawasan. Now, premium D3 soft gel capsule, timanin niyo na kung ikaw nagluya, mas maayo kini imong gamiton para mabalikan ka niha sa enerhiya. Alright, mapalit kinis mga butika o kaha diri sa tong sibiyaan mga katrupa. Diri lang kamo sa second floor, Sugano Building, Purok 1, Pisaan, San Francisco, Agusan, Del Sur. Ang ato usab dulumanon mga katrupa asab kalimot nga hatod kinis maayo nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Mga katrupa na itong mga mag-uuma niha, basta fertilizer gani inyong pangitaon, dumduma kanunay Crop Gold Fertilizer. Maadto lang muna sa mga agro-store, kinibang mga tindahan sa agrikultura, mga supply niya na, pangutana mo ang Crop Gold Fertilizer. Kana mas maayo atong gamiton, basta fertilizer gani, Crop Gold Fertilizer.
0: Bullseye!
1: Alright, good morning, good morning.
2: Good morning sa tanan, mga nagpaminaw karon.
1: Kinsa may naka-live na karon dribe. Sa itong mga partner stations, konektar na mag-gid eh.
2: Konektado na
1: ni. Hindi sa may bayugan, live na ba sila?
2: Abtik ni nga to ang taga-kuan. Abtik ni nga to ang mga nag-konektar karon. Nanay tulog yun nakakonektar.
1: Wala kuno siya naka hook ups bayugan, no?
2: Uy.
1: Kaya wala na po yung internet sa Metro FM.
2: Sa Metro FM. Niingon man connected na. 6 AM.
1: Mao ba? Na-connected nila ay. Nanay internet. Katrupa sa bayugan, Metro FM.
2: JJ Ila Gomez. Good morning, katrupa.
1: Good morning, of course. There is a prosperidad. Walang wala man rin ang nagkakonektar ang prosperidad.
2: Prosperidad. Basig magkaapasa na karon. Basig na kuhan pa ni.
1: There is a San Francisco.
2: Sa San Francisco.
1: Wala po na ito nakita.
2: Wala pa na ito makita sa katrupang John Lee. Basig nagbiyahe pa ni.
1: Forward na. Dito tapaingon sa Metro FM. Rosario.
2: Aktibo kayo si katropang Rosel Montañez.
1: Good morning. Papa Franz.
2: Karon nagpatimpla siguro gatas. Nagtimpla gatas.
1: Good. Dali naman yung dako ang ilang bibi.
2: Dali naman kayo. Basta kay alaga ni Papa Franz.
1: Basta si Papa Franz alaga o si Rosel.
2: Dali ragyod dyan.
1: Dali ragyod na. Dito tala po sa may Metro FM Trinto.
2: Siyempre, good morning ni Attorney Risa Gutierrez. Good morning.
1: Kumusta diha, attorney, ha?
2: Attorney, kumusta man na to ang mga Trintohano na to diha?
1: Kumusta ang taga-Trinto? Sige, lanugog kusog mga katropa, inyong madungog sa mga sibiyaan nga itong Na-mention, of course, sa mga sibian sa XFM, ang XFM San Francisco 91.3, XFM Bayuga 95.7, ingon na ba si Katropang Yuan, Katropang Junjing, sa Euro Kunong Signal sa
2: Oy.
1: Metro FM Bayuga. Salamat, Katropang Yuan.
2: Salamat kayo, Katropa.
1: Di basta-basta si Katropang Yuan.
2: Basta kay makapasalig bi Katropang Yuan nga signal o burnout na lang yun itong kalaban karon sa Bayuga.
1: Oo, mawag yun, no?
2: Eh, kanyang tutuluman. Palwa, lube, unya, internet o burnout. Karon duha na lang yun.
1: Duha na lang yun.
2: Pag mo burnout,
1: wala yun.
2: Mao na yun na. Wala yun na.
1: Pag wala internet.
2: Pag wala internet, mao yun na.
1: Wala po.
2: Kaya nadistansya na mas punuan ang ato ang mga wire.
1: Mao. Sige, thank you so much. Yeah, di ay nag-text rin na to, si Katropang Nelly. Maputi, no?
2: Uy, Katropang Nelly.
1: Paglupan po ni si Katropang Nelly. Sige po na yung monitor, ha? Thank you so much, Katropang Nelly. Di anong text mo ni Dari, ha? Ato nang sayo, Rogi Ukab. Ato ni mga nag-text ni Dari kay na yung mga di na ito makuhan. Sangay malabyan, pero ako nang Ukab karon, no? Sige, thank you so much, no?
2: Thank you kayo, thank you.
1: Good morning. Kung niya dirita sa itong mga pages, Katropang John Jake, ipang-check po na ito.
2: Sige, ato nang i-check ni kay...
1: Para huwag magmahay.
2: Huwag magmahay.
1: Good morning, good morning.
2: Good morning,
1: good morning. Sa... Okay, sa 91.3 XFM San Frans nga page Facebook. Yanas mamading Granadiros Dapar.
2: Good morning, Katropang Ading
1: Granadiros Dapar.
2: Madam, good morning ni Mudha, madam.
1: Thank you so much. No? Pansin mong kapikas, minahas, kinabuhi. Good morning niyo din, ha?
2: Good morning, good morning.
1: Si Katropang Inday Abilyar. Okay, may umuntag po na adya sa may barangay Lucena.
2: Good morning, good morning.
1: Si Katropang Aning Liliba, good morning.
2: Oy.
1: Shout out sa talang taga Barangay Hubang. Good morning! Katawa na ba si
2: Ingo na ito kung todes. Saan? Duha na lang gigala.
1: Magkatawa lagi. Magandang
2: may mot magita. May mot magita ni kay. Karon pa ko kay hinomdom ilibin naman dito karon.
1: Di pa. Ilibin pa.
2: Ilibin pa. Na ako kay nga todes na lang.
1: Unsi pa.
2: Unsi.
1: Ato na kong ilikay-likay.
2: Ilikay-likay sa nato.
1: Kay... Bitaw. Good morning. Katawa mo ni si Katropang John G. Katropang Aning.
2: Magkatawa.
1: Salamat. No? Good morning. Kang Puting Manok.
2: Oy, si Puting Manok.
1: Good morning sa inyong duha, mga Katropa.
2: Good morning.
1: Naminaw mi diri sa Alegria. Si Puting Manok sa Alegria, Dennis.
2: Oh, Alegria. Marag, basig. Puting. Pero maka... Kaya si Kuan Mangod, si Tatay Talisik Mangod, ga napon ni mga manukan.
1: Amo ba?
2: Basig siya ni.
1: Pero Tatay Talisik raman to.
2: Tatay
1: Talisik.
2: Pero dili man ni siya makakuan og Facebook.
1: Dili.
2: Radyo raman gyud niya
1: si Puting Manok. Lahi po da.
2: Puting Manok.
1: Good morning diha, Puting Manok, ha?
2: Puting Manok.
1: Maragay. Sige.
2: Siguro na imong manok diha. Kaya mo magyud mo ang ipangalan.
1: Lahi, gini yung manok ba. Good morning, usab. Katropang Marjon Pirol. Shout out daw, family Mira Puentes. Naa sila sa bukid sa Joaquin. Haman ang Joaquin Depit.
2: Joaquin, oy. Diri sa may prosperidad.
1: Ay, good morning. Katropang Marjon.
2: Katropang Marjon sa mga San Joaquin.
1: Kasi may imong kaubanan niya, Katropang Marjon. Good morning.
2: Regards sa mga Tipan family diha. Grabe naghan ng Tipan family diha. Mga kaubanan na mo sa simbahan, Katropang Ri.
1: Okay. Good morning. No? Sige, thank you so much. Diapon sila si Katropang Binton Pataho.
2: Binton Pataho.
1: Ako sila si Katropang Vision Sharp.
2: Oy.
1: Si Katropang Chinese Agri Meat Supply. Ha, manapinding Chinese Agri Meat Supply.
2: Kini, may iwa ako ka.
1: Good morning, Chinese Agri Meat Supply. Kisa may naan niyo din, ha?
2: Good morning, dihan ninyo.
1: Ala, may umuntag mga taga Chinese. Hapit ko makabasag Chinese. Pero Chinese man din eh.
2: Chinese.
1: So, Pilipino paghihapon.
2: Pilipino. Okay, gang din pataho pod. Mayong morning.
1: Mayong morning.
2: Niya kang Washington Gerardo.
1: Oy, good morning, Usam.
2: Oy, mayong morning. Niya kang Roger Narukla.
1: Narukla, si Katropang Bronx. Good morning.
2: Oy, Katropang Bronx.
1: Good morning.
2: Good morning, ha.
1: Si Katropang Gary Putian, may buntag.
2: Gary.
1: Katropang Lina Pataho, good morning. Katropang Lima Joaquin, good morning. Katropang Langlang Goliantes, good morning.
2: Good morning, good morning, ha.
1: Itong mga higala
2: din, ha. Good morning,
1: diha ninyo. Kinsa pa ni?
2: kanya.
1: Si Katropang Day Chavez, good morning, usap.
2: Oy, oy, tama, Day Chavez.
1: Mayong buntag.
2: Kanya kang Langlang Asis Kulientas, ha? Good morning.
1: Mm-hmm, good morning.
2: Kang Carmelo Limosnero.
1: Katropang Carmelo, good morning, usap ni Modiha.
2: Grabe, oy, mayong morning ni Modiha, ha?
1: Nang Lunis, good.
2: Oy, lo, tinuon na.
1: Sisa pa si Katropang Didin Pataho, good morning. Si Mayong Buntag, mga katropa, naminaw lang ko sa mga katropa Rodilio Abis, sir, ni.
2: Oy.
1: Ay, katropa Rodilio, good morning.
2: Rodilio, good morning.
1: Mayong Buntag, nyo diha, ha? Asal ka ito yung lugar, katropa? Ah, Del Monte, si katropa. Rodilio. Oy,
2: Barangay Del Monte.
1: Barangay Del Monte. Talakugon, Mayong Buntag. Daghanis, talakugon na.
2: Nakatulapag ito isa diha ang mga kuha na ito, nga kuhan. Good morning po, kang Ginalin Arcio Amaro.
1: Katropang Ginalin, good morning, ha? Good morning, basing naminaw karon sila si Kuan. Katropang Inday Daria o si Erika.
2: Erika, oy.
1: Kanara ka mga kiat ni sila.
2: Grabe ni sila.
1: Sila, kisa rin si Erika o si...
2: Erika.
1: Erika ba?
2: Oo.
1: Si Darya?
2: Darya.
1: Oo, kanang matang alas 10 mga katropa ba?
2: Grabe na sila. Oy.
1: Alas 10 lagi.
2: Alas 10, oo, tama.
1: Maminaw alas sa kuhan, kaya karakaraon ni sila.
2: Oo, ganahan kayo maminaw na.
1: Oo. Nahala, mga katropa, na-mention naman siguro tanan, wala siguro magmahay.
2: Oo, namin hapit na, oy. Ato po, Timbaya, ang Barangay Marcelina, hapit ako ng pista.
1: Hapit ang pista?
2: 14, sa Mayo.
1: Kadagahan ba ni mga pista, oy?
2: Grabe. Bakahay ra ba dito, katropa?
1: Bakahay?
2: Bakahay.
1: Sus, pastila, no?
2: Oo.
1: Ito ang gudi ang punuan nito sa bulalo niya, ay?
2: Ang bulalo.
1: Sige na, mga katropa, itong urasan na si Timbainti na. Unya, atong sigutan unya, mga katropa, kay Lunes man ron, maonron ang adlaw nga hukman ang Vice President mga katropa.
2: Sa
1: magminutuhay na sila dinhaa sa
2: Kongreso.
1: Kongreso unya, no? Kinsa ka nga mga congressman ang mamutar nini og si kinsa pud ang dili. So bali kami mga katropa, ha, humaning atong pahinumdum sa CBN, standby kapi-kapi sa mo, ha. Alabi pa aning kaping Santon Plus Copemex, lambe kayo ni. No, mamalik kami mga katropa, humaning pahinumdum sa CBN, standby.
3: Bullseye X FM.
4: Ay, master.
5: Oy, usaman ka.
4: Klaro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
5: Dili ka, boy. Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
4: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
5: Exciting?
6: Exciting!
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. mata, makatabang, aron malikayan, gamba kabatunog, glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. VisionX Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasap ko palinturahon. Kunya sukad nga gatumar na ko Premium D3, lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi akong tulog. Jubert Tele, sir. Tagamatanaw.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
13: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
14: Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sugayon na ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Nanamigin!
16: Santon Plus Herbal Soap.

0: the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay kabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, sisli pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay biktibo kayo ang sisli pain.
1: Sisli pain, tanggalang pain, fast and safe. Sisli pain. Symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga bukika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
3: Hidrata bolong. Tagadere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Dago Sansor.
4: Pila edad mo na?
3: 61. Kuhay man ko, itipay ba ko ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura kong hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
4: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
3: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim lay garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
4: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
3: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag

0: Okay, doon na kito a la 7:28 mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Kining bahin, hatod kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Vision X Plus of Gel Capsule mga katrupa, intended sa mata. Pero kanunay good man nag-remind. Para kanang sakto gyud og di magkuan ba gasto pa unsa ba diha. Unahon gyud ato mga katrupa kung mata imong concern, mas maayo pa check up kag doktor. Okay, para klaro nga mata gyud ay imong problema kay ngana unsa may mahitabo mga katrupa. Mag-usik-usik lang ka, no? Pananglitan nga imong pananaw nag-blurred. Unya di ay ang hinungdan di ay kay dili problema sa mata.
2: Sugar. Pagtaas sa sugar.
0: Cholesterol. So, dapat ang i-treat ana ang imong kuan kini nga sugar. Either diabetes ka or diabetic ka. So, mauna nga unahuna kay magsigi kag tumar sa para sa mata pero ang problema day kay diabetic day ka.
2: Diabetic.
0: Wala gyapon. So, mas maayo kung may baluan nga problema gyud sa mata, kini ang pinaka the best.
2: Vision.
0: Vision X Plus of Gel Capsule.
2: Kato mga luha-luha bitaw. Luha-luha.
0: Basta kay sure kang ang imong problema sa mata, kana Vision X. Pero mao lagi na para eksakto, pa-examine siya.
2: Mao na, examine. Para sure ball gyud niya, dili di masayang.
0: Correct. Lisod ma, managna ta.
2: Kay lisod man na bintot-bintoto na nimo katrapang.
0: Simple ra. Kausa ra ka mo gastong examine. Niya, tuloy-tuloy na kas pag
2: inom na yun.
0: Correct.
2: Tuloy-tuloy na.
0: Nahala. Atong orasan ba ka drupa ala City Media na. Kinsa pa na diha ang wala mga kuan nato diha.
2: Ito sang balik-balikan ning uban kay base og
0: may mga wala diha mag-greet. Tutura diha ka drupa nga Junjie, no? Hala, kinsa pa na diha ah.
2: Oy, matod pa ni Roger Narokla. Mayong buntag ninyong duha, mga katropang Ray o katropang Junjie. Monitor lang ko samtang nagpakaon sa akong mga alaga.
0: Grabe, di basta-basta si katropang
2: Bronze Rouge Dakuran.
0: Na mga alaga, na
2: nagpakaon
0: na siya. Tapos yun, manok siguro niya.
2: Nakakumplito ni, kanding, pato, pabo, na ni, manok. Kumpito ni siya kay Maniya hanggi pang ready pang Disyembre bangag na yung mga mupalit.
0: Sa Disyembre?
2: Oo. Pang palit, siyempre.
0: Automatic na. Usa may ng pabo.
2: Oo, kanagid mo ayuan ako. Di ko ka-explain na nakatropa. Labi na itong kanang giingon nila litso-litso, no?
0: Si Kuan rin makatropa gani, si katropang bronze.
2: Oo, maugid mo na ako ang isa sa mga makatubag ni anak yun.
0: Pero kung ikaw ang tang-iya, na lisod na po ka tropang Junjie nga imo ra mang ibaligya kung ikaw ang tag-iya. So kay ang mga tag-iya mangod dili na sila ga kadaghanan dili mo ihaw. Ibaligya na nila.
2: Ikuan na nila.
0: Pero ako wala pa mang ko binuhi di basin og ako kamao ko mo ihaw.
2: Pero sa to pa wagi kakatila og litson nga pabo day.
0: Ambot kay dito sa gawa sa nasod na amang to'y mauman siguro na ganyan lang turke.
2: Akoan man to. Kanto man tong
0: turke man siguro na. Di ba na turke ka ng pabo?
2: Ambot ng turke. Dang po magkain ng turke.
0: Sa may man-English na si Katrupang Yuan siguro magkatuba.
2: Unsay an-English.
0: Bito. Wala na yung mga kwantinaan. Nagpahabol kay Banti na ta. Ha? Adas katrupang Prince AJ. Good morning ni mga katrupang Prince AJ.
2: Prince AJ.
0: Ingon siya nga, sorry, katrupang Junjie. Shout out yung among landlady.
2: Oy.
0: Na si Nanay Binida Istubyo.
2: Istubyo.
0: Oy, Nanay Binida. Kada adlaw di siya namin. Oy, si Nanay Binida.
2: Si Nanay Binida. Good morning ni mga nanay.
0: Ahaman dapit, ilang landlady?
2: Istubyo.
0: Nanay Binida Istubyo. Good morning, nai.
2: Good morning, nai.
0: Haman nga lugar. Sa Pisaan.
2: Pisaan.
0: Atong silingan din, Istubyo. Sila si Katrupang diri ba? Ni tindahan.
2: Studio man adiha.
0: Oh.
2: Basig na adiha. Kina may mga boarding house
0: diha. Siguro. Oh, good morning din ha.
2: Good morning diha ninyo. Oh. Og si Prince EJ pwede na lang siya musuroy diri ag naa man diha diha.
0: Oh, suroy kay diha ka tropang EJ.
2: Suroy na diha ka tropang EJ kay patilaon ka na mog Santon Gold Coffee Mix.
0: Oh.
2: Na may tulon ako ubilin dito imo nang duha.
0: Oh. Ay duha pa gyud no?
2: Oh, duha, duha ka sa shi.
0: Katim baka plug diha no. Tristan Yat Golay, good morning boys.
2: Hi, good morning.
0: Thank you so much. Diyan po si katropang Gloria Apilos. Mm. Bilib ko aning katropang kining Gloria Mala Apilo. Kaya magsigig ko na siyang share.
2: Oy,
0: salamat katropang Gloria. Ha? Good morning.
2: Oh, itong awhagon po niya itong mga kaigsuunan. Oh. Kunya, kuhan. Uy! Belated Happy Mother's Day.
0: Ay, oo. Oy, belated Happy Mother's Day.
2: Oo.
0: So may patugtog na tuwa na. Listen na birthday song, no?
2: Ay, kuan. Wa man tay kanta aning sa mga...
0: Mga mothers, no? Good morning. O belated mothers. Happy birthday.
2: Mm-hmm.
0: Oh, belated Happy Mother's Day.
2: Belated belated Happy Mother's Day.
0: Ako nanawag ko sa akong ginikanan gahapon.
2: Oy, oo.
0: Oy, kung, kumusta naman kay dihanay?
2: Mm.
0: Oh, akong gitimbay akong nanay ko kining Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
0: Okay, kanabang sa atong pamilya magud mga gadropa ma-feel maguna ang pagkananay magud
2: maogyod tinuod na
0: si tatay tatay guna siya. So gahapon kay Panahon Manila ako kung kita baya nga Happy Mother's Day. Sige masig na pa din siya kuan maayong buntag kaninyo di amin nag-text rin na to kinsaman eh diha pod sa Tambis Barobo mga piyesta pod diha katropa karon 12 og 13 ang pista diha kinsa man ni nagtext diri. Ah si katropang Yuan.
2: Yuan.
0: Mao ba katropang Yuan?
2: Grabe gyud ang pista.
0: Isulti katropang Yuan kay basig na ilugar diha kaila tag mamista na dayon.
2: Grabe gyud pista day karon diha yo.
0: Di basta-basta no. Nya, mayong buntag kaninyo katropang John. Pa shout out ko diri sa Aspitya. Salamat sa panahon, okay na.
2: Oy.
0: Shout out pod ko sa akong banang na busy.
2: Oy.
0: Sa trabaho, labi na sa akong dalagang stewardess. Wow!
2: Oy, boy.
0: Hapit na klase nila, kadropa. Manginaot kong makalampos dyan ang akong anak. Oh, kinaot pa ang tana. No?
2: Ato nang iyan po.
0: Flight attendance nga course. Uy, kanindot ba? Aron doon ay stewardess sa Aspitya. From Julina Turalba, Pacomios, Bitapo.
2: Oy, tinood.
0: I-encourage ko ng imong dalaga din ha, ang anak. Magtarong yung school, ha? Karong panahon na, kinahanglan ko encouragement sa itong mga ginikanan.
2: Tinood na, oy.
0: Kaya, painomdom ganun ay kay kinirabang itong mga bata, makakita agay na itong opportunity sa ito na sigawa, sila na lang. Ang mga temptasyon na ba na, sige, pangulit. Kining mga gwapuhon na ba? Kining mga gwapuhon, o giniamong-among, no?
2: Ay, Mga gani. Maray, sige, pangulit.
0: Bantayan na itong mga anak, labi pagdalaga na.
2: Mga good.
0: Lisod kayo.
2: Lisod
0: na kayo. Inout na, ato yung pupod kanunay, malamdagan yung kanunay siya lang pangandoy.
2: Siyempre.
0: Ay! Alas 7.36 na magkatupang Junjay, no? Dirita sa itong panagisgot, no? Wala na, diha?
2: Wala na, ha? Kay magkuhan na ta? Jaman, wala na.
0: Na may akong picture gisin yan o pwede na nandiyo mo ikuan kaya, no? Mga katropa, Lunes, daghan ba yan nagatang-atang ani katropang Junjay? Sukan pa katong ni Age?
2: Karon ang pinaka-crucial kayo.
0: Karon ka adlaw?
2: Karon.
0: Onya, buksan na ang kongreso kay butuhan na nila.
2: Butuhan ang impeachment.
0: Ang impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte.
2: So karon katropa, duha ka hugna karon na ay isa ka hugna nga maguol.
0: Nay maguol. Malipay.
2: Ka hugna nga malipay.
0: Katong pabor.
2: Mao
0: ang malipay.
2: Malipay. Ang dili pabor mo to intay maguol.
0: Maguol.
2: Sige pug amporon.
0: So mga katropa, I know dili man gyud parihata og mga baruganan. Bisan ako na ako'y baruganan, kamudihan ay baruganan, pero ang pangutana na ani, asa gud mo?
2: Mao.
0: Pabor ba mo nga i-impeach ang Vice President? O pabor ba mo nga dili i-impeach? Nga naman po. Ako katulupang John Jay, sa ako lang ha, wala ako'y problema ani i-impeach ng Vice President. Pero sa pagsugod manggod, nakakita manggod ko.
2: Nasubaybayan manggod.
0: Oo.
2: Nasubaybayan.
0: Kung unsa ang nahimong trigger. Unsa ay nahimong trigger. Ugbuto na naon, mag-issue sa corruption manggaling, ang gisgutan mga kadrupa. daghay issues, corruption og boto na naon og gusto gyud. Pero ang problema lamang kay because of personal interest
2: kana
0: dinha man gud na sugod. Mao na nga ang tao dunay kapilian
2: kana oo.
0: Normal okay. Katong nga suko sa Vice President gumikan sa istorya sa mga Duterte, di ba? Kinsa man nga suko sa amahan palang daan katong Bang Junje.
2: Oh, siniguro na.
0: Oh, ang na sagasaan sa amahan katong panahon sa presidente ba to? Suko na. Oh,
2: taghay na suko.
0: Niya karon sa iyang pagkakaroon kaysa man po yung nasukoan niya. Si Vice President, kaysa man nasuko.
2: O, daghan.
0: Ang iyang mga... Gusto nga...
2: Mupa...
0: Gusto nga dili mo kandidato pagka-presidente na kaysa ang gusto.
2: Ayaw!
0: Di ba? Yeah.
2: Mo na yung mga... Mo na yung mga klaro nga ng nasuko.
0: Dili gusto nga makalapos na yun ang pang Junje pagka-presidente kay daghan yun ang sulbarunon kay... Hay, Ginoo ko.
2: Unya.
0: Pila ang utang na to? Ano ba, Junje?
2: Kuan? 18.49 trillion.
0: Oh. Mao na mga gadrupa ang 18.9 trillion dako kayo ng lukatunon. Kung asa ang uban niya na?
2: Kaliman ka, buros pa ron. Kanang anak ninyo diha kinsay buros diha ron, mga
0: utang na.
2: Kanang inyong anak wala pa nagipakatao na naala na utang.
0: So, mao na mga gadrupa, kung sa ako ang side, wag ko problema gi-impeach na, pero ang problema diha nakita nako sa pagsugod pa lang sa proseso. Unsa igi panghimong rason? Laliban ka. Duha na ka kunuhay gi-file nga impeachment. Duha. Ang presidente gi-pailan. Gi-pailan ang presidente gumikan kay dunay dakong isyu about
2: flood control nga isyu.
0: Yes. Ug buto na raon nimo kadto pang Junje. Dunay giingon nga kanang command responsibility. Kana pa lang daan. Ug imo na uting kayon. Kining hitabo nato karon mga katrupa sa kadako sa trillion pesos. Kaman responsibility. Wa man lamang nimo na tanawa.
2: Grabe.
0: Dismiss lamang sa kasayon. Samantala kining Vice President katrupa ang Junje sa may hitabo. Giuting kayo mayo.
2: Grabe pa gipangdala pangtong mga dili ang ngayan nga mga ahensya in tawo.
0: Gingan lang na bitaw. Facing expedition.
2: Para lang yun nga makakuha og mga idugang nilang pagkuhan.
0: Mao ni akong panadaw. Ambot ka mo. Pabor ba mo nga i-impeach ang Vice President?
2: Para ako lang sa katropa.
0: Ikaw.
2: Gumikan ka na kasubaybay mang kukumuprang ka lang yung gusto mo. Dili yung ko pabor.
0: Di ka pabor?
2: Okay, nga nung dili ko pabor. Ang maayo magutunta na mahitabuan kadtong mga, kadtong nagbuo og baga, nagbuo sa kining justice sa Kongreso.
0: Justice Committee.
2: Dapat dili tong mga tao nga naay mga issue sa flood control.
0: Okay.
2: Ako ang sa ako lang. Money sa ako lang. Kay pasa na karon ba na may isyo, na may mga na-involve kay nang kapanganlan mag-goodni kining mga
0: nakalingkod
2: na mag-goodni sa mga gipangalan mag-goodni nila ni Diskay.
0: Klaro na to. Subot pasabot nimo. Kining mga congressman committee, nga membro niya sa Committee on Justice nga mao'y naghawid karon nagtukoy sa impeachment ni Vice President Sara. Maupuning uban nga mga pangalan niya naasa katong flood control.
2: Issue sa flood control.
0: Subot pasabot naanay conflict of interest.
2: Okay. Ano yung lisod man kung kayo kang mohimo ka dihang mahimo ka mapart ka diha sa kining kuan Justice Committee nga naabot kay issue po sa flood control.
0: So naasya ay conflict of interest.
2: Naagyot.
0: So,
2: klaro.
0: Pwede na itong ignon katrupang Junje. Nga sa dihang gi-filean ang presidente President Bongbong Marcos og kining impeachment case unya gisalang karon sa Committee on Justice sa igingon pa nimo dili ka gusto gumikan kay ang mga miyembro diha sa Committee on Justice ang mga pangalan diha involve sa kining flood control.
2: Unya ibutan na to si Luistro. Na-mention ang pangalan ni Luistro sa mga witness. Sa mga witness.
0: So dili layo.
2: Nga na'y...
0: Nga dako og kinibang hinungdan. Nga nung automatic na dismiss ang kaso sa impeachment ni Presidente Bongbong Marcos. Gumikan kay ang sunod niya na mga nahingan lang sa flood control.
2: Diba? Atong i-compar sa Senado.
0: Oh, sa Senado?
2: Diba sa diha nga si Chisis Escudero?
0: Uy, dita. Adyot lang. Kay alas 7.43 man.
2: Lami na rin oh. Na kayo katropa. Pero oh, sige, inig balik.
0: Sige, mabalik rin na mga katropa.
2: Para makahunat ha.
0: Oo, oh, kay... para at least magkainit niya itong gisgutan. Balik may, humaning itong pahinunong sa Sibihan. Stand by.
1: Bullseye! Bullseye!
3: X! X! FM! X! FM!
4: Isda! Isda! Isda mo dira! Isda!
5: Oy! Archie!
4: Isda kap!
5: Maligyan ng imong isda, che?
4: Pahiwa ka! Asam ka makakitang isda nga panghatag? Natuog ka!
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
9: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adik gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig kasubawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Niaw, inani, aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako ni Ay, si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata o sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.
4: Santan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro.
6: Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho.
7: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
8: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.
12: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
13: Dini, karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Labon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang kata. Aksyon siya kawala at mas gwapo yun ang picture plus. Dali ragyan siya magkawala sa kungkwan sa mata, mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina, sistingin ninyo na eh, kay ang refill nandang sa tricycard, mga po nilang ginainom. Dali ragyan sila mga kwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po, sistingin ninyo, kamu walang katilaw para makita gini nyo kung sa pektibo ang picture plus.

0: Okay, atong orasan ba katrupa alas 9:49. Of course, kini nga bahin mga katrupa at sa kinismayo nga kabuton sa Santol Plus Gold Herbal Capsule. Santol Plus Gold Herbal Capsule, mga katrupa, mga ganang atong proteksyon sa itong panglawas. Okay, nagtabang ka na alang sa papaligon sa itong kalawasan. Araw ng mga toxins sa itong kalawasan, mga katrupa, alibihuan na diha. Mamanay makahatag o kadaot. Nga nung mag-complicate niya itong kalawasan. Proteksyon niya ang lawas, mga katropa. Labi pa ang mga bukol-bukol. Di habasin naman yung bukol-bukol sa lawas. Hormonal imbalances. Okay, sama na pag-ubag prostate, mga katropa. Ala, sige, gamitin ka na sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit kini tibuok Pilipinas, nationwide. Labi pa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP, o Genericum nationwide. Bullseye! Unya ka na itong mga butika diha, mga katropa, nga wala itong mahinganlan, nala pangutana mo din ha, kaya itong naglakaw lang ka kung halos naatanan, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule. O sa kamaayo kini. Mauni ang pambato sa Yes to Health Incorporated. Bullseye! Okay, sa panaya itong mga higala. Di si katropang Janet Disoy Ogay. Good morning naman diha, katropang Janet.
1: Good morning!
0: Aha. Okay, sa akin ba signa pa?
1: Si katropang Larry Tixon, mga adlaw.
0: Oh, good morning, katropang Larry.
1: Ay, matay pa niya. May buntag katropang Ray, katropang Junji. Kana nga utang na tanan sa BBM nga administrasyon.
0: Oh, naliman ka, taas ang pagtubo ka ng 18.49 trillion.
1: Unya sa...
0: Grabe.
1: Press conference ni Claire Castro dito sa Cebu.
0: Oh.
1: Katropa. Giduot kang Duterte.
0: Duterte?
1: Ano? Samantala kang Duterte sa nauting kay na to katropa, 11.18 trillion pag naog ni Duterte. 11 ha?
0: 11.
1: Oh.
0: Niya pila may saka.
1: Oh, niya karon ang ni saka pila.
0: Oh.
1: 11 kag 18.49?
0: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
1: Grabe niya giduot nila, grabe Stilan. Po. Eh.
0: Ay, nako.
1: Oh. Sabi mo, katropa Gary, dili man perfecto yun si Duterte.
0: Dili man perfecto.
1: Oo, sa pagka-leader.
0: Wala man tayo mag-isigot yung perfecto ba
1: dili. Dili man perfecto. Pero, kung imog yung uting kayon o imog yung usisaon, mas uglap o gana bang
0: kwarta, paingon,
1: utang ang hinungdan, ang atong kwintahon, mas grabe yun ang utang karon.
0: Ah, ang
1: asa paingon ba?
0: Ang isgutan ng
1: total naamay, naamay output to si si Duterte. Kung asa na paingon bisa pag diabot og 11.
0: Yes, oh, wag yet. No. Niya ang trabaho.
1: Ang trabaho man.
0: Sa panahon ni Duterte mga katrupa. Kung pareha pa lamang gud ni ang utok ni Duterte nga kining administrasyon. Kana si Lenny Robredo. Kanus aran na alata.
1: Maungyod.
0: Kanus aran na unsaranegi pang buhat ni Lino Brido. Pero katong amahan wala man to.
1: Wala.
0: Naay mga normal di ba ginuto malikay ng kining problema sa politika na amungyod na naay mga personal interest. Pero kanabang masins ko na to mga katropa, I don't know. Kamu din ha akong naminsar mo unsa ni dagan sa atong palibot labi pa sa atong mga opisyal. Balik-balik kini niyo og tan-aw ang nangagi nga mga katuigan. Unsa man hitabo? Politika gid grabe gid ang politika. Luod na gid kayo.
1: Grabe.
0: Katong niagi, naagya po ng politika pero ang ato mga opisyal sa nasod dito sa kauluhan. In fairness, nagatutok gihapon sa mga trabahoon. Nagatutok sa mga trabahoon pero karon mga katrupa. Unsa ni hitabo? Kadtong mga nasagasaan no sa mga Duterte panahon sa administrasyon Duterte ang gitrabaho na lang mga katropa nagpapili pero naghiusa halos politika na ang trabaho.
1: Bullseye! Wa na gyud makaingon tanga wa na gyud mamao. Wa na gyud mamao.
0: Mao na nga kita mga magkita mahimo kita nga mga residente mga katropa humanta mipili nila. Wa tay mahimo actually. Gawas na lang gyud sa pagkadismaya. Kining atong magpaklaro diha mga katrupa sa mga isyu. Labi pa makadungog si katrupang Ironheart. Wala gyud ta magpabor sa mga Duterte. Ang atong kanunay gagisgutan mga katrupa ang present. Ang karon Unsa na itabo? Ala nga nung walik ka na itong Duterte nga.
1: Oh, wa naman to.
0: Wa? Unsa pa, may itong kano na itapos
1: ito? Huma naman.
0: Ang karon, mga katropa, ala nga mag-ato ng taguon na mga isyo karon nga unsay dagan? Klaro. Ang atong point diha, nga kining mga isyuhan eh, dapat unta na ni tagaan ni kasulbaran, kaya puro na yun ang politika. Oh? Unya, og talaaw ni mo mga katropa itong balikan, nga nung isig paningkamot na lang kay mahadlok. Gani, ang nagsulti. Ang nagsulti mga katropa, doon na may kongresman nagsulti. Ah, kinahanglan yun nilang i-impeach ang Vice President kay hadlok sila o makasulod na impas.
1: Limang ka. Bullseye! Ang mga guilty yun ani, magkabahan mag yun.
0: Oh,
1: mao nang naningkamot yun ni sila.
0: Mao na giingon. Oh. Kay, nga nung mga katropa, naanay kuwa naghawid ni ining pila ni kamilyoning gikuan, kalimot naman po ko, gi-issue sa confidential fund sa Vice President. Nanay kuwa na nagtuki niya na, og buto na naon mga katropa, nanay ahin siya.
1: 125 million
0: Ang
1: confidential fund. Ani.
0: Pilit ginaukit ni ining mga katropa sa mga progresibong grupo, just like itong panahon ni Castro. Karon, motong ang kanunay gud nag-attempt, no? Si Castro. Unya karon kay kini si Romualdez, mao man pud ni ang kontrabida nga
1: kay mao man ni
0: gusto gud magpresidente.
1: Oh.
0: Unya karon kay mosugot sa dili nagpabilin man gud nga ang pangalan ni Sara.
1: Oo, pay
0: nga leading.
1: Leading man gyud nag-una man gyud.
0: Oh. So dito na ni himog mga milagro. Bisag unsa na lang, kunuhay, utrohon ko nung atong konstitusyon. No, subay man ito na.
1: Dagato, daghan na ito. Katong PI.
0: Oh,
1: katong PI daan.
0: People's Initiative.
1: People's Initiative.
0: Oh.
1: Naabot pa mga itong form dili. Ito, abe itong tanaw ang form dili.
0: Yes. Kadumdum ito mga katropa.
1: Wa, makalusot.
0: So, doon ay isyo nga tagontawusan ko nung bayad ito. Tama pa ito? Mato ato itong gi-shout out to sa unang isgutaan ko na ito. Hantod nga na isyo na nabuksan mga katropa. Ni ubot-ebot si Kumilik. Mato nga way nahimo si Kining Garcia
1: atong panahon na
0: nag-decide siya nga iliban sa lang. Di nahunong ang isyo sa
1: nahunong nila matay di magyong kalusot.
0: Nahunong to. Unsa na po yung gihimo? Ngita na po sila.
1: Lahi na po.
0: Tuwa na po paingon sa confidential fund kay nisakay na yun ang si Romualdez. So gusto tong hata-hata sa una lang ni Castro nga kung ano lagi kanang naidungdungog nga pailan o impeachment ng Vice President. O niya karon kay siguro tamo ni Romualdez patay. Patay mga itong plano nga i-change ang charter. Ang atong konstitusyon.
1: Una-una ning marag dihado ta.
0: Tutukan na lang nato ning impeach sila ning Vice President. Matong una naghata. Nakuhan yun. Pero gidali-dali to kadro pang Junji.
1: Oh, grabe to.
0: Na-impeach ang Vice President sa Kongreso. So, gidali-dali man. Gitoki sa Senado. Pagtoki sa Senado kay katong isgutanan nga Port Tweed.
1: Kanto dito.
0: Kakuan mo itong Port Tweed?
1: Dito nga, to.
0: Matod palagi, naan ang Port Tweed, pero dili nga na nga magdali. Tanahon kung unsay, kay Port Tweed bang gituyo nila. Gidali-dali kay Port Tweed, lagi ko no. Pero pag abot dito sa Senado, mga gandro, pag gituki, walay Port Tweed. Sakto gid og toki. Legal ba? Legal ba o dili?
1: Dito na.
0: Di naklaro sa Supreme Court. Nag-decide sa Supreme Court, kung saan itabo, naingon, nga kinahanglan nga, dili ma sa usa ka tuig dili magdubli-dubli
1: ang impeachment.
0: Impeachment.
1: Okay.
2: Bullseye.
1: Tulo man to giduso or duha? Murag atulo, duha. Ano to? Giduso niya, di man di pwede.
0: So, moto.
1: Moto na.
0: Nahimo siyang unconstitutional.
1: Moto ni pagawa sa Supreme Court.
0: Ni kuan pa gud, ning habol pa gud ang kongreso ato. Pero, ning prevail gud ang desisyon sa?
1: Korte.
0: So, mga katropa, maunang makaingon lagi ko, kung nagsubay lang yun ta, di nang ipairal bitaw kay supporter ta. Kanami, supporter ko ni Lini, supporter ko ni kuan. Dili.
1: Kanang basihan gyud ang bala, ang ebidensya siya gyud.
0: Kanang nakita nato, dili man sa ingon nga maglaban-laban ta.
1: Kanang ebidensya gyud kay abi nimo makatropa dili man gyud ta pastilan. Pilaha ra magud in tawo ni mga utok nato pero makasabot man gud ta.
0: Usa pa an agatropa nga Junji. Kining panghitabo nato, O sa gilabot na ito ang nanila
1: oh,
0: nga.
1: Oh.
0: Oh? Madamay ito mga katropa kay naatay dili gusto nga mahitabon ka na.
1: Kana,
0: oh. Ang atong point, kung kana man lamang inyong mga personal interest, mas payo pa ini-focus mo sa pagservisyo.
1: Kana, mas payo pa. Aron na apay agi.
0: Kaya kana bito ang vice president mga katropa, o tunod anay lang, kung imong tanahon, nag-focus na mga gusawa naman siya mga one. Oh, doon na siya mga kanang outlet sa mga probinsya kanang unsa na nga man kuan niya kanang tabang-tabang yapon
1: oh kanang kuan ang isa sa mga nakita nato sa iya ha katuyo yung panahon sa mga kalamidad Cebu
0: oh
1: Bohol
0: naaman siya mga opisina oh, sa matag region
1: oh
0: oh da sibutuan na ah nagkanunay nagtabang
1: naguna pa
0: wala man sige sige gisgot magkatropa vice president siya wala siya guys gut anang mga magkuan-kuan pa siya mga kaubanan magdaot wala
1: oh wala
0: oh, oh.
1: Iya ha focus lang siya sa serbisyo.